0: kagawaran bilang suporta sa pagpapaunlad ng infrastructure facilities, human resource ng paggamutan sa layuning makuha ang level 2 accreditation. Maliban sa naturang pondo, namahagid din ang kagawaran ng 4 na dialysis machines sa Abra Provincial Hospital sa layuning madagdagan at mapalawak ang pamamahagi ng libreng dialysis treatment para sa mga pasyenteng residente ng Abra. Nagatanggap din ang ospital ng lisensya mula sa Food and Drug Administration para sa operasyon ng X-ray facility na magre-resulta sa mas maunlad na diagnostic services. Hinimok naman ni Director Pangilinan ng mga personnel ng Abra Provincial Hospital na pangalagaan at gamitin ang wastong mga pasilidad upang mabawasan na ang mga pasyenteng lumalabas pa na Abra upang magpakonsulta o magpagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Check your time, it's 8:06 in the morning. Welcome po sa ikalawang oras ng Celebrating Life.
15: Today's reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
14: Okay mga kaibigan, ikalawang oras, magandang umaga po ulit sa mga listeners, sa mga viewers natin dito sa ating ikalawang oras ng Celebrating Life Reflection. Kanina na ipakilala na natin ang guest natin, not a first timer, I think this is your third time in the program, if I'm not mistaken. I'm talking about our guest, si Brother Cedric Opina, pero mayroon pa palang pangalan, Cedric Michael Opina. Yeah. Good morning, Brother Cedric.
16: Good morning po.
14: Kumusta?
16: Okay naman po.
14: Ang igsi naman sumagot ng guest ko, pero mamaya marami yan. Okay, Cedric, before anything else, life updates muna. What's the latest? Kasi the last time we had this interview, I think nag-work ka na nun eh, di ba?
16: Yes po.
14: So ano bang pinakabago sa buhay ni Brother Cedric?
16: Well, in terms of work, nag-work pa rin naman po. Same company and all. Siguro sa career, sa work, I could say I could adapted po. Nag-adapt po ako better sa professional environment. Mm. Yung technical skill also improved. Also met new friends, and you know, may mga friends ko po before still my friends. All in all, there are also new relationships na wasn't existing last year. So, very thankful to God.
14: Anong mga relationship ba yun?
16: Siguro in particular, I think by the end of last year's interview or yung segment po natin, we talked about a certain type of relationship.
14: Yeah.
16: And yung type of relationship na pinagpipray. And I'm very thankful dahil answered prayer na po siya.
14: Yeah. Love is in the air. Sana all. So, Cedric, ministry life, kumusta naman? Kasi nagtatrabaho ka na ngayon. Mm-hmm. Dati, estudyante ka. And then, yung adjustment, yung transformation from being a student now sa corporate. And then, you remain faithful sa ministry. Kaya tuwan-tuwa naman kami. Ang Yahweh the Giver Church, tuwan-tuwa na walang nagbago when it comes to your faithfulness sa ministry. Cedric?
16: Well, yes. Yung ministry ko when it comes to, in particular, yung pag-worship using my talents, God-given talents, is one of, parang for me, hindi ko po siya kayang i-give up when it comes to like so work.
14: Andiyan yung calling mo eh.
16: Diba? Parang naging routine na po siya sa akin eh. I mean, although it may not be perfect, but I try my best to always include that into my daily life. Like, hindi lang po siya weekly or ano.
14: Yeah. Mm.
16: So, I strive for it because for me, talagang talagang malaking tulong po siya sa buhay ko eh. It's a life changer for me, and for me, it's also a source of peace. Like, yung I do it weekly, every day. Listening to music, performing music, it gives me peace po. So, talagang kailangan po siya.
14: And I also see na nagtiteach ka. Di ba? Ang tsaga-tsaga po ni Cedric magturo sa mga bata. Magpapaturo nga ako sa kanya kasi isip bata ako. Hindi, joke lang po. Okay, eto na. Dahil nga ganyan, si Cedric po mga kaibigan ay graduate ng PUP. Tama ako. And your course was or is?
16: Computer science.
14: Computer science. Yan. Nakakatuwa naman. Isa po sa mga babies namin si Cedric sa Yahweh. Nakita namin siya talagang batang paslit pa hanggang nag-grow hanggang ito. Professional na. Kaya talagang God is really, really good. Ang ganda ng topic. Anong impact sa'yo ng topic natin ngayon, Cedric, as a young man?
16: Parang not so young na po siguro, pero
14: young pa rin, young pa yan.
16: I mean, for me po, it's a part of life eh,
14: yung yes.
16: Having a choice.
14: Yes.
16: For me, kaya po nasabi nyo kanina, just as simple as pag yung gising nyo po, choosing kung anong kakainin, or as the fact na you chose to gumising sa choice na kagad eh. Kasi yes. Ano and
14: kasi pero ibang hindi na magising din nila choice yun ah.
16: So yun parang everyday
14: like it's part of life.
16: Yes, right? Part of life. And every time, every second you make decisions. So
14: yes.
16: Ayun. So for me it's a very very key essential po not only for young ones but in life in general.
14: Okay. So as a young man, professional ka na ngayon. Usually, how do you make decisions? Kunwari, may i-decide ka. Not necessarily what to eat, pandesal or what. No, not that. Medyo, hindi naman major, pero talaga malaking decision. Ano yung mga una mong ginagawa to really come up with your final decision?
16: Well, for me po, I'm a very like logical person. Mm. So, may it be for like maliit na decision or a major decision, I always have the same blueprint. Mm-hmm. When it comes to making a decision. And siguro hahaluan ko na rin po siya of being a Christian and a follower of Christ. Is syempre number one would be, would God approved it? Would it glorify His name?
14: Yeah.
16: And syempre dun, following that would be yung more on in touch with personal. Like, would it benefit me or whatnot? Although, I would be honest, like sometimes nakakaligtaan siya. It's not always gonna be like present when it comes to decision making. But I strive to use that blueprint po when it comes to my decisions.
14: Right. Well said, well said. In your life, dumating na ba sa punto na merong decision ka na gagawin? Alam mo, aware ka na ito yung gusto ni Lord, pero ito yung gusto mo iba. Diba? So, was there a time na nag-struggle ka on that? May dilema ka? Minsan madadali, diba? Ito yung gusto ni Lord, ito yung gagawin ko. Pero, may time ba na, alam mo yun, na gusto ni Lord, ito naman yung gusto mo, medyo nag-struggle ka, Brother Cedric?
16: A lot of times po, when it comes to this, like those types of decisions. Especially, gaya po nung nabanggit kanina dun sa sharing is, most of the things na gusto ng kakatawan po natin, ng flesh, is against. So, kung ikaw nga, parang worldly things lang sila. Mm. And for me, yeah, it's definitely a struggle, especially the temptations, because you want to try it, eh, kung magugusto mo or whatnot.
14: Yes.
16: So, it definitely is a struggle for me as a growing up. But, you know, I have to overcome those challenges po in making
14: paano mo ginagawa decision. Well, when you say overcome?
16: Siguro po trial and error. Mm. I had to learn in kind of a tough way. Mm-hmm. A lot of reality. Siyempre, not every decision will be perfect and will be the right one. Eh. So, all of the bad decisions po that I've made, nag-gain po ako ng lesson for yes. that. And with those lessons, I carry it over for my next decisions.
14: Yes. Yun naman ang importante, di ba, Brother Cedric at mga kaibigan. Of course, we have bad days. Meron tayong mga bad judgment. Meron tayong mga bad choices. But ang mahalaga, we learn, di ba, from it. At hindi na dapat maulit. Kasi yung nagkakamali ka at paulit-ulit na pagkakamali, parang questionable na yun. Ano? Hindi ka natututo, hindi ka nag-iisip. No? Binigyan naman tayo ni Lord ng wisdom, di ba? And of course, pag follower ka ni Jesus, no, may sinasabi silang mindset, Cedric, na yes to Jesus and no to sin, di ba? Madaling sabihin yun, ano? Pero how do you respond to this? No? Of course, we're not talking about a perfect life. No? Wala namang ganun eh. Pero sa katulad mo na lalaki, hindi na teenager pero young professional, your thoughts on this? No to sin, a yes to Jesus, no to sin.
16: For me, it's a very healthy way to approach life po. Mm. Especially as a Christian, as a follower of Christ. Mm. Mayahalan tulad ko po siya dun sa terminology or parang kasabihan na what would Jesus do? Mm. So having those types of mindset would create parang a checklist, ika nga, of someone to correct them into making the right decision. It's not, yung mga decision po kasi natin, it's not particularly just on ourselves. Hindi lang siya para sa atin.
14: Yes.
16: Kundi para din kay God. And to glorify His name. So, for you to create the right decision, syempre, you would have to include him as well.
14: Yes. Tsaka yung ano na, decisions natin sa mga battles in life, di ba? Either lalabanan ko ba to? Dahil hindi naman lahat ng battles papatulan mo. Hindi naman tayo patola, di ba? Meron tayong mga battles na, ayoko yan. Bahala na si God dyan. Ikaw ba may mga ganun ka rin na battles in life na sabi mo na lang, no? I will just stay quiet and be hindi ko papatulan or hindi ko papansinin. May mga ganun ka bang episodes in your life?
16: A lot po. Very evident naman po siya. Siyempre sa buhay ko rin po. Siguro most frequent lang po siya sa mental stuff.
14: Mm.
16: Whenever I face like yung mental blockade na hindi ko maka-overcome.
14: Yeah.
16: Initially, like I deem it parang impossible to climb. I just lay it all out to God because wala na pong like physically kayang magawa. So yes. And it also answered yung prayer ko when it comes to those battles. Is parang doon ko nakikita yung grace ni God.
14: Yes.
16: Like he's always with me because even after those battles po, nandito pa rin po ako, like I'm still existing, nakausap niyo pa rin po ako and whatnot. I feel like without that, medyo mahirap po i-combat yung mga ganong bagay.
14: Yes. So parang the mindset is just surrender, di ba? And submit. And when you surrender, that's the time that you wholeheartedly allowing God to move, no? Mm-hmm. It's your call, God. Para ikaw na, wala na akong magagawa. Mas maganda po minsan yung ganun.
16: Take the wheel na po, no?
14: Take the wheel. Bitawan mo na yung manibela. Mm-hmm. And let God drive, no? Let do the driving. Parang ganun. Minsan kasi sa buhay natin, ang daming distractions, ang daming mga tao na toxic, di ba? Pero pag nagpadala ka sa mga tao na to, medyo ang hirap maaapektuhan ka eh, di ba? Na minsan may mga choices akong ganun. Ba't nagpapaapekto ako dito eh? Di ba? Dapat hindi. Okay, minsan when you talk to people, Cedric at mga kaibigan, may mga struggle sila, and then they will say the famous line, I have no choice. I have no choice eh. Your thoughts on this?
16: Well, mahirap po siya i-handle eh, because first and foremost, yung tao po na yan is in a lot of pain.
14: Yes.
16: Totoo. Like, siguro not, hopefully not physically, but
14: not in the right mind, frame of mind, di ba?
16: Like, yung emotion po nila is kinda on an imbalance.
14: Yes.
16: So, it's kinda hard to handle those types of person. And, for me, parang nagiging hopeless na sila when it comes to life in general. Siguro, gaya po nung scenario kanina wherein they deem like yung circumstance na meron sila is kind of hard to overcome.
14: Mm-hmm.
16: So, for me, my thoughts on that would be those people, yes, syempre, kailangan mo i-acknowledge yung struggles.
14: Iba-validate mo, yes.
16: You have to validate their struggles. But at the same time, for me, it's just best to be there with them.
14: Yeah.
16: Like, make them feel love, feel them acknowledge.
14: Yes.
16: To share yung miracle na binigay sa'yo ni God to them as well.
14: Maging mindful, di ba? Then, pag medyo kampante na yung isip nila, pasok mo na, may choice ka naman. Yan, medyo magbibigay. Kasi po, pag marami kang problema, minsan, di ba, naranasan nyo na po ba yun na distracted ka, blinded ka, alam mo yun, yung out of frustration, wala ka na nakikita. Kahit yung kausap mo, hindi mo na naririnig, daldal lang siya ng daldal, pero actually nakatingin ka, pero hindi mo naman naririnig, di ba? Dama, Brother Cedric?
16: Pero may mental block na po siya. Na, ano.
14: Wala na eh, sarado na. Di ba? Kaya minsan kailangan bigyan din po natin ng ano yun, let's be mindful, hugs na lang siguro, kung kapwa mo babae yan o kapwa mo lalaki, tapik. Diba? Yun ang kailangan talaga ng mga tao. Lalo na po these days. Cedric, ngayong mga panahon na to, no, sa henerasyon ninyo, no, making choices or decision making, how do you figure out yung mindset ng mga kabataan ngayon o ng mga young professional ngayon when it comes to decision making? May nakikita ka bang ibang perspective nung araw, yung kami, yung kapanahon na namin, kapanahon na ng parents mo, at saka yung henerasyon ngayon when it comes to decision making and life choices?
16: Siguro po the difference, main difference that I see from generation to generation is there is a constant improvement. Siguro yung mga kabataan po ngayon is more basing their decisions on logical basis. Like meron po silang blueprint on what happened before from previous generation, and they use that type of knowledge to improve their own decision making. So from before sa generation, I feel like they base it more on instincts. Yung what they feel is right, what they feel is wrong. Pero yung mga kabataan po ngayon, medyo parang medyo tumatalino sila eh. Kasi nagkakaroon po sila ng access with technology, a lot of knowledge when it comes to that, and yung influence din po ng social media, I feel like is one of the driving factors of yung decision making ng mga kabataan ngayon, which is for me there is a good and the bad side of that, since for me yung bad side is madali po silang masway into making the wrong decision. And siguro one of the good things na lang po that I can see is it's very accessible. Madali po siyang ma-access.
14: Yes.
16: And ayun po.
14: Bakit sinasabi nila yung mga kabataan daw ngayon weakling? Hindi naman lahat, ha? Pero kasi parang binibigay na lahat eh. No? Ino-offer na lahat ng mundo, ng parents, very protective. Parang yung parents nga ngayon, parang ayaw na maghirap yung mga anak nila. Mm-hmm. No? Parang ibibigay na lahat sa'yo para hindi ka mahirapan. Na ang nangyayari sa kabataan, pag may nangyaring problema, nawala yung ano, wala na. Hindi na nila kaya to handle. Tama ba yun? O mali?
16: Tama po yun. For me, yung mga generation po ngayon definitely had it easy when it comes to life in general. Kasi mas, gaya po na sabi ko nina, mas accessible na po lahat eh.
14: Yes.
16: Like yung banking, di mo na kailangan luwabas. Yeah. You can just go use your phone and stuff like that.
14: Ako hindi. Ayoko nun. Hindi, joke. Sige.
16: Tapos yung mga generation po before, siguro napahapyawan ko po siya. Wherein in my early teen days, definitely it was a struggle. And it was harder before. Kasi internet hindi siya mas advanced as compared to today. Walang AI.
14: Mm.
16: Diba? So for
14: oo
16: me...
14: Nga, no? May AI na ngayon.
16: So for me po, yung connotation that are yung mga kids or generation today is definitely not as strong as the ones before. It's definitely somewhat true. Because they definitely had it easier.
14: Yes.
16: In their life.
14: Kasi nung araw, Cedric, pupunta pa kami ng library. Di ba? Pupunta pa kami, wala. Katulad ng sinasabi mo, wala pa si Google. Di pa yan, wala pang cellphone. Kaya pupunta ka ng library, magre-research ka. Ang hirap ng buhay, pero marami ka natututunan along the way. Di ba? Pupunta ka ng banko, katulad ngayon, online banking na. Di ba? And then, matututo ka. And you deal with people. Di ba? Makikilala mo yung manager. So, I think may mga ano tawag dito, advantages pa rin nung araw. At saka pag may decision ng mga kabataan nun, ma, ano bang dapat kong gawin dito? Nagko-consult sa magulang. Ngayon, hindi. Ma, magpupunta na ako sa Australia, doon ako titira. Malalaman mo na lang, may passport na, may visa na, may lahat na. Wala. Ha? Kailan? Next week po, alis na ako. Hindi, pero nung araw, hindi ganon, di ba, Cedric? So, may mga pagkakaiba talaga na minsan ang hirap pong i-accept. Kaya lang, nung araw pa yun, gabi na ngayon, sasabi ng mga kabataan. Nung araw pa yun, alam mo, ngayon gabi na po. Mga ganyan. But anyway, hindi po natin talagang nag-iiba talaga ang panahon. Ano. Okay. Yung nagsasabi na kapit sa patalim, Cedric, di ba? Lagi nila sinasabi yan, eh, no? Mm-hmm. Kapit sa patalim. Eh, pag kumapit ka sa patalim, ano mangyayari? Masusugat ka, di ba? Patalim yun, eh. Nangyari na ba sa'yo yun? Kumapit ka sa patalim, Cedric?
16: Di po, eh. Kasi medyo parang risky po siya, eh. For me, yung choice na yun, I feel like it's a desperate one. Wherein, parang caged ka na into making that. But, for me, it's very risky to do those types of things. May it be small or may it be as big as you can imagine. For me, it's a very risky move. And as a logical person, parang hirap siyang gawin.
14: Yeah, oh, tsaka siguro gusto ko isipin, we are blessed dahil di tayo napunta sa ganun sitwasyon. Mm-hmm. No? Naintindihan po natin yung iba na kung kumapit man sila sa patali, minsan it's a choice, yes, pero that particular time, akala nila yun ang tama. Mm-hmm. Diba? Kaya we are blessed na hindi tayo dumating sa ganyang pagkakataon. Okay, bago tayo mag-break, ito yung isang question pa. A choice to obey God or to do your own desires.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: out sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: nakuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
11: the first and the only
10: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
10: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makiisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. San man dako ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang kwentuhan at makabuluhang chikahan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS receiver app. Para naman sa mga nakaligtaan yung mga episodes, ay pwedeng-pwede nyo pa rin mapanood dito sa Rainbow Radyo Facebook page kung saan naka-live na din kami ngayon. Kaya walang excuse mga ka-Rainbow. Happy, happy first Saturday ng July! Kamusta naman na lahat? Naka-recover na ba mula sa Pride March? Abay, dito naman sa Rainbow Radyo, a year long ang celebration natin ng Pride, kaya tuloy-tuloy ang saya naman talaga. So gaya ng dati, simulan natin on ang masayang note ang ating Sabado sa pamamagitan ng Good News with Balitang Bahaghari. Isang napakalaking milestone sa LGBTQIA+ community ang ginanap na Pride celebration kamakailan sa bansa. Itinanghal ito ng biggest Pride celebration in Asia with an estimated na 561,000 na nakilahok, kabilang ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mga allies, mga kumpanya at organisasyon na sumusuporta sa nasabing advokasya ayon sa Pride PH. Umabot sa 300,000 ang nakilahok sa love laban sa UP Diliman, habang ang iba naman ay nakibaka mula sa iba't ibang mga region sa bansa. Isa itong pagpapatunay ng patuloy na lumalaking suporta para sa pantay ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community. Congratulations sa mga organizer ng Love Laban at sa Pride PH. Bonggang-bongga, ang dami, 561,000. Nationwide po to ha, kasi may iba-ibang legs din na naganap sa iba't ibang lugar simultaneous dun sa imagine 300,000 sa UP Diliman. Mabuhay kayo and sana next year 1 million na, road to 1 million dahil lahat tayo, di ba, deserve ng pantay na karapatan dahil dito sa Rainbow Radyo, belong tayo dito. Tatawid na tayo sa pinaka-educational na segment sa balat ng radyo, ang paborito ng lahat at highly in demand na may mga nag-PPM pa sa akin nagtatanong in advance para daw magamit nila ang ating nag-iisang baklavolary word for the day. Dahil sabi nga ng aming patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental. So today, tuturuan na naman namin kayo ng isa na namang word na magagamit nyo. So ang word for the day natin ay sinigang. Nagutom ba kayo? Diba? Oh, hindi po yan ang ulam ha, pero mala-mala kasi ang sinigang daw ay tumutukoy sa isang napaka-attractive na tao. Hot na hot, di ba? Parang sabaw ng sinigang. Oh, ayan. So gamitin natin na in a sentence. Mare, napaka-sinigang naman ng bago mong jowa. Diyos ko Lord, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko pag napakinggan ko yun. Diba? Pero again, ang meaning ng sinigang ay a hot person, very attractive. So, pag tinawag kang sinigang, eh matuwa ka. Pero mga ka-rainbow ha, kapag sinabing amoy sinigang ka, mag-isip-isip ka.
2: Walang sugat. As in, Ateneo pa, grade 5 ako.
13: Ah, wow!
2: Oo, as in, parang sarsuela siya na ginawa ng tanghalang Ateneo na bata pa lang ako, sabi ko, ano to? What is this? They're so alive, they're so funny, they're so extravagant. And it really called me na, hindi ko alam kung na-feel yun ng mga kaklase ko, pero ako, actually mga kaklase ko natutulog. Sarsuela siya, so parang it's like traditional.
13: Well, was it a class play or it was a theater group?
2: It was a theater group talaga, tanghalang Ateneo siya. So, which became my org in college naman. So, full circle siya. So, as in, ang extravagant talaga siya na for me, manghang-mangha ako kahit yung para sa iba, feel ko boring. Pero ako talaga, shocks, gusto ko maging nandyan. Ano ba yan? Paano ba makapasok?
13: Okay.
2: Kaya ako pumasok ng Ateneo Children's Theater the next year.
13: And what was your role dun sa ano na yun? Sa,
2: ang first role ko po ay tikbalang. Taong bayan na.
13: Ang pinaka-glamorous po na ano,
2: oo,
13: na role.
2: Pero wag kang ganda na nose line ko.
13: Memorize mo pa ba?
2: Ay, ma'am, ang role ko daw, ayun lang talaga. I swear, that's my only line.
13: Hala.
2: Kasi
13: totoo nga, ba? Pero I'm sure ginalingan mo yun.
2: That's how I started in grade 5.
13: Oo.
2: So,
13: bakit pero, ka naman napunta dun?
2: I think it's the personal. The strong personal.
13: Na parang kaya mo mag-shine kahit na ano.
2: Oh, sige. Tikbalang ka. Galingan mo ni. Oo.
13: How did you respond to that? Noong unang sinabi, okay, congratulations, ikaw ng tikbalang.
2: Naalala ko, Vice ganda? So parang nakakabit na talaga yung theater journey ko sa queerness.
13: Oo,
2: sige na nga, kabayo.
13: Oo, ganyan.
2: Oo, pero,
13: sige.
2: Parang that pushed me na parang, ay kahit anong role pala, pwede kong kulayan. Ay, makukulayan ko na lahat.
13: And normally, yung mga ganun ang memorable ang alam mo yon, tatandaan ng mga tao. I'm sure ginalingan mo, the best tikbalang ever ang...
2: Ay, oo, walang makakapalit.
13: Naging oh. Naging atake
2: kaya natin. Kaya naman next year, ang role ko, lasinggero. mga binibigay sa atin.
13: Hindi ka ba nagtatanong? Parang, wait lang po. Kasi
2: bakit
13: parang
2: ganito mga roles sa binibigay? Alam mo naman yung, mama ko kasi number one fan ko talaga yan. So parang,
13: as in, you're the best tikbalang, parang ganun.
2: Correct. Oo, kahit anong, as in, yun nga yung sinasabi na kahit anong show na panoorin niya, sabi niya, ay, kaya mo yan eh. Ah, talaga ma? Babae yan, ma? Hindi na ako yan, pero talagang ilalaban niya na, alam mo naman tayo, as queer people, like our moms truly
13: support totoo us. Yan.
2: Like, our moms will fight for us forever. That's why I love you, ma'am.
13: Bigla ako naalala tuloy kasi naalala mo yung linya mo ng kabayo, 'di ba? Bigla

0: Ignis yan! Mali!
1: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
2: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
3: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
2: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
3: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
2: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
5: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: At tayo po ay nagbabalik pa rin, nanonood pa rin kayo na Rainbow Radyo. Again, kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan o di kayo naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang award-winning na theater actor na masayang kausap, si Sean Okrisma.
16: Hello po. Yes, we're back.
15: Ayan, kanina, di ba, pinag-usapan natin yung para mga naging inspiration mo, paano ka nga ba nagsimula, and I'm sure curious yung mga listeners and viewers natin ngayon. From acting in school, paano ka naman tumawid sa as in talagang professional acting na?
16: Okay. So I was doing this show called Dekada 70 tapos since nag-pandemic naputol siya in the middle. So natenga ko for two years.
15: One tagal ah.
16: Oo, kasi 2020 hanggang 2023 na yung balik ko ng acting eh. Tapos so ang ginawa ko noon, sabi ko, "Ma, pwede ba ako mag-TikTok?" So parang, oo, kasi
15: Minove
16: ko lang.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na.

0: Yes, sir, may protein na tayo eh.
1: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Pinalakas. Pinalawak.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
10: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.

0: As in, sobrang liit po.
1: Oh, ibig sabihin malalim yan, ma'am Lovely, kasi nasa ila, nasa parang buhangin na, nasa, anong tawag doon, nasa ocean floor?
0: Oh. Mahirap po siyang hanapin, so, yun po.
2: Grabe, grabe naman pala yung mga diver, ano, oh, hanggang ha? Doon nakakarating.
1: Gaano kalalim, yes, ilang feet yung ma'am Lovely?
0: Sir?
1: Ilang feet yung lalim ng para sa macro category?
0: Yung sa waitang po.
1: Oh, mga 20 feet ba? 30 feet ba yung kailangan na kung makasisiri ng mga diver natin? Oh, yung lalim.
2: Tapos para pala yan, George, mapicturean nila yan. Talagang yung close-up na yan, yung photograph na yan, yung mga small ano na yan, para mapicturean, kailangan pa nila ng mga izo-zoom, macro lens, at saka yung mga kung pang digital
0: na. Kailangan yung
1: computer. Digital zoom.
0: Mga 5 meters po. Tapos natin yung mga yung mga maliliit na creatures is around to 5 to 40 meters po tama.
1: Malalim, 5 to 40 meters.
2: Ilang building 'yon?
0: Tapos ano po siya, mga for example, bagukunan niyo po siya, dapat is yung parang nagka eye to eye contact kayo, kasi may mga ganun din category, mas ano po siya, ma'am, tawag dito. Kumbaga parang mas plus point po siya kung kumbaga parang nagka eye contact kayo nung pagkakuha mo ng ano, nung sea creature. Like nudie.
1: Oo, ibig sabihin
0: din dapat yung fish.
1: Oo. High-tech yung ano mo, yung photography, yung ano mo, yung camera, para para yes, syempre madilim sa ilalim ng karagatan, Ma'am Lovely, di ba? So dapat talaga may flash ka doon or ano ba yung ano?
0: Opo, opo. May mga lights naman po yung setup po ng camera nila, sir.
2: Okay. So may iba-iba pa palang setup.
0: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Okay. Pero Ma'am Lovely,
0: maganda din po yung
2: dapat maganda pala yung gamit mo doon, George, na camera, hindi basta-basta. Pero meron bang may competition ba diyan na parang wala kang kahit hindi maganda yung camera mo?
1: Sa beginners, beginners category, Ma'am Lovely.
0: Pero pag ano na po, pag yung kumbaga parang maswertehan ka lang din, pwede naman din po.
2: Ah, kahit parang maswertehan lang din naman. Maswertehan.
0: Kasintao ka ng naong mga sea creatures nga gagmay.
1: Maliit.
0: Pero mas maganda pag yung camera niyo po is maganda din po.
1: DSLR bang tawag doon?
2: Ma'am Lovely, kasi di ba syempre, yan, may mga nagda-dive dyan sa karagatan na dyan sa Darwin. So, paano natin napipreserve yung biodiversity dyan sa karagatan, yung marine life, mga sanctuary dyan, kung meron tayong mga ganito na festival?
0: Sir.
1: Parang hindi narinig ata ni Ma'am Lovely.
2: Narinig mo, Ma'am Lovely?
0: Yes po.
1: Ayun.
2: Narinig mo, Ma'am Lovely?
0: Medyo putol-putol po yung ano niyo po.
2: Putol-putol. Yes po. Okay na. O sige, yung tanong natin, paano na napipreserve ng paano na napipreserve po ng Darwin municipality o ng mga ano po natin diyan na nag-o-organize diyan sa festival na 'yan, paano natin napipreserve naman sa kabila ng pagkakaroon nito yung mga marine life natin, yung mga sanctuary, yung mga biodiversity po natin diyan sa karagatan?
0: Sorry, ma'am.
2: Ay.
0: Medyo putol po kasi yung first na
1: Medyo mahina daw yung kanya lang internet.
2: So ulitin natin ulit. Ulitin ko ulit, Ma'am Lovely.
1: Take 3. Pero parang nag-lag na, oh.
2: Oo. Ano nangyayari? Okay. Sige.
1: Babalikan natin
2: si Ma'am Lovely. Medyo mahina yata yung net nila doon. Yan ang number one talaga natin na dapat palakasin pa, di ba?
1: Lalo na pag syempre may mga festival tayo, lang tayong Darwin Festival. Ano? At saka may nakita ko video sa live streaming sa mga photo na may parang may mga dayuhan
2: na participant. Marami rin marami rin nagpa-participate na mga foreigner, George. Kasi, okay na. Okay na daw ulit. Yes, Ma'am Lovely, yung tanong natin. So, paano po napipreserve ng Darwin Municipality sa kabila ng pagkakaroon natin ng ganito mga festival, no? Yung mga pagsisid dyan sa mga karagatan. Paano natin mapipreserve yung buhay ng mga ano natin dyan, yung marine life natin, yung mga sanctuary natin dyan sa karagatan, pati na yung mga biodiversity natin?

0: Kumbaga kasi pag ano po, based po dun sa ano, ma'am, pag magda-diving po. Kumbaga parang may mga rules din po sila, ma'am, na kumwari bawal hawakan or ganun, para at least ma-preserve din po yung ano, yung mga marines po na, yung mga ano po dun sa Yes, ma'am. Kumbaga parang may rules po siya, ma'am, na ito yung pwede mong gawin, ito yung hindi mo pwedeng gawin, para at least hindi po masira yung oras po natin, ma'am.
1: Ah, so may mga rules pala.
0: Yes po. Ah, yes po.
1: Okay. So kasi nga sa tagal, George,
0: like, bawal hawakan yung mga corals, ganun po.
2: Oh, bawal talaga yan.
0: Ah, tsaka yung ano din po namin dito, mga divers namin dito sa ano, sa
2: Medyo mahina talaga yung internet nila dyan.
0: Sa resort, ma'am. Sa Silver Reef is, kumbaga parang plastic from the ocean. Oh. Kinukuha din po nila rin yun, ma'am, para at least ma-ano rin po.
2: May mga basura dyan sa kalagitan.
1: May mga basura.
2: Pag may makita sila.
0: Tsaka may mga local guides. Yung mga local guides natin is from dito sa Dawin talaga. Kumbaga sila yung nag-guide.
1: Ano yun ba?
0: Saan yung magandang spot. Tsaka sila din yung nag-guide na bawal itong gawin, baka bawal hawakan yan, yung mga ganyan po. Para at least po, ma-preserve din po yung marine natin.
2: Ayun.
0: Pati yung mga coral.
1: George.
2: Oo. Underwater coastal cleanup. Ano? So yung paglilinis sa ilalim ng karagatan naman. Ma'am Lovely, may nakikita kami sa photo dyan sa live streaming natin ng mga dayuhan. So may mga foreign participants and competitors tayo dyan sa Dawin, Dive Dawin Festival.
0: Mm-hmm. Yes po, sir. Mostly po yung mga ano po namin, mga guests namin dito sa resort na sumasali dyan sa Dive Dawin. Mostly mga foreigners po.
2: Ah, okay. So mas marami from, mga dayuhan.
0: Sa Thailand.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Saan pa?
0: And saka yung iba po ay sa Singapore. Mga iba-iba po silang ano, sir. Taga iba-ibang lugar po.
2: Pero local.
0: Tapos may mga taga-Maynila naman.
2: May mga taga-Maynila. O, sino ang nanalo? May Pilipino ba na nanalo, ma'am? Lovely?
0: Yes.
2: O, meron din.
1: Ah, talaga.
0: Yes, sir. Yes, sir. Si Sir Jason Apostol, kumbaga parang back-to-back, ano na po siya. Last year, nanalo din po siya. Guest po namin siya dito sa resort. Pati din po sila, Sir PJ. Mga Tagalog po sila, sir.
1: Ah, oh, mga Pilipino din.
2: Lumalaban din.
1: Oh,
0: yes.
1: Oh. Anong kategory po? Ma'am Lovely.
0: Yes.
1: Anong category po yung pinanalunan ni Sir Apostol?
0: Yung kay Sir, ay check ko po yung ano ni Sir.
2: Ganda oh. Sa
1: underwater.
0: Yes, marami po. Ano yun, marami po. Kasi yung guest din namin dito, bali ano po yung nanalo, sir. May from here lang din po. Si Sir Ken, nanalo din po siya. Tapos sila ni Ma'am Jo. Is taga dito lang din, pero mga foreigner.
1: Okay.
0: Si ano po, si Sir Jason po, sir, sir is nanalo po siya ng Nudie Branch.
1: Mm-hmm.
0: Yes, compact class.
2: Compact.
0: Siya po yung first place.
2: Okay.
0: Tapos nanalo po siya ng macro compact class, first place.
1: Wow.
0: And pati din po yung wide angle.
1: Uh-huh.
0: Wide angle, first place po si Sir Jason.
2: Wow, yes, ang galing pala
0: si
2: Sir Jason.
0: And also, siya po yung nanalo ng best portfolio.
2: Ah, yes. Best portfolio.
0: Medyo marami rin yung hakot award po si Sir Jason.
1: Ayos ah, di ba? Pilipino.
2: Oh, ang galing.
1: Yes. Ang
2: galing.
0: Yes.
2: Sir Jason.
1: So, ma'am,
0: tapos yung ano po namin, sir, yung... Yes pa.
1: Ano po yung naging role naman ng Silver Reef? Marami po ba mga dive resorts ang nag-participate?
0: Sorry, ma'am.
1: Okay. So ano po yung naging role ng Silver Reef dito sa
0: Dawin? Sorry po, medyo naputol po yung ano po kanina.
1: Bakit pag ako nag-cha-choppy?
2: medyo yung, may delay lang, baka mga 5 seconds.
1: Ano po yung naging role ng Silver Reef dito po sa Dawin Dive Festival?
0: Hello?
2: Medyo muffled, ano?
1: Oo. Ano, ayaw pa rin ako. Patalagang may problema tayo. Sayang naman ano.
2: Ang ganda ng mga underwater life doon.
1: Oo, ang ganda ng ano. Oo.
2: Tsaka yung mga parang ano 'yun, yung mga seal, mga sea plants ano, parang mga tanim na sa karagatan, ilalim ng karagatan.
1: Oo. So kasi ang gusto natin malaman ano ba yung role ng silver reef. Nga, kasi parang marami, hindi ko alam kung may mga ano ba, mga resorts ba na nag-participate din, iba-ibang mga ano yung mga naging role ng bawat anong tawag dito, resort. Diyan sa May Dawin, di ba?
2: Syempre, maraming alam si Ma'am Charmaine, kaya
1: At saka gaano ba karami mga ano diyan yung mga dive resorts, di ba?
2: Okay na ulit, Ben.
0: Yung sa dive resorts po natin dito sa Dawin is mga more than 30 plus.
1: Wow! 30!
0: Yes, marami po. Kasi sikat po kasi yung diving sa yung Dawin sa diving, especially dun sa ano sa macro po. Kaya medyo marami pong dive resorts, which is very helpful po sa amin na taga Dawin, kasi at least kami dito sa mga taga Dawin is nagkakaroon po kami ng trabaho kasi sa sobrang dami na po ng ano ng dive resorts. Saka yung kami dito sa Silver Reef, ang ano po namin doon sa mga divers is kami po yung nag-guide sa mga participants. That's my training, workshops, yan po.
1: Ah, so sila pala yun.
2: Parang organizer talaga ang ano, Silver Reef, Ma'am Charmaine.
0: So, baga, dito kami sa Silver Reef, Ma'am, is yung mga guests namin na mga participants dun sa Dive Dawin, ang ginagawa is may training, may workshop. May workshop din po, Ma'am. Kung baga, parang proper kung paano sa ang angle na pwedeng kunan, kung saan yung perfect spot, yung perfect na ano
1: galing.
0: Po.
1: Ang
0: na pagkakuha nung ano.
2: Ng photo.
1: Okay. Pag walang ano, pag walang mga ganyan, yung festival, ano po yung ino-offer na mga services ng Silver Reef?
0: May accommodation po kami dito, ma'am. Accommodation, restaurants. Tapos may, ano din po, may dive din po kami dito, ma'am. Nag-ano po kami ng diving. Tsaka may, ano po kami, bakery din po kami dito sa Silver Reef Dive Resort, which is kami po yung mismo yung gumagawa ng mga products natin sa bakery.
2: Bagong bake yung mga tinapay.
1: Ayan na naman ikaw, George. Magkain na naman yung mga tinapay.
2: Oo nga. Freshly baked.
0: Yes po, yes po.
2: Bread.
1: Ayan ang mga favorite ni George.
0: Sa restaurant din po namin, ma'am, nag-o-offer kami ng, ano, ng mga Asians na food. Tapos may mga Europeans. And we also have vegetarian and vegan na mga food, ma'am. And also pescetarian kasi may mga guests din po kasi kami na bawal sila ng dairy products, ng meat. So, yung chef po namin, ma'am, is gumawa po siya ng menu para at least hindi out of place yung ibang guests na hindi kumakain ng mga meat products and also yung mga dairy products, dairy like product. Animal products.
1: Ayun.
2: Para sa mas healthy, ang lifestyle katulad ni Ben.
1: Sana. Sana nga.
2: Pag ano pescetarian, parang isda ang kinakain, ano, parang majority yung kinakain ay isda.
1: Oo, kasi fresh yung ano doon.
0: Vegan, no dairy products po pag vegan. Kumbaga parang ano, purely plant-based lang po yung gamit namin na food for them kasi bawal sa kanila yung animal products.
1: Ah, okay. Eh teka naman, Ma'am Lovely. Oo, magkano naman ang mga rate na mga per night?
2: Mga
1: rooms?
0: Okay. Sa room rates po namin, ma'am, sa villa suite natin, ma'am, good for two person is 5,940. Mm-hmm. Bali, ano na po siya, ma'am, with breakfast, inclusion na po siya, ma'am. Mm-hmm. Good for one night lang po siya, ma'am.
1: Okay.
0: 5,940.
1: Okay.
0: And meron po din po kaming family room, which is good for 4 to 5 person, which is 8,990 with breakfast inclusion na rin po yun.
1: Okay.
2: Pwede pag-ipunan.
1: So talagang tapat na nasa talagang...
0: And we also have yung pools, like kaya mo...
1: Sige po.
0: Pa?
1: Sige po, ma'am.
0: Bali, yung pool use po natin, ma'am, is sa kids is 550, good for 5 hours. Bali, may food consumable na po yun na worth 400. Kumbaga, mag-claim lang kayo ng worth 400 na food sa restaurant. Tapos, pag adult po, it's 950. Bali may 700 food consumable na po tayo sa restaurant. Bali 5 hours po kayong may access dun sa pool.
1: Sa pool.
2: At saka sa beach, ma'am. Lovely.
0: Yes.
2: Ayo. At saka pang-dator yan, Ven. At saka, ma'am, lovely.
0: Sorry, sir. Sorry.
2: Parang pang-dator yung 500 at 900 pesos na mga rate paggagamit ka ng pool at saka may consumable na pagkain.
0: Ano po siya, sir? Pool use lang po.
2: Yeah, yes.
0: Pool use lang po. Kumbaga parang... Kasi usually din po kasi sir may mga guest kasi kami dito gustong gumamit nung ano nung pool kasi dati hindi namin ina-access yung pool namin sir sa mga walk-in kasi exclusive lang siya doon sa check-in guests namin.
1: Ayun. Pero ngayon pinapayagan na nila parang the whole day lang
0: for
1: the whole day.
0: Na, pinayagan na po. $950 for the adults, $700 food consumable and then $550 for the kids, $400 food consumable within 5 hours po.
1: Okay. Ano yung consumable foods na yan? Lunch o lahat? Ano ba?
0: Sa lunch po. Choose lang po kayo any from the menu. Basta
1: for lunch.
0: 400 lang po yung consumption. Yes po. Pag mag-exist po, is yun lang po yung babayaran nyo na.
1: Okay. Okay. So bukod dun sa swimming dyan sa pool at saka yung diving sa beach, dun sa karagatan, ano pa yung ino-offer na pwedeng activity na gawin dyan, Ma'am Lovely?
0: So, pwede din po kaming yung mga team building. Mm-hmm. Tumatanggap din po kami nun. Kumbaga parang like, for example, mga meetings.
1: Uh-huh.
0: Like, yesterday, may event po kami from DCCCO. So, dito mm-hmm. po, ginanap. Tapos, may package na po yun, ma'am. Kung gusto nyo po, may AM snacks, PM snacks, mm-hmm. tsaka lunch. May package din po kami na ino-offer na ganun po.
1: Ayun, okay. Naku, Ma'am Lovely, sayang. Wala na tayong oras eh. Ang dami nating nasayang na oras kanina talaga. Sa pag-set up na yan, talagang yung ating internet, ano? Kailangan pa talagang i-upgrade natin i-upgrade. Anyway, Ma'am Lovely, maraming salamat at... sige po, imbitahan natin yung mga nakikinig sa atin para sa susunod na Dive Dawin Festival at saka doon sa inyong lugar sa Silver Reef.
0: Okay. Okay po. Invite. Okay, so maayong hapon ka na itong tanan. Next year na po, maana po tayo Dive Dawin nga umalabot. So hopefully, nga ma-choose ninyo ang Silver Reef Dive Resort para diri mo check in and also kami po ang mo guide sa inyo ha na kung may mga workshops nga gina-offer para at least maka-award po ta sa pohon nga Dive Dawin. So, dagang salamat og maayong hapon.
1: Yun, dagang salamat, Ma'am Lovely.
0: Okay. Thank you po.
1: Okay.
2: Maraming salamat. Madamong salamat.
1: Ayan. Madamong salamat naman sa inyo.
2: Yes.
1: Thank you po, Ma'am Lovely. Ayan. Si Ma'am Lovely, Sherry May Ostero Alaban, Supervisor ng Silver Reef Dive Resort. Okay. So, ngayon naman, lipat tayo. Abangan naman natin ang ating mga kasama, si Kuya Bong, Feniza, at saka si Kuya Louis Esteban. Pag-uusapan pa rin natin, George, yung...
2: Puno para sa kalikasan at kabuhayan.
1: Ayan. So, maya-maya lang. Yan, nandiyan na ba? Wala pa. O sige. Talaga parang...
2: Bakit delayed yung ating mga kasama ngayon sa programa?
1: Oo nga. Bakit
2: mag-alas 12 na, oh.
1: Oo. Nako. Ayan na naman. Baka puyat na naman si Kuya Bong.
2: Kuya Bong, dati isang buong oras dito sa ano. Tapos ngayon,
1: oo.
2: Last quarter, magsiset up pa si Kuya Bong.
1: Oo. So, Kuya George, Louis. Habang hinihintay natin naman sila, Kuya Bong at si Kuya Louis, no? Ang ganda nung sa Dawin.
2: Ganda na.
1: Oo, municipality. Tapos 5 taon na pala nila yun ginagawa.
2: Oo, at saka nagsimula sila, Ven, kasagsagan pa yun ng pandemic 2021, di ba?
1: Oo, siguro kaya nga rin ito nasimulan, ano? Dahil, syempre, di ba, nung nagkaroon ng pandemic, gusto natin yung medyo malayo tayo sa crowd, eh, di ba? Sa maraming tao. Oo. Yung magkakaroon ka ng activity kahit paano, di ba? Para lumakas yung katawan natin. So siguro diyan nagsimula nga yan. Pero nakaka-ano talaga, di ba? Nakaka-amaze yung
2: mga
1: picture yung mga photos na napakaliit pa lang ng mga creature yan sa ilalim ng dagat.
2: First place, Paul Joseph.
1: Iba pa to, no? Open class. Marine life behavior.
2: Ang ganda.
1: Open class. O, yun, no? Diba? Ayan, siguro si Steve Bloom.
2: Oh, foreigner yan.
1: Mga oo. Sa tunog na lang. Ito, foreigner din siguro to.
2: Ang ganda. Oh, ito ay sa Marine Life Behavior Open Class.
1: So talagang ano, kailangan mo talaga siyang i-zoom at kailangan mo talaga siyang parang face-to-face kayo, no? Na pag pinipicturean mo siya.
2: At saka dapat may eye contact van para may bonus point ka.
1: Oo nga, no?
2: At saka napaka makulay talaga, no? Ng mga sea creature dyan sa ilalim ng dagat. Kasi syempre, pero bago mo makita yan, talagang dapat magdadive ka ng medyo malalim. Hanggang 40 meters.
1: Oo nga.
2: Ilang story na building yan.
1: Ayun na nga eh. Ang ilang ganda. Story yun, no? Pero tignan mo, no? At least meron pa palang ganito sa karagatan natin, 'di ba? May mga sana 'yun nga no ma-preserve kasi alam naman natin habang dumadami yung mga turista at yung mga nagpa-participate minsan, 'di ba? Eh napapabayaan natin yung pagpipreserba. So sana magdire-diretso yung pagpipreserba nung ano natin, nung marine life natin diyan sa may Dawin. Si, 'di ba sabi mo George, 'di ba diyan sa Negros Oriental yung mga ano tawag dito yung dolphin
2: sa bais
1: dolphin,
2: naman.
1: Dolphin, sa bais dolphin naman. Watching naman doon, 'di ba?
2: Ang daming dolphin talaga, ibig sabihin talaga.
1: Meron pa kaya hanggang ngayon?
2: Meron pa, Ven, ano? At saka marami talaga sa Ven yung mga dolphin din, ibig sabihin talaga healthy pa, malusog pa talaga ang karagatan diyan sa Negros Oriental.
1: Kaya siguro talaga maano pa, no? Talagang healthy pa yung kanilang karagatan diyan. Kasi marami pa silang mga nakikitang mga ganong creatures, 'di ba?
2: At saka no contact policy talaga, Ven, di ba? Bawal hawakan yung mga sea plant, yung mga sea animal, yung mga marine life dyan. Tapos, tsaka may mga local guide talaga sila para ipatupad itong mga rules ano, dito sa underwater photography.
1: At saka sabi ni Ma'am Lovely, yung kanilang ano dyan, yung Silver Reef, sila yung nag-train, di ba? Ng mga gustong mag-dive. Doon sa mga diver.
2: Oo nga.
1: Diba? O sige, ayan na daw. Si ayan Kuya na. Bong. At si Kuya Louie. Good morning.
2: Last 9 minutes.
3: Yeah, good morning. Ayan, may audio na ba?
1: Yes, meron na.
3: Okay. Well, isang magandang umaga siyempre, Ate Ben at Kuya George. At kasama rin natin si Kuya Louie.
1: Okay.
3: At sa lahat ng ating mga listeners and viewers.
1: Kuya Louie. Good morning, Kuya Louie.
4: Good morning po sa inyo lahat dyan, sa mga viewers. Good morning.
1: Okay. O sige.
2: Bakit walang video si Kuya Louie?
1: Oo nga. Ba't ayaw magpakita?
2: Audio lang ba si Kuya Louie?
1: Audio lang siya? Teka lang daw.
4: Naka-video naman.
2: Naka-video naman.
4: Naka-video naman po. Okay,
1: naka-video naman pala siya. Bakit nyo hindi pinapalaw? O sige. Maghintay natin si Kuya Louie maglumabas sa ating screen. Kuya Bong, kumusta dyan? At ano yung topic mo natin ngayon?
3: Well, ngayon yung topic natin, yung tungkol nga sa ating proyekto, ito yung samahan ng... Of course, ng company ni Kuya Louie Esteban, itong Agarwood PH, Forestry Nursery, and Forestry Plantation, dalawang company kasi yan.
2: Dalawa pala.
3: At itong samahan ng One Link Media Group Incorporated, kung saan si Kuya Louie din ang chairman of the board.
1: Okay, so go na tayo, Kuya Bong, dun sa naiwan natin last week na kung paano makakapag-participate.
3: Yes. Yeah, okay. Kasi meron nga tayong special project, itong puno para sa kalikasan, pwede mong ikayaman, no? At ito nga kasi yung pagkakataon na binibigay natin sa lahat ng mga Pilipino na this time around, pwede na silang magmay-ari ng puno kahit wala silang lupa. Depende yan kung ilang puno ang gusto nilang... bilhin. At ito ay aalagaan ng Agarwood PH Forestry Plantation for a very minimal amount, no? Maintenance fee na 200 pesos.
1: At yearly.
3: Naman, Ate Ben at Kuya George ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos lamang bawat sa puno. Kaya halimbawa, kung ikaw ay, ikaw Ate Ben, pwede ka magmay-ari ng isa o sampu, si Kuya George, pwede yung 100.
1: Ang saya nun pag 100.
3: Kung tutusin, pwede kahit isa or or marami?
2: Lima.
1: Oo, oh, kasi nga, madagdag ko kasi, di ba, ito ay napakalaki kasi nung taniman ni Kuya Louie. Ayan na si Kuya Louie. Good morning, Kuya Louie. Yung, ito, social na, social na farmer, di ba? Social na magsasaka ito, hindi basta-basta, George. Oo. So, dun sa, ano kasi, di ba, Kuya Louie, yung iyong farm kasi napakalaki, di ba? At napakaraming tanim dyan na gusto mong i-share, 'di ba, doon sa mga ibang kababayan natin para kumita din sila.
4: Yes po. Mm-mm. Yung mga OFW, mga professionals na hindi makapag-manage ng plantation o ng farm nila, pwede sila magpatanim sa amin. Kami na ang bahala mag-manage, kami na ang bahala mag maintain hanggang sa pag-harvest, kami na po lahat ang bahala.
1: Oo.
4: Wala na silang alalahanin, kami na po lahat.
1: Oo, sa hanggang 5 years, tama ba Kuya Louie?
4: 5 years hanggang 20 years po. Ang kontrata natin, 10 years, and then extended po siya hanggang 10 years. Kasi hindi naman po agad-agad matatapos yung... Matagal po siya kasi kaya hanggang 20 years po.
1: Saka ito may contract ito talaga sa company mo na Agarwood PH, tama ba?
4: Yes po, may contract po tayo. Saka yung mga permits sa lahat po available. Kaya yung medyo ano po kasi yung permits nito, mga papers, so lahat po ay available sa amin. Kami na po lahat ang bahala. Basta... yung mga nagpapatanim o gusto magpatanim ay wala na pong alalahanin, basta may maintenance fee lang po na 200 pesos sa kada taon, kami na po bahala.
1: Ayun, o biro mo, 200 pesos per year lang yung for maintenance. Mm-hmm. Tapos syempre pinakamaganda diyan yung kikitain, di ba? Oh, Kuya Bong. Yeah. Si Kuya Bong magpapaniwanag dyan kasi ito talaga ang negosyante naman ito sa parte ng pagiging negosyante.
2: Ikakayaman.
1: Ikakayaman kasi yung pwede kang magtanim para sa kalikasan natin. Eh. Dagdag puno ito para sa ating kalikasan. At masasabi natin na si Kuya Louie talagang legit ito, no? Yung Agarwood PH. Kaya wala kang aalalahanin kasi, di ba, Kuya Louie, may kontrata yan, eh, di ba?
4: Yes po.
1: Oo. Oo, so walang kawala si Kuya Louie pagka may ginawang hindi maganda. O sige, Kuya Bong, eto naman yung ating negosyante.
3: Ati Ben at Kuya George, ang maganda dito, mabibigyan nga ng pagkakataon ang lahat ng mga Pilipino na pwede na magmay-ari nitong mga Agarwood trees o yung nasa genus ng Aquilaria. Maraming varieties yan at napakapalad nga ang ating bansa dahil we have 9 varieties or species dito sa Pilipinas at 6 sa mga species na to ay endemic dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero Ate Ben, Kuya George, no, ang problema dahil napakahigpit ngayon ang pag-aalaga or even pagdadala lang eh. Kasi kinakailangan nga ng permit kung saan ang Agarwood PH forestry plantation at forestry nursery ay kumpleto sa mga permits, kumbaga wala silang alalahanin itong ating mga mamaya, no, itong mga Pilipino na mga kababayan natin, hindi lang dito sa ating bansa kundi sa buong nasa abroad. Mm-hmm. Yun na nga, pwedeng magkaroon na ng pagkakataon na magmay-ari for a very mura lang, 3,000 pesos per tree. Ang isang puno, Ate Ben, Kuya George, pwedeng magbigay sa iyan kung medyo papalarin at maganda ang quality ng agarwood na maproproduce nito, ito ay pwedeng magbigay sa iyo ng malaking pera talaga. Kasi depende yan eh, sa amoy, doon sa, yung nga, yung klase ng maproproduce na agarwood, lalong-lalo na pag ito ay, ika nga, dumaan na doon sa proseso ng inoculation. Mm-hmm. Yan, lahat yan. Kasi kukunti lang yung ating time ngayon, no? Pero... sasamantalin na rin natin na maipaalam na ongoing na itong ating special project. So anybody, kahit sino, pwede na magkaroon, magmay-ari ng puno. Kasi sa ngayon kasi yung mga available na yan, sa mga iba't ibang mga grupo, medyo ano eh, at even napakamahal.
1: Mm-hmm.
3: Yung mga ino-offer nila, kumbaga sabihin natin, hindi kakayanin ng ordinaryong mamayan dahil yung iba nag-o-offer, you need to have 3 million pesos at kailangan meron kang at least a minimum of 1 hectare land. Samantalang dito sa atin, yan, sa tulong ng Agarwood PH Forestry Plantation at Forestry Nursery, yan nga, maliit na halaga na lang, pwede ka na magkaroon ng pagkakataon na ika nga, kumita at pwede mong ikayaman. Yan nga, maraming ginagawa itong si Kuya Louie, ang kanyang company, para mapabilis yung pag-produce ng agarwood na ngayon kinukonsider na most valuable forest products sa mundo. Kaya pagkakataon na po yan, yan pwede po kayong doon sa mga interesado, pwede po kayong mag-check, no, or check nyo sa page ng Agarwood PH Forestry Nursery and Agarwood PH Forestry Plantation, at ganun din sa page ng One Link, FB page ng One Link Media Group, Media Group Incorporated, para doon sa mga detalye kung paano kayo maka-avail. Yan, ito, talagang pagkakataon to, hindi mo na kinakailangan na magkaroon ng lupa, kahit konti lang ang iyong naiipon, mm-hmm. pwede mo nang i-invest dito sa ating special project na puno para sa kalikasan. Pwede mong ikayaman.
1: Okay. Sige, okay. So, wala na tayong oras na naman dahil medyo na-late din yung ating kausap kanina. Guess. Yung ating unang guest, medyo na-late din. So, nagkanda-late-late na tayo.
2: Pero naihabol din naman ang lahat.
1: Pero at least habol na habol.
2: Oo naman.
1: Oo, at saka...
3: Ako lahat din Kuya George, kanina pa kami naka-standby ni Kuya
1: Okay. Di bale, next time dapat... hindi rin natin makontrol yung una. Yung first ano, guest.
2: Ipapakiusap natin talaga na i-improve ang internet connection.
1: Okay, sige. So, bago... sige, Kuya Bong at Kuya Louie, imbitahin nyo na yung mga nakikinig sa atin to join itong... project at inyong advocacy.
3: Ayan, Kuya Louie.
1: Go, Kuya Louie.
4: Hello sa mga OFW na gustong mag-farm, sa mga businessman na walang time mag-farm at gusto magka-agarwood. Pwede po kayo magpatanim sa amin at kami na pong mag-maintain, kami na pong bahala. Wala na po kayong alalahanin sa mga employees na papatakbo ng farm ninyo. Basta, kung gusto nyo pong magka-agarwood, kami na pong bahala.
1: Uh-huh.
4: Mag-alaga, mag-maintain.
1: Okay.
4: So, kontakin nyo lang po kami sa aming FB page, sa aming contact number, sa FB page ng One Leak Media Group, at saka sa Agarwood PH Forestry Plantation. Research nyo lang po sa Facebook at sa contact number na 0917-617-1167.
1: Ayun.
4: Oh. Tawagan nyo lang po ako.
1: Ayun ha, talaga naman ha, tawagan nyo lang agad. Si Kuya Louie.
2: At sasagot agad si Kuya Louie.
1: Sasagot agad. Okay.
4: Yes.
1: Okay. Sige, Kuya Bong.
3: Okay, ganun din sa FB page again ng One Link Media Group Incorporated. Pwede po kayong check nyo din sa mga latest na mga ito, mga detalye na mga ibabahagi namin nila Kuya Louie Esteban at ng ating mga kasamahan. Okay. So again, pwede na po kayong bumili ng puno anytime. Yan, kontakin lang po nyo yung number na binigay ni Kuya Louie Esteban, yung 0917-617-1167 at ang Facebook page ng Agarwood PH Forestry Nursery at Agarwood PH Forestry Plantation.
1: Okay, sige,
3: so again, Kuya George at Ate Ben at Kuya Louie Esteban at sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa magandang umaga at isang magandang araw.
1: Okay. Maraming salamat, Kuya Bong at Kuya Louie. Shout out kay Yan Ortega. Ayun. Thank you.
2: Maraming salamat.
1: Okay. Sige. Okay. So, George, pasalamat na tayo.
2: Maraming salamat sa bumubo sa ating production team, ang ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel. Siyempre, yung sa engineering side po natin, kasama natin si Jermat Rocamora at si Zuzane Barameda. Sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay, so George, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
2: Sa mga magagandang lugar man
1: o
2: yan.
1: O sa ating buhay.
2: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
1: At Ben Blones dito sa Going Places.
5: This is a public service announcement.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
6: Batang Broadcaster.
18: Sa Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
19: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. At para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Ayon, good afternoon pong muli. Nandito naman tayo ngayong Sabado para sa isang makabuluhang kwentuhan. At sisimulan po natin ang ating programa sa isang katanungan. Ayan po, ay mahilig ka ba? Or minsan bang naisipan mong maging isang direktor? No? Ayan, ngayong araw po, pag-uusapan po natin ang industriya ng filmmaking at ang sining po sa pagdidirect. At maswerte po tayo dahil may makakasama po tayong isang veteran, kumbaga, na pagdating po sa TV and film director. Ibabahagi niya po sa atin ang kanyang karanasan, mga natutunan sa industriya, hamon at tagumpay po, no, sa likod po ng camera. At bukod po dito, ibabahagi niya rin po sa atin ang kanyang nalalapit na directing workshop, mga detalye po na dapat nating abangan. At ayan po ay mangyayari, no, ngayong Agosto. Kaya po, wag na po nating patagalin. Please welcome live via Zoom, Direk Jojo Nadella. Direk, magandang araw po and welcome po sa Batang Broadcaster. Hello, Direk.
0: Magandang umaga rin. Actually, gusto ko na maging broadcaster nung araw.
19: Ay,
0: eh.
19: Nako, Direk, saktong-sakto po pala. Actually, oh, after ng topic natin, directing sir, broadcasting naman po tayo. Hindi, biro lang yun, po. No? Direk, ngayong araw po, pag-uusapan po natin yung journey nyo, kumbaga, bilang isang director po, no? At ilalunch po natin or ipoplug po natin yung inyong nalalapit na directing workshop. But before we proceed po doon po sa directing workshop, kamustahin po natin kayo. Direk, ilang taon na po kayo sa industriya po ng filmmaking?
0: Ilang taon? Nagsimula ako 1999.
19: Wow.
0: Eh.
19: Okay. Ayan. So you do the math. mga nakikinig po sa atin. Ayan. Nakikita po natin sa ating monitor, no? Yung mga larawan po nakuha, no? Kapag nagde-direct po si Direk Jojo Nadella. Pero Direk, saan po ba nang galing or paano po nagsimula yung interest nyo po dito po sa pag-direct?
0: Since high school nagsimula na ako eh. Bali ako yung president ng drama club namin nung high school ako. So ako na rin yung nagsusulat, scriptwriter na rin ako. Tapos actually actor din.
19: Wow.
0: So writer, actor, director.
19: Nako, overall yun. Para to si Delek eh, no.
0: So doon ako nagsimula nung high school pa lang ako talagang yun na yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang maging writer, actor, director. Pero kinalimutan ko na yung actor, writer, director na lang.
19: Wow, grabe. Kumbaga high school pa lang pala eh, active na si Direk, no, dito sa mga kumbaga drama, high school setup. Hanggang ngayon na siya ay nasa professional field na, no. Pero Direk, para po mas lalo po namin kayong makilala, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano-ano po yung mga pelikula, teleserye o mga proyekto niyo pong kumbaga na handle niyo?
0: Sa pelikula, mayroon akong Two Farm Film Festival kung pamilyar ka doon. Kami unang batch noon, yung Pilapil movie, andito sa yung post.
19: Ayun, nasa likod po.
0: So, yan yung Pilapil, yun yung pinaka gusto kong pelikula ko. Tapos yun, may mga Tarantano sa comedy naman. Tapos may ginawa akong medyo sexy drama naman na tawag nito yung Pula, Ang Kulay ng Gabi. Yun, mainstream siya. Tsaka may mga indie films din ako. Tapos mga short film, medyo marami ang mga short films. Kasi doon ako nagsimula sa short film. Tapos mga short film talaga ako nagsimula bago ako nag-full length. Eh.
19: Wow. Ayun, Direk. Kayo rin po ba yung nagde-direct ng mga indie films? Independent movies?
0: Yes, yes.
19: Wow.
0: Oh, yun. Actually, doon ako nagsimula talaga. Mga low-budgeted ng mga mga pelikula.
19: Grabe.
0: Mga minsan, tropa-tropa lang eh. O, doon ako isimula. Actually, tropa-tropa lang yung parang passion project lang.
19: Wow.
0: Kung sinong gusto sumama, ayun lang. Basta, pakainin mo lang. Huwag mo lang bayaran. Basta huwag mo lang gugutumin. Parang ganun yung lakad eh.
19: Ayun, grabe. Nakakatuwa naman po. Direk. Ako po, personally, fan po ako ng indie film. Kaya po, mabuhay po ang pelikulang Pilipino. No? Direk, gusto po naming malaman, no, sa perspective niyo po, gaano po ba ka-action? Kasi ito pong napapanood natin, kumbaga finished product na lang yung mga pelikula, mga teleserye, mga short form films. Pero gaano po ba ka-action o ka-dynamic, kabisi po sa likod ng camera? No? Being a director, alam ko po kayo po yung nagsusupervise and alam niyo po kung gaano po kabisi no, sa likod po ng camera. Kwentuhan niyo po kami, Direk.
0: Ayun, sa pelikula kasi, ibang disiplina kasi ang pelikula eh, kaysa sa mga teleseries, mga ganon. So, ay director ako kasi, iba-ibang genre na kasi na-direct ko eh. Mm. May comedy ako, may horror ako, mayroon akong mga action din, drama. Sa akin, medyo mahirap yung magpaiyak. mahirap magpaiyak kasi tawag dito, hindi lang technicalities yung isipin mo, kundi yung emotionality din, yung emotion ng artista. Alam mo yun, isipin mo pa yung paano yung atake niya dun sa karakter. Kasi ibang dynamics ng magpaiyak ka ng artista eh.
19: Wow.
0: Iba yun. Kesa sa mga comedy, kesa sa action. So, iba-iba sila na Kung baka, habang nag-direct ako, kung comedy, so dapat ang atake ko comedy rin, 'di ba? Parang ganoon, kung action naman so mas ma-action. So iba-iba ko yung mindset ko. Kumbaga kung yung genre na i-direct ko, minamindset ko siya as in anong genre na gagawin ko.
19: Yun. Pero direct, kumbaga sa broadcasting po or sa reporting, may tinatawag po kaming beat, no? Kumbaga ito yung sakop mo, ito yung specialty mo. Pero kayo po bilang isang director, ano po yung genre na kumbaga master nyo na or gustong-gusto nyo pong dinedirect?
0: Tama. Magandang katanungan. Ano? Action, sa akin, gusto action drama talaga.
19: Action drama, no?
0: Action drama. Yung, alam mo yun, yung action. Pero syempre, dapat hindi mo nakakalimutan na may drama din. Baga sa outline of the film, makakapulutan ng aral, alam mo yun, may gano'n na dapat. So yun ang gusto kong tahakin na genre talaga, yung ayun. Action drama talaga.
19: Okay, thank you po, Direk. No? Pero sa puntong to, Direk, gusto po namin malaman, bigyan nyo po kami ng ideya, Direk. We know kung gano'n po ka-crucial yung role na ginagampanan ng isang director. Kumbaga, you're the captain of the ship. Pero sa perspective yes. nyo po, Direk, gaano po kahalaga itong role? Magpa-function po ba yung isang production without a director? Or paano po yun na nangyayari po off the cam?
0: Ayun, sabi mo nga kanina, di ba, ang isang director ay kapitan ng barko.
19: Mm.
0: Siya yung nagtitimon. Ngayon, kung walang kapitan yung barko, yun pa rin, maliligaw yun. Baka magkabanggaan yun.
19: Tama po yan.
0: So malaking ano talaga, malaking ang ginagampan ng papel ng isang director. Siya yung vision eh. Siya yung vision ng ano eh, nung isang buong pelikula eh. Kumbaga, lahat ng cinematographer, lahat ng production designer, lahat ng mga nabanggit ko mga ano mga kasama sa trabaho sa akin kukuha nung ano eh nung gagawin nila eh
19: mm-hmm.
0: Yung ako alam mo ako hindi naman ako magaling na DOP o director of photography so kukuha ako ng magaling na DOP
19: okay.
0: Diba? hindi rin ako production designer so kukuha ako ng magaling na production designer para yung vision ko maitawid. Magkaroon ng detalye.
19: Yo.
0: So yun, kumbaga, mahalaga important talaga yung director kasi kung wala nga yun, hindi mabubuo isang pelikula o isang teleserye o anumang klaseng ano, gawain sa likod ng camera.
19: Ayun, salamat po direct no, sa pagbabahagi po kung gano'ng ka-crucial yung role talaga ng isang director. Kumbaga dumadaan sa'yo lahat eh, no? Supervision, resource ng tao, kailangan nakakonsulta sa'yo. No? Pero I believe yung isang production po, no, direct, hindi lang po siya iisang tao ang nagpapagalaw. We also need to commend po yung mga below the line crew, no?
0: Kasi
19: sila po yung talagang gagalaw din po sa supervision.
0: Mula sa mataas sa pinakamababa, pag wala yun, wala. Pila yung production mo.
19: Ayun, salamat. Diba? Tama po yan.
0: Oo.
19: Ayun, Direk.
0: Tama ka. We should comment all the, lahat ng parte ng ating, pinulat ng ating ginagawa sa teleserye, sa ano. Oo. Mahalaga. Malaga ang bawat isa, walang tapon kumbaga, di ba?
19: Yun. Salamat po, Direk, no? Pero this time, Direk, sa dekada nyo po, dito po sa industriya ng film, no? Ano po ba yung mga hamon na kinaharap nyo? No? And ano po yung, kumbaga, hardship and rewarding part naman po ng pagiging isang director?
0: Hardship sa pelikula pag walang budget eh.
19: Nako.
0: So, kahit saan man, kahit sa teleserye, so may gusto kong gawin, alam mo yun? May gusto kong gawin, may vision ko na eto dapat, eto gagawin ko rito. Eto dapat, ganito ko to atakin. Ganito yung treatment ko sa pelikulang ito, kaya sa teleserye ito. Minsan, kailangan ko mag-compromise eh. Kasi minsan, kulang sa budget nga. So, siyempre, Direk, huwag nang ganyan. Direk, huwag nang ganito. so, yun. Yun ang pinakamahirap talaga na parte ng pag-direct. Yung hindi mo hindi mo talaga mabuhos lahat ng gusto mong mangyari. Dun sa binivision mo na, yung binivisualize mo na eksena o kaya mga pangyayari dun sa set. So, kasi may mga maraming factors kasi, di ba? Hindi lang yung budget, kundi sa limitasyon din ng artista na itong nakuha kong artista hindi marunong mag-drive. Itong isang artista hindi marunong mag-deliver ng linya. Alam yun.
19: Okay.
0: Tapos may pa yung mga klima din natin, mabagyo, ganun. So yun yung mga hardships na kinakarap ng isang director talaga sa set.
19: Ayun.
0: Pero ang fulfilling naman doon is yung pagkatapos ng mga hardships na yun, na itawid mo pa rin, maganda pa rin pagkagawa, kahit paano, kahit na may nagkakompromiso sa iba't ibang aspeto. But at the end of the day, pag napanood mo yung pelikula mo, kayong lahat nandun, malaking bagay na, uy, maganda pa rin pala. Kasi give and take eh, hindi mo kailangan mag kumbaga sa ano sa director kasi dapat alis mo yung pride mo sa ego eh. 'Di ba? Sa director kasi kailangan mo ring magano eh, kailangan mag-give and take kayo eh. Hindi lang puro ikaw din yung vision mo lang. Kailangan mo ring ano. Ako kasi open ako ng ano, hindi ma-demokrasya ako, hindi ako tipong ako lang to, ako lang magaling dito. Ako director dito, ako matusunod dito. Hindi ako ganun kasi. Kumbaga, kahit nga pinakamalit na ano, maganda idea mo, kahit na utility ka pa, taga-timpla ka ng kape, kung maganda idea mo, gabitin natin. Kumbaga sa akin, lahat ng kasama sa production may boses, lahat sa akin.
19: Yun,
0: hindi yung ikaw lang may boses, siya lang may boses, hindi. Lapitan mo lang ako, ibulong mo sa akin direct. What if ganito kaya gawin natin direct? Uy, maganda yan ha. O, di gawin natin. Gamitin natin kung maganda naman, di ba? Ayun lang.
19: Ayun, salamat po direct. Grabe na highlight nyo po na lahat po ay may bosses. Ganyan po talaga kumbaga nag-working isang production. No? And hearing it from a director, talaga namang nakakatawa. Nabanggit nyo po, direct nos, na isa po sa mga major challenges na kinakaharap nyo po yung budget. No? Talaga namang mahirap kumilos, mahirap gumalaw, kumbaga yes. Yung konsepto mo sa utak, kumbaga yung hindi mo siya magawa ng output kasi kulang ka sa budget, no? Sabi nga po nila, yung budget, ito yung bloodline ng production, no? Ito yung magpapagalaw talaga, no? Direk, salamat po, Don Direk, no? Pero punta po tayo sa niluluto nyong directing workshop. Ito po ba, Direk? Matanong ko lang po, ito po ay under ng Artista Film Production.
0: Artista Film Production.
19: Direk, yes. Ipakilala nyo po sa amin kung ano po or sino po ang Artista Film Production muna.
0: So itong Artista Film Production sa pamumuno ni Mardi, ni Direk Mardi nga, kinontak lang niya ako eh. Sabi ko, Direk, sabi niya sa akin, Direk, baka pwede ka pong speaker sa namin sa directing workshop namin. Tapos yun nga, dahil nga raw sabi naman niya is capable daw, ako daw yung tamang tao daw para doon. Di, sige. So yung tiwala naman, so natuwa ko sa tiwala, so sabi ko, why not, na ma-share din natin yung mga nalalaman natin. So ayun, so, ito yung directing workshop sa kauna-una ang gagawin ng Artista Film Production.
19: Nice.
0: So yun.
19: Okay. No, kauna-unahan pala to, no, and nakakatuwa
0: yes,
19: na na-cover natin itong directing workshop ng Artista Film Production. Pero Direk, ano po ba yung layunin nitong directing workshop nyo?
0: Ayun, layunin nito na ma-share natin yung mga natin. Yung mga natuturo natin through the years, yun nga, sabi ko nga umigit tumulang dalawang dekada na tayo sa sa industriya. So ang ma-share ko lang is yung natin, yung ating natutunan, yung practical na natutunan natin, kumbaga hindi lamang technical, yung mga ituturo rin natin dito, yung mga hindi na i-share. Kasi marami na rin di ba? Marami na rin mga YouTube channels, mga content na nagtumatalakay sa pagdidirect, di ba?
19: Directing, tama po yan.
0: So ito para maging iba lang din, is hindi lang yung technicalities o yung technical na aspeto ng pagdidirect, kundi haluan natin ito ng yung pagiging makatao.
19: Wow.
0: Alam mo yun, haluan natin ng emosyon, kumbaga puso, di ba? Kasi at the end of the day, is puso pa ng mananaig eh. Yeah. Sa bawat gagawin nating pelikula o teleserye o ano man yan, puso yung titignan ng tao kasi na pagkatapos lang manood ng pelikula, na-touch ba natin yung mga puso nila.
19: Yun. Grabe, Direk, salamat po. No? Kumbaga, based po dun sa sinabi nyo, hindi lang po kayo magfo-focus sa technicality ng pagdidirect. No? Kumbaga, magfo-focus din po kayo sa practical na kumbaga mindset din ng isang director na dapat nga po may puso no, sa bawat output na ginagawa nila. Kumbaga, parang mare-retain or may maiiwan dun sa audience na makakapanood po ng inyong pelikula. Pero Direk,
0: exactly.
19: Salamat po. Direk, nakikita po natin sa ating screen no, yung poster po ng inyong director workshop. Nakikita din po natin yung mga detalye, pero gusto ko pong manggaling sa inyo direct. Pwede nyo po bang ibahagi yung mahalagang detalye po dito sa workshop? Kailan po ito? Saan ito gaganapin? Go ahead, direct.
0: Every Thursday ito, August 6, 13, 2027, every 10 a.m. to 12 noon tayo, tayo ay magdi-direct. sabay-sabay tayong matuto ng pag-direct. Diyan naman yung natin, yun, may mga FB page kami, puntahan nyo lang yan, tapos kontakan nyo lang yung mga nasa number na yan. Ayun, makapasok na kayo.
19: Ayun, salamat
0: ayun
19: po.
0: Lang naman.
19: Thank you, Direk. Pero sino po ang pwedeng sumali? May specific lang po ba or may qualification
0: wala,
19: po ba tayo?
0: Wala,
19: ayun, ayun naman.
0: Yes, walang specific na ano, gender o ano, kahit sino to. Basta kung gusto mong mag-direct, kung gusto mong matuto, kung saan mo gagamitin yung matutunan mo, ikaw na bahala. Diba? Basta ang mahalaga, sa kabutihan mo gagawin.
19: Ayun naman po yung maganda.
0: At ano, yun, yung makapag-share ka, ano matutunan mo sa amin, eh, ma-share mo ito na may puso ulit. Alam mo yun.
19: Ayun, salamat po, Direk. No? Nakikita po natin sa ating screen, kumbaga, 4 weeks, tama no? 4 weeks, 5 weeks po siya, no? Sa buong buwan ng Agosto, no? Na mag-workshop po kayo, matututunan nyo po yung mga technicalities from the expert, galing po sa karanasan ni Direk Jojo, no? Ayan po ay gaganapin sa, ay ganap sa oras na 10 a.m. to 12 noon. Pero Direk, ito po yung gusto po talagang malaman, no? Ng mga interesado po dito po sa gaganaping directing workshop. Ito po ba ay may registration fee? Yan.
0: Meron.
19: Ayun.
0: Pero kayang-kaya, affordable.
19: Direk,
0: lalo sa mga close ko, ha, may discount.
19: Yon. May discount pala, no. Pero Direk, bigyan niyo po kami ng detalye. Eh. Magkano po ang registration fee para po yung mga nakikinig po natin sa atin ngayon na interesado eh kumbaga matantosan na nila sa kanilang kalendaryo.
0: Yes, 6,000 ang wow. Per head namin ng
19: registration.
0: 6,000 tapos kung close tayo, pwede na 5,000.
19: Yun. Kaya po ang tip sa mga sasali or mga interesado, i-close nyo muna si Direk Jojo. Ayan eh, no? Ito
0: pag
19: pong
0: tropa, pag-tropa, tayo.
19: Pero Direk, ito pong 6,000, i-cover na po yung buong sessions, no? Ito pong 5 weeks,
0: yes,
19: tama po ba?
0: Cover na yun, lahat-lahat na yun.
19: Ayun. At nabagit nyo po kanina.
0: Mababalik taktakan na tayo dyan na 6,000 na yun.
19: Ayun naman yung maganda, no? At nabagit po Direk kanina, no, na kung paano po mag-register kontakin lamang doon sa mga pages na or mga numero
0: na nasa dyan,
19: okay, banggitin lang po natin Direk po para sa mga nakikinig po sa atin sa radyo.
0: Ano ba yan? Malabo na mata ko eh.
19: Ayan. No problem po, Direk. Check nyo na lang po no, sa page po ng
0: yes,
19: Artista
0: ayun,
19: Film
0: yan.
19: Production. Ayan, go ahead, Direk.
0: Yan, no? MD Planas 18 at gmail.com tsaka yung number ni, ano, ni yung ano namin, yung head namin. Sir, 928-4554-50. Viber number niya. Yung mga ano na yan, kontakin nyo lang yan, puntahan nyo lang yan, mag-restore na kayo.
19: Ayun, maraming salamat po, Direk. Nako, talaga namang aabangan yan ng mga, kumbaga, into films, mga estudyante, no, mga aspiring directors.
0: Yes.
19: No, para po mas ma-improve pa, mahasa yung kanilang skills. Pagdating sa directing, hindi lang technical, kundi practical. Pati yung...
0: Saka, in addition, ang maganda nito kasi, pagkatapos ng session namin, magkakaroon ng mga short film kada either by group or individual, magkaroon ng sarili nilang ano short film pagkatapos.
19: Kumbaga
0: iyan naman sila paano to gawin, kumbaga i-apply nila yung matutunan nila. Sa graduation, papanoorin namin yung mga gawa nila. So, yun.
19: Ayun, kumbaga...
0: Kung talaga bang na-apply nila yung mga natutunan nila sa workshop na to.
19: Ayun naman po yung maganda. Kumbaga may application ng ng mga natutunan nila doon po sa 5 weeks. No? Doon po natin makikita kung nag-improve po ba sila, kung talagang may natutunan sila. No? Salamat po, Direk.
0: May potential ba talaga?
19: Ayan.
0: May potential ba talaga mag-direct?
19: And speaking of potential, Direk, gusto ko pong tanungin kayo, no? Paano nyo po masasabi na may potential po yung isang director? Let's say, for example, may aspiring director, nakita nyo po yung output niya, ano po yung hinahanap nyo para pong masabi na may potential po itong director na ito?
0: Sa akin, nagsisimula sa ano yan, sa puso pa rin eh. Mm-hmm. Kumbaga, kung gusto mo talaga maging mausay o maging director talaga, siguro maging mabuting tao ka muna. Alam mo yun. Tsaka yung tinatawag nilang empathy, yung marunong kang lumagay sa ano, Oo, marunong magay sa sarili mo sa ibang tao.
19: Yan.
0: Yun, kailangan yun bilang isang director. Kasi paano mo, ano ba, kung artista, paano mo yan, no? Paano mo experience artista kung anong gusto mong gawin niya, di ba? Diba, isang emotional na ano, namatayan or alam mo yun. So, kung wala ka ng empathy, paano mo may, ano, may tatatranslate? Paano may, ano, sa artista, may tawid yung komunikasyon na yun, di ba? So, yun. Sa akin isang kailangan isang director is maging mabuting tao muna siya na may puso, alam mo yun, para lahat ng mga gagawin niya maramdaman.
19: Ayun. Diba? Salamat
0: maramdaman
19: po.
0: Maramdaman ang manonood.
19: Salamat, yes. Direk. Actually, in connection po siya sa susunod nating katanungan, no. Bala ko po sanang tanungin sa inyo na ano po yung mga pangunahing skill na dapat matutunan po ng isang feature director. Nabanggit nyo nga po na dapat ikaw ay mabuting tao. Kumbaga, ginagawa mo po itong directing ng may puso, no? Kumbaga, yung purpose andoon. Pero maliban po doon sa mga nabanggit na, Direk, empathy, pagiging mabuting tao, ano po yung mga skills sa dapat taglayan ng isang director?
0: Yes, mahalaga, observant ka.
19: Observant?
0: Oo, yung may pakialam ka sa paligid mo. May pakialam ka sa paligid mo. Kasi ako, ganun ako eh. Pag nakasakay ako sa jeep o nagko-commute ako, observant ako eh. Kumbaga, nakita ko yung, alam mo yun, bawat

0: ano man mabasa mo dyan, kung ano man ang mapapanood mo dyan, yun, dun, dapat lahat ng yun, dapat observant ka nga sa panonood, sa pagbabasa mo kung ano yung mga kailangan mo pang, kailangan pang ma-enhance, alam mo yun. Gawin lang naman talaga yung isang director. Observant ka, may empathy ka, tapos reader ka, viewer ka, listener ka.
1: Wow.
0: Ganun dapat. Oo.
1: Ayun yung maganda, no? Observer.
0: Ganun dapat ang pwede, ganun dapat ang ano, ang isang package sa isang director.
1: Wow.
0: Listener, observant, saka reader, saka yun. Palawakin mong ano, imagination, huwag kang maging bansot. Kumbaga, wag mo kasi ang ano, ang imagination natin, wala walang
1: malawak,
0: ano
1: yan, no? Limitless kumbaga, no.
0: Yan, mm-hmm. Basta sulat ka lang ng sulat, direct ka lang ng direct. Yan lang naman yun.
1: Ayun.
0: Tapos syempre, huwag mo kalimutan si God dahil yun talaga. Kasi kung talagang gusto maging director, ipagdasal mo. Kasi may iba kasi pinipilit maging director, hindi naman talaga nakatadhana doon, di ba?
1: Yeah.
0: Diba, kailangan mo rin talaga ng discernment na, Lord, ano ba talaga? Pag-direct ba talagang ano ko, o pilit lang ako maging director? Pinupwersa ko lang sarili ko na maging director, pero hindi naman talaga ako para doon. Alam mo yun? Habang mas maaga pa, hindi ka makasaya ng oras. Kasi kung maging director ka na, parang director at hanggang doon ka lang, hindi, alam mo yun, kumbaga, kung director ka na, wala rin patutungan pag i-direct mo, imbaga, dandong ka lang din, stagnant ka lang, kailangan mo na tanungin si Lord.
1: Mm.
0: Lord, para pa ako dito? I mean, di ba? Kasi ako kasi, mula kasi nung high school ako, talaga siyong nilagay na ni Lord sa puso ko na gusto ko mag-direct. Minsan kasi ganun eh, ba? Minsan, pero alam ko naman na director siya created, din naman talaga siya made na ano, di ba? Kumbaga, ako kasi sa sarili ko, yun, baga, alam ko na talaga patutunguhan ko.
1: Okay. Kumbaga,
0: simula pa lang nung ano ko, ang destination ko talaga, gusto kong maging, hindi ako na-influensya ng kahit sino eh. Diba sa high school pa lang ako, gusto ko na yung ginagawa ko.
1: Ah, yun naman po yung
0: so,
1: maganda,
0: yun, director. At saka yun, sinamahan ko ng dasal, sinamahan ko ng ano, syempre marami rin tayong hardships, marami rin tayong mga blockage dun sa ano, dun sa, kung ano man naging tayo ngayon, marami ano yun, maraming mga struggles yun, bago ako napunta sa ano ko ngayon, sa nalagyan ko ngayon. So, yun, laban lang, yun, nakasama mo lang si Lord, matutupad lahat ng, walang bitawan, talagang gusto mo talaga mag-direct, walang bitawan ng pangarap.
1: Ayun, salamat po, no, Direk. Grabe, ito po yung mga inspirasyon mula kay Direk Jojo Nadella. And I hope yung mga future director natin, no, talaga namang kapulutan ng aral itong kwento ni Direk Jojo. Having the right, kumbaga, ma-feel mo, eh, no, na kumbaga, kung para dito ka, kung gusto mo yung ginagawa mo, gagawa mo ng paraan para ma-reach yung goal mo. And ayun nga po yung nangyari kay Direk Jojo. No? Pero
0: yes,
1: Direk,
0: bago kasi ako, naging construction worker muna ako, bago naging director, eh.
1: Pero Direk, curious po ako, kailan nyo po nalaman or kailan nyo po nalaman sa sarili nyo yung discernment kumbaga na ay para sa directing talaga ako? Dumaan po ba kayo sa ganung mga phase? Kwentahan nyo po kami, Direk.
0: Ganito kasi yan, umpisa talaga, syempre gusto ko maging yun nga, diba, yung size na ako is actor, director, ano ako, writer ako. Pero nung makapasok na ako sa industriya, una kasi naging ano muna ako eh, naging reporter muna ako eh.
1: Mm.
0: Kaya kumbaga hindi tayo nagkakalala ng trabaho dati kasi ano na ako eh, reporter ako.
1: Intermediary po eh, no?
0: Ako ng Today. Ang hindi ko nang nanong yung broadcasting na lang eh, kasi graduate ako ng journalism eh. So ako talaga simula muna ako sa pagsusulat sa diaryo. So news writing muna talaga ako bago ako naging manunulat sa prosa, naging novelist ako, naging comics writer muna ako. Lahat ng ito pala preparation pala to ni God sa akin. Kumbaga, sabi ko, bakit nga ba dito ako napunta? Eh, gusto ko maging gusto ko na maging director eh, pero hindi. Kumbaga, dinala ako sa ano, sa journalism industry. So, kailangan ako mag-direct. So, parang nawala sa akin 'yun. Pero 'yun pala itong mga pagsusulat tong ito na news writing, na prose writing. Ano pala ito? O baka pati nga pagsusulat sa pangkahayupan na ano, is pinatulang ko na yung mga livelihood ano eh, writing. Mm. O baka na ano ko na, naisulat ko na rin yun. So yun pala, preparation pala yun para maging sa pag ano ko, pagiging director ko, magagamit ko pa rin. So yun nga, eventually, nung nakapasok na ako sa industriya with Ricky Lee, nag-workshop ako kay Ricky Lee, tapos yun nga, nakapasok na ako. So naging writer talaga ako sa TV, sa pelikula, writer. So nawala sa isip ko yung pag-direct talaga, nawala na sa isip ko, nakontento na ako dun sa ano, nakontento na ako dun sa pagsusulat. Hanggang isang araw, yung sa tropa ko na taga-ministry, yung EP Media Ministry, sabi niya, Joe, ano ka ba? Gusto ba mag-direct? Sabi ko, what? naman, gusto ko mag-direct. Sabi niya sa akin,

0: Pwede ba kulit ka namin director dito sa gagawin namin? Ano to, pang bata to, ha? Mga usapang kids. Sabi ko, ano yan? Ano ba yan? Ito, mag-direct ka lang. Hindi alam, mga bata, i-direct mo. Sabi, subukan natin. Tapos, yun nga, akala ko laro-laro lang yun. So, tinanggap ko. Actually, wala nga, ano, napakati ng budget eh. Sabi ko, kahit pang-gasolina lang, okay na ako. So, pang-gasolina lang. Ito na, pagdating ko rin sa location, ban, laki pala. Sabi ko, 3 cams pala, setup. Eh, hindi naman ako nag-direct talaga nun kasi nga, pero napupunta ko sa mga taping, sa mga shooting. So, nakapag-observe, sabi ko, observant na rapat, diba? So, nakapag-observe na ako ng shooting. Oh, yung mga sinusulat ko, dinidirect ng ibang director. So, napapanood ko yun. So, pagpunta ko dun sa ano, yun lang yung armas ko. Yun lang yung sandata ko doon. Nung pagpunta ko dun sa location ng kaibigan ko. Sabi ko, oh, direct, eto na yung ano, location natin. Ito yung cameraman mo. 3 cams, tsaka may ano, may setup. Sabi ko, ano lang, alam mo, hindi na laro-laro lang. Uy, so pinakatawanan ko na ngayon. Nasal na ako, Lord. Ikaw na bahala sa akin, siyempre. Kasi may mga tao rin. Sinalubong na ako ng mga cameraman. Direct, ano kung saan po camera position, direct vlog. O, tayo na ako. So, pinanindigan ko, dunung-dunungan na ako, Brad. Dunung-dunungan na ako noon. Ah, ito. Alam mo, kasi siyempre, director ka, sabi mo, kapitan ng barko, di ba? Eh, paano pag tingin nila sa akin, anga-anga pala to, di ba? Wala palang alam to. So, paano sila maniniwala, di ba? So, ginawa ko na lang. So, yun nga, pinanindigan ko na lang. As ang director din ako, kunwari. O, ito lang, ganito lang, ganyan. So, buti na lang, ha, observant ako. Yung mga nanood ako ng taping, nag-observe ako sa mga director, sa mga camera setup. So, na-apply ko dun. Na, in that moment na na-apply ko dun. So, dun nagsimula. After that, nagustuhan ko na. Nagustuhan ko na siya. Tapos dun, nagsimula na ako mag-workshop. So, ano din ako, kumbaga, produktor ko namang workshops din, mga directing workshops. So, wow. Nag-workshop ako ng directing workshop kay Mother Lily. Ang speaker namin doon, sina Jose Javier Reyes, Joel Lamangan. Nag-Mowell Fund din ako, nag-sitin ako sa Mowell Fund. Nagkaroon ko ng mga kaibigan director din. Doon nagsimula. So, nung project na yun, ng kaibigan kong yun, na ministry lang dapat, alam mo yun, for the Lord lang din. So, si Lord lang din nagbalik sa akin ng passion ko to direct. So, yun. Binigay ulit sa akin ni Lord na ano, hindi ka lang pag-sulat, eto, gagamitin kita as director.
1: Wow, grabe.
0: So, doon nagsimula sa ministry na yun. Ministry work lang yun. Napanggasulin na lang yung TF nga. Pero doon ako natuto, doon bumalik yung fire, yung burning passion ko sa pagdidirect. Nagtuloy-tuloy na yun, nag-workshop na ako sa iba't ibang mga director din. So marami din tayong pinagdaanong mga workshop din, kumbaga doon. Kasi dapat nga, kasi hindi lang naman ano, sarili mo, kumbaga hindi lang din na self-knowledge, kumbaga matututo ka rin sa iba't ibang ano eh, iba't ibang director din, iba't ibang workshop. So mahalaga din yung mga workshop.
1: Ayun, salamat.
0: So yan, nagtuloy-tuloy na ako hanggang sa mabigyan ako ng break. Tapos ang una kong for the Lord din, ang una kong project sa JMA, yung ano, Stories for the Soul, kay Manny Pacquiao. Yung din yung una kong project. Ayun. Na konsepto ko rin, nagustuhan nila yung concept kong yun, na tukol nga sa, biblical yun, yung mga Bible stories na ginagawa namin sa ano, na sa isang modern, sa inaano namin sa modern times. So, Stories for the Soul, for the Lord, yun yung una kong project din. So, galing-galing ni Lord, kumbaga, hindi lang ako naging, ano, ginamit din niya ako, yung talent na binigay niya sa akin, ginamit ko rin, mapabalik sa kanya.
1: Grabe,
0: so,
1: salamat.
0: Yun, binabalik ko lahat ng kapurian kay Lord.
1: Yun, grabe. All glory to God, kumbaga, no. Salamat po.
0: Yes, amen.
1: Direk, no, kumbaga, sabi mo, napasubo lang, or, kumbaga, biglaan lang, tapos, correct, ito na po, correct. The rest is history, no. Grabe, salamat po. Direk, at nabanggit niyo po, yung kahalagahan, kung paano po kayo, kumbaga, mga naging well-equipped sa pamamagitan po ng mga workshops, no. At ito nga po ang nilo-launch natin, kumbaga yung pinaplug natin na directing workshop nyo po ay mahalagang kumbaga stepping stone din para po mas maging mahasa pa yung mga future director natin. Direk, bago po matapos ang ating kwentuhan, bila pong pagtatapos, no, maaari nyo po bang imbitahan uli yung ating mga tagapakinig na sumali po sa inyong directing workshop?
0: Yes, guys, meron kaming directing workshop. Ito ang kauna-unang directing workshop ng Artista Film Productions. Mag-enroll na kayo, mag-register na kayo, at matuto. Kaabot namin mga kaya, i-share namin ang mga personal experience namin behind the scenes. Oo. Kaya, ano lang, para ilan tayo na lahat ay makapag mabigyan ng provisions ni Lord na makasali kayo dito. Ayun. Matagal pa naman, mayroon pa kayong 2 buwan mag-ipon, isang buwan mag-ipon, So kayang-kaya natin yan, guys.
1: nako. Aabangan po natin yan, and para po sa lahat ng mga nagnanais no na sumali po dito, puntahan niyo lang po or i-contact niyo lang po yung contact number na nasa ating screen, yung nabanggit po ni Direk. No? Yes. And don't waste this chance, this opportunity po na matuto pa pagdating sa filmmaking. Direk, mga gusto pong batiin, yes, bago po natin tapusin ang ating kwentuhan. Baka may gusto po kayong i-shoutout.
0: Okay. Shoutout dyan sa CCF, cameraman ko dyan. Oh, kasi ako rin kasi nag-direct nung CCF panghapon.
1: Wow.
0: Ayun. Ayun. Kapit lang, mga kapatid. Sa lahat, sa GMA, lahat ng aking mga tropa dyan. Sa aking pamilya, sa Cagayan de Oro. Ayan, Nadella's family. Ayan.
1: Ayun, salamat
0: okay,
1: po.
0: Sa aking asawa, nakaharap ko.
1: Ayun. Salamat po, shoutout po sa inyo.
0: Writer, no?
1: Salamat po, Direk, sa pagbabahagi po ng iyong karanasan at mga aral po sa industriya. And also, abangan po namin yung workshop nyo. And good luck po sa mga sasali. And abangan po namin yan.
0: Malay, magkita-kita tayo doon. Ikaw rin, mag-indrol.
1: Ayun, ako po. Pag-iisipan ko po, Direk, na maraming salamat yan, po sa imbitasyon.
0: Magkita-kita.
1: Opo. Muli po na kasama natin ang TV and Film Director na si Direk Jojo Nadella. Maraming salamat po, Direk, at mag-ingat po kayo.
0: And thank you, guys. Thank you.
1: Salamat po. Salamat
0: po. Thank you.
1: At sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kwentuhan para bagyan daan ang ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine World 78,
15: Sports Radio 918,
14: Radio Pilipinas Radio Publico 738,
15: at Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3,
15: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radio Pilipinas.
15: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
23: Batang Broadcaster.
22: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Nakapanayam nga po natin kanina si Direk Jojo Nadella, no, para po ibinahagi niya po sa atin ang mga detalye sa kanyang gaganaping directing workshop. At ayan, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong araw, gusto ko lang pong batiin ang mga nakasubaybay po sa ating Facebook live stream. Unang-una na po dyan si Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Shoutout din po kay Angelo Redaha. Happy 4th of July, Philamerican Friendship Day. Kuya Jared, no, from Malolos, Bulacan. And of course, kay Romel Tilivid. Blessed July pa rin po, Sir Jared, Direk Jojo, at sa ating lahat. Nako, blessed July po sa ating lahat. And shoutout po kay Rodel Moreno. Ayan, magkaapilido po kami. Shoutout po sa inyo, no? Sabi niya po dito, shoutout Rec D. Ayan. At sa pagkakataong to, dadako naman po tayo sa ating segment kung saan tatalakayin natin ang mga nauusong terms. Ito ang Gen Slang.
24: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin'. Ating tuklasin sa Gen Slang.
1: Yun, ating tuklasin sa Gen Slang. At hindi ko na po patatagalin pa, unang-una na po sa ating listahan. Familiar ka ba sa Gen Z term na yeet? No, Y-E-E-T. Ayan, yeet. Ano po ang ibig sabihin ito? Sabi po dito, isang salitang ginagamit kapag nagtatapon o naghahagis ng isang bagay ng malakas, mabilis at walang pakialam. Ayan, sabi po in English definition po, sabi po dito, yeet. Ayan, pagdating po sa yeet, ayan, maaari din po itong gamitin bilang ekspresyon ng matinding excitement o bigla ang pagkilos. Ayan, kumbaga, ginagamitan po itong expression na ito kapag hagis daw, no, ng isang bagay, yeet po ang Gen Z term, equivalent Gen Z term para dyan. Maaari din po itong gamitin kapag literal na may itinapong bagay. Halimbawa, binigyan niyang yeet yung lumang sapatos niya sa basurahan. No, kumbaga, ito yung mga expressions lang, yeet, isa na po dyan, yung kumbaga sheesh, no, na wala namang definite term. Pero ito po, this time, yung Gen Z term na yeet is ang ibig sabihin ay to throw something. No, ginagamit din po ito kapag nais alisin ng isang sarili sa isang sitwasyon o biglang umalis. Halimbawa, pagkatapos ng klase, yeet na agad ako, pauwi. Ayun. At sunod po sa ating listahan, yung tinatawag na fam. Ayan, ito po very basic lang, no, na Gen Z term. Ang ibig sabihin po nito, ginagamit ang Gen Z bilang tawag sa malalapit na kaibigan o taong tinuturing na parang pamilya. Maari rin po itong gamitin bilang ekspresyon ng pagiging close o pagkakasundo sa isang tao. Ayan, kumbaga parang short lang for family, no? Yung closest friend mo, yung circle mo, pwede mong tawaging fam. No? Maaring gamitin kapag kinakausap ang isang matalik na kaibigan. Ginagamit din ito upang ipakita ang suporta o pakikisa sa isang kaibigan o grupo. Yun. Halimbawa po, proud kami sa iyo, fam. No, congrats sa graduation. Ayan. At panghuli po sa ating listahan, yung tinatawag na buns. No, hindi po ito yung tinapay No, pero ito po may equivalent definition pagdating po sa Gen Z slang na ginagamit ito kapag upang ng mga Gen Z bilang slang para ilarawan ang isang bagay, sitwasyon o performance na pangit, mababa ang kalidad o hindi maganda, no? In English, doing poorly on something, no? Kabaligtarin po ito ng pagiging magaling o cool. Kumbaga, ang equivalent term niya sa Gen Z term ay slay, no? Kumbaga, ito yung opposite niya, buns. You're doing poorly on something. Halimbawa po, maaring gamitin kapag hindi nagustuhan ng isang palabas, kanta o laro. Ginagamit din po ito kapag desmayado sa sariling gawa o sa lagay ng panahon. Ayan, doing poorly, ayan po ang ibig sabihin ng buns. At ayan po ang slangs for today. Buns, doing poorly on something, yeet, to show expression kapag tayo po ay nagtatapo ng isang bagay, and fam, no, ito yung tawag mo sa malalapit mong kaibigan at tinuturing mong pamilya. At yan po ang slangs of the day. At abangan pa po ang mga susunod na Gen Z term na patok sa mga kabataan sa online at sa tambayan. At sa pagkakataong to, gusto ko na pong magpaalam sa inyo, no, for this week lang po, no, ayan. Pero gusto ko rin pong pasalamatan yung ating nakapanayam na si Direk Jojo Nadella, ang ating executive producer, no, na si Charmaine Cristobal, ang ating mga naging kasamahan sa technical side na si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa Marulas Transmitter. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster. Ingat po kayo!
0: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente.
1: Dilizal na niyong kasalukuyan ninyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming Facebook page para live na live po ninyo po kami masusubaybayan sa aming programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa ating official Facebook page ay maaari nyo rin kaming panoorin sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa mga replays at re-uploads para pwede nyo rin pong balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maa-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at Apple Store naman para sa iPhone users. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang Naturang mobile application. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo na O icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kaming napapakinggan ang programang Warm Heart.
0: At sa pagpapalawak naman ng ating reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre taong 2025 ay naibalik na po natin ang tinatawag na shortwave radio ng Radyo Pilipinas World Service. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan po tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart, Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating replays na sa kabilang istasyon natin, ang Radyo Magazine 1278 kHz, every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: So, Warm Heart Drizzle, ano nga ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa para sa araw na ito?
1: Ka-Warm Heart, Steph, sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang dapat nating alagaan ang ating sarili. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng self-care at kung paano ito makakatulong sa ating mental, emosyonal at pangkalahatang kalusugan.
0: At kaugnay ng pandaigdigang obserbasyon ng self-care month na nagsimula nitong June 24 hanggang July 24 po yan, makakasama natin ang isang guidance counselor at content creator na rin mula sa The Earth School Palawan na si Sir John Dexter Bugawan upang talakayin ang mga praktikal na paraan ng self-care at kung paano ito maisasabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Magandang araw po, Sir Dexter. Welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat, Sir Dexter, for joining us dito sa programa. Kahit alam naman natin, Sunday is a family day. So, ka-Warm Heart, Rizel.
1: Sir Dexter, pupunta na po tayo sa ating mga katanungan. Ano po ang kahalagahan ng self-care at bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin?
2: Okay. Usually kasi yung self-care is very important. Kasi malaki yung effect nito sa health at physical health, no? As a mental health professional, no, self-care is not about being selfish or always treating yourself, no? Ang tunay na self-care, it is about intentional or yung pag-aalaga sa iyong physical, emotional, mental, at social well-being. Kasama na rin dito yung tamang pahinga, healthy boundaries, at also paghingi ng tulong kapag kailangan. At syempre, yung paggawa ng mga bagay na nakakatulong sa growth din natin. So, mahalaga ito dahil inaalagaan natin yung sarili natin at mas nagiging present tayo sa family, sa work, and even sa taong mga mahal natin. Tandaan, hindi ka nakapagbibigay ng ng best version mo sa iba kung ikaw mismo ay emotionally and mentally exhausted.
0: Mm-mm. Pero Sir Dex, ano po yung mga masasabi na karaniwang dahilan kung bakit napapabayaan ng isang individual, mapa ito ay estudyante o ngayon ay career person, ang kanyang mental health at emotional health sa kasalukuyang panahon?
2: Marami kasi psychosocial factors dito kung bakit napapabayaan ng isang individual ang kanilang mental health or ang kanilang self-care. No? Unang-una dito, it's the busy schedule. Alam naman natin ngayon na sobrang nating ginagawa. No? Instead na magpahinga tayo, no, mas ginugugol natin to sa mga ibang bagay para mas maging productive. Ayun din, may mga iba din naman, no? May mga misconceptions kasi tayo. So, ayun din, no, kapag sinabi nila, okay, kailangan mong mag-rest, pero sa iba, no, may misconceptions tayo na it's about being lazy kapag nagpahinga ka. So, minsan, no, instead ipahinga, mas nagiging productive pa tayo. Pero, ang impact naman nito, it's napapabayaan natin yung sarili din natin. Ayun din po. And yung iba din naman, no, it's because of social media, ano? So, ayun din, kung ano nakikita natin online, no? Ito yung mga trends, no? Ito yung ginagawa din natin. So, instead na makapagpahinga, no? Mas ginugugol natin to sa mga ibang bagay na hindi siya healthy. So, ayun po.
1: Ano po yung mga senyales para masasabi po natin ang isang tao kailangan na po niya ng pahinga o yung self-care nakakalimutan na po niya?
2: Ayun din. Oh. Usually, no, kapag nakikita natin, no, minsan, kinita ka na. No, emotionally, burn out tayo or physically burn out. No, may mga liliit lang na bagay. Minsan, nagagalit na tayo. No, hindi na tayo makapag-function nang maayos sa ating education, sa work, and even, no, yung small interactions with our family or loved ones. No, ito na yung signs na siguro na kailangan din natin unahin yung sarili din natin. So, hindi naman masama na mag-set tayo ng boundaries, no? Kung alam natin sa sarili din natin na ito yung makakatulong, no? Kung kailangan natin mag-rest, it's okay to say no. Ayan din po.
0: Mm-mm. Siguro follow-up na lang po doon, Sir Dex. Mm-hmm. Kanina, nabanggit nyo na merong misconception na kapag ka nagpahinga ay tinatawag na lazy o tamad,
2: lazy,
0: kahit
2: yes,
0: hindi na kahit hindi naman. Tapos meron din usapin patungkol sa boundaries. Ano po ang pinag-ugatan ng ganitong klaseng mga paniniwala, no? At bakit minsan ay hindi natin nasusunod yung mga boundaries na naseset natin para sa sarili natin at para dun sa ating mga nakakasalamuha regarding this?
2: Ayun din, usually kasi, no, one of our culture din, ayun din, culture, siya yun yung factor dito, no, kung bakit minsan, no, mas inuuna natin yung iba, no, kaya hindi tayo nakapag-set ng boundaries. And also, no, we want to please other people kasi, ano, tayo mga Pilipino kasi, no, may mga pag-uugalit tayo na kailangan, no, kung ano yung gusto ng iba, no, yun yung ginagawa din natin, which is hindi na natin nakikita, okay, no, hanggang saan lang yung limitations, hanggang saan lang yung boundaries na pwede nating ibigay. Ayun din, no, kung sa atin, no, alam na naman natin na hindi na natin kaya, ano, kaya sabi ko kanina, it's okay to set boundaries, it's okay to say no, at least, no, may priority din natin yung sarili din natin. You cannot give the best version of yourself if you know you are emotionally and physically exhausted. Ayun din po.
1: Sir Dex, paano naman po yung mga manggagawa, like kami po na nagtatrabaho, na na-burn out na po sa trabaho, paano po yung pwede nyo pong i-advise na mabalanse namin yung personal at saka yung trabaho, yung tinatawag po nilang work-life balance?
2: Ayun din. When it comes to work-life balance, din naman, no, sobrang importante dito na una-una pa lang, no, pagpasok natin sa work, we have to set our goals. Ano ba yung mga dapat nating tapusin ngayon? And then, no, yun yung gagawin din natin. And if ever man, no, matapos yung work na natin, no, sana, huwag na natin dalhin to pag-uwi. Ano? Na kumbaga, bigyan na natin to sa sarili natin, magkaroon tayo na ng me time. And then if ever man na may mga hindi tayo natatapos sa work din natin, no, pwede natin tong tapusin kinabukasan. Ayun din siya na sobrang importante kasi din nito, no, na parang minsan iniisip natin, hala, yung mga papers ko, yung mga work ko, hindi ko pa natapos. So, instead na magpagpahinga ka, no, mas iniisip mo yun, mas na nag-google natin yung panahon natin na mag-isip kaysa, you know, magpahinga din talaga. And also, no, maganda din dito kapag mga rest time natin talaga, no, or rest days natin, no, talagang i-google natin to, no, pwede tayong mag-gumala, no, travel with friends, no, or even, no, simple pag-sip lang ng coffee sa mga coffee shops, ayun din po, no. So, ay, nakakadulong din po talaga.
0: Mm-mm-mm. Siguro follow-up na lang po dun sa naging tanong ni Kawarm Heart Drizzle, no? Kasi narinig po namin sa inyo yung sa side ng mga employees, no? Yung mga manggagawa. How about sa side naman po ng mga employers, ng mga managers? Ano po ba yung mga dapat i-consider para at least kahit paano ay napapanatag yung kanilang mga employees na pwede pala na pwede silang magpahinga, pwede naman na sa kung ano ang nasa opisina, sa opisina na lang, kung ano ang sa bahay lang.
2: Ayun din. Sobrang importante kasi dito, no, magkaroon tayo ng strong guidelines. Ayun din, no. Na kumbaga, magkaroon din tayo ng rules din sa company din siguro, no, na within, no, these are, no, dapat ito lang yung priority din natin. And also, no, magkaroon din tayo ng break time. Ayun din, no. So, may mga iba na tinatawag namin na yung Pomodoro technique, no, na kumbaga 25 minutes work and then 5 minutes rest. Ayun din siya, no, mas nagiging productive kasi yung mga manggagawa din natin, no, kapag feeling nila, no, nakapagpapahinga. Kesa naman yung dire-diretso na work. So, ayun na, no, one policy din siguro na pwedeng ma-apply ng mga companies natin, no, yun yun. To take a break, no, and also magkaroon ng mental health break din siguro, ano. So, ayun din po yung siguro naman pwede nating idagdag.
1: Sir Dex, maiba naman po tayo since hindi lang naman po yung self-care month is para sa mga manggagawa. Tama po ba?
2: Yes po.
1: Apo. Doon naman po tayo sa mga kabataan. Ano po yung pwede nyo pong maipayo para naman po sa mga kabataan na nakakaranas ng stress pagdating sa bahay o sa pamilya o sa kanilang makaibigan at dun sa mga social media since madami po mga kabataan ngayon, masyado silang inclined sa social media.
2: Ayun din po. Unang-una dito, no, kapag alam ng mga kabataan na parang nahihirapan na sila or they feel distressed, no, emotionally and psychologically, it's okay to ask for help. Ayun din, no. Bukas tayo, no. Maraming mga taong pwedeng tumulong sa atin, no, once that we reach out, no, for help. And also, no, let's try to separate yung identity din natin. Hindi lahat na nakikita natin sa social media or online, no, it would reflect on us, no. Kumbaga, pwede naman tayo mag-social media but then, no, be kumbaga, no, let's filter. Ano ba yung tama? Ano ba yung makakatulong sa akin? Ayun siya, no? Kaya sabi ko nga, no, dapat mag...
1: Sir Dex?
0: Sir Dex? Ayun, no?
2: Yes po.
0: Ayun, go ahead po, Sir Dex.
2: Ayun po, no, hindi po lahat na nakikita natin online, no, it's dapat na i-apply natin sa sarili din natin. Kaya minsan, no, we are trying to impose what we see, no? We are trying to introject it in ourselves. So, ayun din na, sobrang importante dito na i-separate natin yung identity natin sa mga nakikita natin online para hindi tayo magkaroon ng pressure. And yun nga po, sabi ko kanina, no? Kapag kinakailangan, no? Mag-seek din tayo ng professional help, ayun din, or even sa mga friends natin or sa family din natin if we feel like, no, we are distressed. Ayun po.
0: Mm-mm. And speaking of, gaano po ba kahalaga na doon sa self-care na ginagawa po natin ay mayroon pa rin pong matatawag na support system tulad po ng ating pamilya at mga kaibigan?
2: Ayun din, no? Sobrang importante kasi dito na talagang magkaroon tayo ng support system, no? Syempre, unang-una dito, it's open communication. Paano ka tutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo, no, hindi ka nagsisit ng help. So, ayun din yung always kong sinasabi din sa mga clients ko, sa mga students ko, no, na seek for professional help or seek help from from your friends, from family, no, maging bukas tayo, no. Pero minsan kasi, no, nahihirapan tayo na magkaroon ng open communication kasi nga, no, hindi din tayo sanay siguro sa bahay din natin, no, na hindi na pag-uusapan yung mga problema, yung mga concerns, no. Kaya minsan nandoon eh, na parang natatakot tayo. Andun din sometimes, no, yung stigma, no. Pero, no, kung tayo magiging bukas, no, sana lahat maging bukas sa ganitong mga usapin, no, mas marami tayong matutulungan, mas magiging healthy yung community natin, no, at pati din tayo, no, mas makakatulong din tayo sa iba. Ayun din.
1: Sir Dex, karagdagan lang po na tanong, paano naman po makakatulong o anong kahalagahan ng paaralan at komunidad para mapalaganap ang self-care?
2: Ayun din, no. Ang importance din kasi ng school, no, at ang community natin, no, ito sila yung sisilbing secondary foundation din natin, no, na kumbaga mas binagpapatibay ng paaralan yung mga knowledge na meron tayo, no. Mas tinuturuan tayo kung paano ba yung proper way din, no. Siguro kung hindi man tayo karoon ng safe space sa bahay, no, pwedeng maging safe space din natin yung community natin or yung school din natin. Kaya yun, no, mas napapangalagaan natin ng lubusan yung sarili din natin. Ayun din, no.
0: Ito medyo curious lang po kami, Sir Dex. Mm-hmm. Meron po ba nga pagkakaiba, no, yung pagsasagawa ng self-care ayon po sa edad o sektor? Meron po ba nga ganun, Sir Dex?
2: I mean, then, usually, no, wala din naman pong pagkakaiba, pero there are some instances din talaga na ang inaangkop din natin, no, sa edad. Ayan din, no, usually, no, pero in general, no, I would like to talk in general, no, pwede naman natin gawin to, no, like yung kunyari, no, hindi mo kailangan magkaroon ng mahal or complicated na self-care, ano, so pwede naman tayo magsimula sa 10 to 15 minutes walking a day, no, pagbibilad sa araw, tuwing umaga, no, yung pagkain ng tama, no, sapat na tulog, yung pag-inom ng tubig, and then sometimes, no, meditation, nakakatulong din to, journaling or yung pagbabasa ng libro or pakikinig sa music or mga simpleng paglayo muna sa social media, no, this is applicable to all ages din po, no, so kahit ilang minutong tahimik na pahinga, no, bawat araw, it's malaking tulong na to sa ating overall well-being. Though sometimes, no, na parang nakakaroon ng misconceptions na, ah, okay, ito pang bata lang to, no, ito pang matanda lang to, no. Pero in general kasi, no, yung self-care, it's applicable to all, eh. Ayan po siya.
1: Sorry, Dex. Ito naman po, tanong ko po, ano po ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong ng mental health at self-care awareness sa bansa?
2: Ayun din po, no, sobrang laki ng impact nang talaga, no, or tulong sana ng pamahalaan din natin if ever man na maisulong din talaga yung Mental Health Act, no, especially sa ngayon, no, dahil nga maraming kakulangan pa, no, ng mga mental health practitioners, mga psychologists, mga guidance counselors sa mga paaralan, no, malaki yung magiging tulong nila if sana, no, maaprubahan yung batas na to at may sagawa ng mas maaga, no, para at least, no, mas maraming mga mental health practitioners ang mas gagabay sa mga estudyante at mas matutulungan sila, no, sa kanilang personal, no, self-care as well, and also, no, when comes sa mental health concerns, then as ayun din po, no, malaki yung magiging tulong nito talaga. Ayun na, sana it's ma-approve na and then mapabilis na yung pagsagawa ng Mental Health Act natin. Ayan po.
0: At dahil kanina po ay napag-usapan natin yung kahalagahan po ng help seeking behavior ay para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay kailan na po dapat humingi ng professional help at mga palatandaan na rin po kung sakali man, no, mga palatandaan na hindi na po sasapat ang self-care para matugunan yung mental health concerns ng isang tao.
2: Ayun din, no. Usually kasi kapag napapansin nyo na madali na kayong mairita, no, kahit sa maliliit na bagay, no, lagi kang pagod kahit sapat naman yung tulog din natin, no? Nawawalan ka ng motivation, no? There's a changes, no, sa pagkain din natin or pakiramdam natin, overwhelmed tayo, no, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng responsibilidad natin. We cannot focus, no, sa work din natin, sa education din natin. And sometimes, yung siguro napapansin nyo na mas gusto nating magkulong, no, sa bahay natin, no, instead of interacting with other people. Ayun din po, no, maybe it's time for us to seek for professional help. Akala natin, no, it's a normal sign, pero ito, no, ito yung mga early warning signs na kailangan na talaga natin mag-seek ng professional help, at huwag natin hayaan na lumala pa to bago tayo mag-seek ng help. And then may mga iba din naman, no, kahit sobrang lala na ng mga concerns nila, no, mas pinipili pa rin nilang sariling to. Ayun siya, no, which is, no, kasi natatakot, there's a stigma, mga ganon. Pero sana, no, kapag napansin na talaga na present yung mga symptoms na to, no, please, no, seek for professional help as early. Ayan din naman po, no.
1: Sir Dex, pangkahuling katanungan lang po, ano po ang inyong mensahe pang kalahatan para po sa mga nakikinig sa atin, para po dito sa Self-Care Month?
2: Ayun din po, no, para po sa mga nakikinig, no, also sabihin na it's okay to seek for professional help, it's okay to seek for help, no, and it's a form of self-care as well, no. Kung alam natin na nahihirapan tayo, no, just talk to a friend, to a family, or your trusted, no, people or individuals, no, na hindi masama, no, pag hingi ng tulong, no, at mag-set din tayo ng boundaries, no, na, which is yun yung dapat natin matutunan, no. Mahalaga rin ang open communication, no, sa loob ng pamilya para maging normal yung pag-usap tungkol sa mental health at self-care. Kapag nagsimula ang self-care sa tahanan, no, mas lumalaki yung mga anak din natin or tayo mismo, no, na may healthy relationship sa sarili at sa ibang tao. So, ayun na, remember, no, self-care is important, no? So ayun din po, no, pahalagan natin yung sarili din natin, no, parang pagpapahalaga din natin, no, sa ating physical health. Ayun po.
0: At bago po namin kayo tuluyang pakawalan, Sir Dex, ay dahil isa po kayong content creator, maaari nyo rin po, no, na i-promote ano po ang inyong social media handle para masubaybayan po kayo ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart.
2: Ayun po, no, sa mga nakikinig po, no, you can follow me po on my TikTok and Facebook po. Beshi po, that's my username po. Ayun po, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Sir Dex, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Kahit alam po natin na Sunday is a family day. Sa ulitin po, and God bless po sa inyo.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: At ating pong nakasama sa ang guidance counselor at content creator mula sa The Earth School Palawan na si Sir Dexter Bugawan, kaugnay sa pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month.
0: At sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuin natin muli ang tagal na nating medyo matagal na nating hindi nadakuan itong segmentong ito, pero for this episode ay babalikan natin ito dahil magbabalik ang segmentong Attitude of Gratitude kasama ang ating magiging resource person na magbabahagi ng kanyang buhay, ng kanyang journey bilang isang stunt woman at character artist. Pero bago lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
4: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado. Pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana, at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyo na kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Artist at stunt woman tulad ng ating nabanggit kanina. Pero ito, papangalanan na natin siya. Walang iba kundi si Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
1: Magandang umaga po, Miss Alona. Welcome po sa Warm Heart.
6: Yes, ma'am. Good morning po.
1: Good morning po.
0: Good morning po. Ka-Warm Heart, Giselle. Umpisahan mo na ang mga katanungan.
1: Ma'am Alona, sa

0: pinag-audition po nila ako. Sawa ng Diyos, nakuha naman. Tapos, ang naging inspiration ko is yung family ko, syempre po.
1: Miss Alona, ilang
0: Saka,
1: taon na po kayong stunt woman and character artist po?
0: Since 2003 po, ma'am, nag-start po ako ng character is yung nagiging ano po ako, soko girl, ganyan, naging police, sundalo, ganyan, naging double, ganyan.
2: Mga 23 years na po ba?
1: Yes.
2: Tama po ba, Ma'am Alona?
0: Ano po, ma'am, eh, hindi naman po tuloy-tuloy kasi minsan po, halimbawa 2003, then nag-start po, nag-stop po ako ng 2005 kasi nanganak po ako.
2: Okay.
0: And then, after 1 year, balik na po ako ulit, ganyan.
1: So, nabanggit nyo kanina, medyo nabanggit niyo kung ano yung mga roles na kadalasan binibigay sa inyo, no? Sundalo, police. Kayo po ba, Miss Alona, ay likas po ba na mahilig kayo sa action roles o meron pa po kayong ibang mga roles na binigay sa inyo, no? Bukod dun sa mga talagang
0: yes,
1: papel
0: po,
1: na...
0: mahilig po ako sa action. Opo, mahilig po talaga ako sa action. Marami naman po role na binibigay sa amin. Halimbawa po mga student kami, ganyan, mami, ganyan, ate, ganyan, mga nurse, or doktor ka, ganyan po.
1: Siguro, matanong ko na lang pong sa inyo, no, bilang pasunod dun sa mga nauna namin nga tanong sa inyo, ay ano po yung mga takeaways o aral na nakuha nyo po dun sa bagamat hindi ito tuloy-tuloy kasi sabi niyo 2005 ay medyo nagpahinga kayo as a stunt woman, no? At doon sa more or less na 23 years niyo na po sa industriya, ano po yung mga aral na nakuha niyo po?
0: Ang pagiging stunt woman po ay hindi madali, hindi mabilis. Pinag-aaralan, pinag-isipan, higit sa lahat po. Kailangan po mayroon kang determination sa buhay. And then, kailangan mo pong maging down to earth ka lang. Kung ano po yung naabot mo, huwag ka pong magyabang. Kailangan po magiging pagpakunbaba ka lang po. At saka, kailangan mo rin pong makisama lahat po.
2: Ma'am Alona, nakikita ko po sa screen yung mga stunt po ninyo na, na pinadala sa akin kahapon.
0: Kung ano po yung binibigay na role sa inyo, kailangan maging seryoso kayo. Magiging ano po kayo, magiging baga, iaano nyo po yung sarili nyo na kaya ko to, kailangan gawin ko to, kaya nga ng iba, paano pa kaya ako na tag, katulad din naman nila ako, ganyan po. At saka hugot po, kailangan may hugot po kayo, pamilya po, kailangan maging inspiration nyo yung pamilya nyo, ganyan. Kailangan po lagi may pagmamahal sa mga ginagawa.
1: Eh matanong ko lamang po kasi yun nga yung mga pag sinabing stuntman, stuntwoman, ang talagang unang naisip dyan ay ma-action, kumbaga may thrill lagi, no, kapag ka napapanood yung mga tulad nyo po, Miss Alona. So matanong ko lamang po kung ano po yung mga kinakailangang pagsasanay at paghahanda para sa kaligtasan po at kahusayan dito sa stunt work. Kailangan po ba medyo magaling sa martial arts?
0: Yes po, ma'am. Kailangan po talagang martial arts. Kickbox, ganyan, taekwondo, kailangan po marunong ka nun. Kahit pa paano po. Alam mo po yon kung halimbawa po may blasting kayo or action kayo, ganyan, barilan. Siyempre, kailangan po matuto kayo. Bago kayo isasalang is kailangan nyo po maging magaling at maayos. Kasi mahirap po yung isasalang po kayo is hindi nyo po alam. Kasi nandun na po yung disgrasya, yung aksidente po. Talaga hindi maiiwasan. Kailangan po talaga mag-training. Ano po talaga kami, ma'am? Lagi po kami nag-training every Sunday, ganyan. Meron po kaming training. Sabado po, mag-training po kami ng kickbox or taekwondo, ganyan po.
2: Ma'am Alona, dun sa loob ng 23 or more or less 23 years na pagiging stunt woman po ninyo, ano po yung pinakamapanganib o pinakamahirap na stunt na ginawa po ninyo at paano ninyo po ito nalampasan?
0: Pinakamahirap po, ma'am, yung nag-blasting po sa Captain Marvel. Yun po ang pinaka-worst talaga po. Kasi po, sabog po yun eh. And then, mga bubo.

0: Tapos po, apoy. Tatalon ka po sa kabila. Bubulong ka po. Ganun po. Pinakamahirap po talaga blasting.
1: Pero meron naman po mga medic na nakaabang naman po, no? Kasi kahit sabihin na sanay na kayo sa trabahong ito, hindi pa rin maiiwasan yung kaba mula dun sa nasa likod, no, ng isang programa o ng isang pelikula na syempre ma-action niyan, posible yung mga injuries and all. Meron naman po ba nga nakaabang nga ng mga kumbaga medical team, yung mga production po na kinabilangan nyo, Miss Alona?
0: Yes po ma'am, kompleto po yan ma'am. Bawat shoot po, meron po talaga nakaabang na ganyan. Wala pong magiging problema. Pero bihira lang naman po may nangyayaring gano'n ma'am.
2: Ma'am Alona, follow up ko lang, na curious tuloy ako. Nagkaroon na po ba kayo ng sariling, parang nangyari po sa inyo na may isang stunt tapos nagkaroon po ng aksidente na kayo po mismo yung naka-encounter nun?
0: Ay, yes po ma'am. Yung ano po, nag-shoot po kami sa ano ma'am, sa Batangas, sa indie film po yun. Bali po yung aming stuntman. Kumalas po yung ano niya dito, yung balikat na, yung Joey niya talaga. As in, kalas talaga po. Kalas po talaga. Hindi pa po kami nag-start. Kasi nag-ano muna, nag-warm up muna. Pag-warm up hindi na malayan na mayroon pala siyang parang bato or buko yun na pagbulong niya, tumama po dito. Kalas po talaga to. As in, kalas. Tapos, pinunta po namin sa doktor, yun, kailangan daw yung simento, ganyan-ganyan. Pero okay naman siya, at least naano naman namin din siya. Tapos, yung sa akin po, napilay po ako. Yun po yun. Wala nang, ano, wala naman po akong iba. Tsaka yung nabarel po pala, yung sa ano, sa basa't kasama kita. Tumama po yung bala dito sa pisngi ko. Balik po yung bala pagbaril po ni Tito Pinmedina kay Robin Padilla, bumalik po yung bala sa akin po, tumama talaga dito.
1: So yun pala ang ano, yun ang experience. Mabalikan nga yan, ano na yan, pelikula na yan. para maintindihan natin maigi kung saang banda ba yung barilan na yan. Pero dahil nabanggit natin itong mga aksidente and all, Miss Alona, paano niyo po, ano yung kumbaga ginagawa niyong masasabing ritual, no? Sa pagharap po sa takot o kaba kapag po gumagawa po kayo ng mga delikadong stunt tulad ng inyong nabanggit kanina?
0: Una po ma'am, dasal po talaga. Importante po sa lahat, dasal. Before ka po mag-start, kailangan po na may dasal. May gabay ka po. And then kailangan po pong lakasan mo yung loob mo, syempre po. Maging matapang ka po sa lahat ng hamon kasi ginusto mo eh. So, handa ka pong humarap pa ano man ang mangyayari at kainat na ng lahat.
2: Okay. Ma'am Alona, curious ako. Sorry, balikan ko lang po yung nasabi niyo po na naging injury po ninyo. Yung tumama po si inyo dun, during dun sa, dyan po sa pisngi po ninyo, totoong bala po ba yun? O parang ano lang, sa pellet gun, something?
0: Ma'am, parang hindi naman po bumuputok yun. Parang ano, wala naman po siyang tulis. Parang okay. Bumanda lang po yung bala, tapos bumalik po dito sa akin.
2: Pag-alik. Okay po. Next na katanungan ko, Ma'am Alona, ano po yung papel ng disiplina at mental na lakas ng inyong araw-araw na tinatrabaho po?
0: Ano po, Ma'am? Training, ano po, kailangan mo po ng ano yung sarili mo, between sa ano po sa trabaho mo at sa pamilya mo, kailangan po marunong kang mag-balance ng oras mo or ano mo, yung pagiging ano mo sa mga ginagawa mo sa araw-araw, ganyan po.
1: And speaking of family po, Miss Alona, ano po yung karaniwang sinasabi po, no, ng inyong mga mahal sa buhay regarding po sa inyong trabaho? Sila po ba ay kumbaga, laging nag-aalala na syempre, delikadong stunts po ang inyong mga ginagawa?
0: Yung iba po, pero yung ibang kapatid ko po, ay ano na po tayo, may mga diskriminasyon talaga, hindi po talaga maiwasan yung gano'n na sasabihin sa'yo na feeling artista, hindi pa nga sumikat, laos na. Yung parang napakasakit, di ba po, ma'am? So, ginawa ko po yung motivation po sa buhay ko na kailangan abutin ko to, kailangan makita ako nila sa TV na totoo talaga to kasi nag-feeling artista lang daw po kasi ako. Masakit po, ma'am, sobra.
1: Pero ano po yung sinasabi niyo po sa kanila pabalik, no? Kasi kung totoo siya, lalo na doon sa mga action movies, no, mga action series, mahalaga talaga ang papel ng mga stuntman at stuntwoman, no, lalong-lalo na kung yung mga nagdo-double, kasi meron din mga nagdo-double para sa mga artista.
0: Wala na po, ma'am. Dead man lang po. Siyempre, hindi mo naman po pwede silang kontrahin kung yun yung nasa isip nila, di ba po? Dead man lang po. Tuloy ka lang po kung ano pong yung ginagawa mo. Tuloy mo lang.
2: Ma'am Alona, since nasabi nyo nga po ang daming nagbibigay ng negative comment, ano po yung nais ninyo pong iparating sa mga tao, lalo na mga kababaihan na nais ding maging stunt woman kagaya po ninyo?
0: Okay po. Masasabi ko lang po sa magiging, ano yung mga stunt woman po at sa mga taong nagiging, kumbaga naging negative thinking po sa aming mga stunt woman or extra artist, ganyan, mga ganyan. Sana po, bigyan naman po nila yung halaga yung pagiging stunt woman kasi hindi po talaga madali yung ginawa-gawa namin sa ano. Sa bawat training po namin, nandun na po yung panganib. Nandun na po yung isa naming pais na sa hukay na po kasi hindi mo po alam may aksidente, di ba po? Hindi po talaga maiwasan yun. So, sana po, bigyan naman nila ng pansin at halaga. Huwag naman nila yung, kumbaga, extra ka lang, santuman ka lang naman. Yung parang ganun. Sana magiging ano naman sila, magiging pantay naman yung tingin nila sa amin between artists at saka yung mga extra or santuman.
1: Ito naman po, no, siguro maidagdag ko na lamang po itong katanungan na ito, Miss Alona. Kasi kanina, binalikan niyo yung pinakamapanganib, no, o pinakamahirap na stunt na inyong nagawa. Pero dun sa iba nyo po pong mga nagawa, no, na pwede nyo pong balikan para sa ating interview, ano naman po yung masasabi nyo na yung mga ilan, siguro kahit mga tatlo, no, na hindi nyo po makakalimutan, lalong-lalo na, no, dun sa parte na nakikipag-interact kayo, no, dun sa mga sikat po nating artista.
0: Yung sa basta't kasama po, di ko, yun po, number one, tsaka yung po sa Captain Barbell, at tsaka yung pong naging, ano ko po, yung naging double po sa pagtalo ng ilong.
1: So, naging double na, gaano po, ano, no, gaano po ba, kumbaga, nakakakaba yung experience kapag kakatatalon sa, kasi ang ilog, di ba, rumaragasayan eh. Gaano po ba kadelikado yun, Miss Alona?
0: Mas delikado po talaga, ma'am, kasi nabihi po ako noon eh. Kaso nga lang, baliwala po sa akin noon kasi ang gusto ko lang po talaga, nasa isip ko lang noon, gusto ko po talagang ganito gagawin ko, gusto ko po makita, ipakita ko po yun sa mga taong naging negative thinking na ganito, ganyan, ganyan, na hindi mo yan, hindi naman nila kaya yan kasi ganito, ganyan, ganyan, kunyari lang yan, ganito, ganyan, ganyan. So, ginawa ko po talagang ganun yung sinabi na ginawa ko pong ano, motivation sa buhay ko, yung ganun yung salita. So, wala pa ako nasa isip, kundi kailangan ko tong gawin, kailangan ko tong ipakita, kaya ko to, kaya ko to. Lakas ng loob lang po talaga, ma'am.
1: Siguro matanong ko na lamang din ito, no, Miss Alona, meron po ba kayong mga maimumungkahi o maisasuggest upang mapaunlad at mabigyang halaga pa, no, yung contribution ng stunt performers at character artists na tulad po ninyo sa industriya po na ginagalawan, sa entertainment industry po natin dito sa bansa?
0: Masasabi ko lang po, sana po, sa mga kinaukulan po, no, dapat, sana po, sana lang po, mapansin naman nila yung mga ginagawa ng bilang isang stuntwoman or stuntman, ganyan, kasi yun pong pinakamahirap na gagawin sa lahat po ng movie, yun po talaga pinakamahirap, yung stunt po talaga. So, dapat po, sana mapansin nila or bigyan nila ng halaga or kumbaga meron kaming mga benefits ganyan kung sakali man merong aksidente na ganito ganyan, hindi mo talaga maiwasan na ganyan. Sana po mayroon naman kaming kumbaga magiging assurance po. Ganun.
1: Siguro ito na lamang po bago po namin kayo bitawan po no for this interview, Miss Alona, kasi ang segmento po na ito ay attitude of gratitude, no. So dito ay kumbaga nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat sa ating mga na-achieve sa buhay, sa mga taong kasama natin sa journey. So dun sa inyo pong buhay bilang isang stunt woman at isang character artist, ano po yung mga bagay na masasabing pinagpapasalamat nyo po?
0: Pinagpapasalamat ko po dun sa yung pagiging teacher po ng aming isang fight director na namaya pa na po siya, ma'am. Nakaya. Si Tatay Kaloy po dito po sa akin. Siya po yung nagturo since 2003 po. Siya pong nagiging teacher ko po, sa kanya po ako natuto lahat. Bagaman stricto siya, pero maganda siya, magaling. Ayos siya magturo ng estudyante. Sorry po.
1: Okay lang po. Nararamdaman din po namin. Kasi mahalaga yung mentor siya, kasi,
0: Para po sa kanya, itutuloy ko po kung ano man yung sinimulan po niya. Lahat po ng naituro niya sa akin, hindi ko po makakalimutan po yun. At saka yung pong turo ni Senator Robin Padilla po na magiging down to earth lang po kayo, magiging humble lang po kayo palagi. Mataas man kayo o mababa, magiging humble kayo. Ano man ang narating nyo sa buhay, huwag kayong magmamayabang. Yun po ang pinakaano na sinabi sa amin ni Sir Robin Padilla. At saka yung director po namin. Tsaka salamat din po sa mga instructor, ganyan po. Tulad ng mga instructor na nagtuturo sa amin, kasi syempre mahirap din po yung ginagawa nila para sa amin, para matuto kami.
1: Matanong ko lamang po, Miss Alona, kasi nabanggit niyo po yung mentoring kanina. So, sa bahagi niyo po, bilang meron po kayong malawak na karanasan na po sa pagiging isang stuntwoman at character artist, meron na rin po ba kayo na yung mga younger generations na under your wing na tinuturuan niyo po ng inyo pong trabaho bilang isang stunt performer?
0: Yes po, ma'am. Meron po kaming grupo na Golden Path po. Yun po ang iniwan sa aming legacy ng aming namayapang fight director po. Actually po, kakalibing lang po namin sa kanya. Dito po siya sa bahay na matay. Yun po yung grupo namin na sana po mapansin man din po yung grupo namin. At saka gusto po namin maituloy yung kung ano man yung nasimulan na udlot niyang ginagawa po. Kailangan sana po kahit isa man lang doon sa project ng aming fight director na yun. Kasi ano po siya, scriptwriter po siya, fight director po siya. Ganun po. Sana man lang po maituloy namin kahit isang movie lang po doon sa pangarap niya na yun.
2: Ma'am Alona, ito sa lighter part naman po para humupa na po yung iyak natin. Ma'am, tanong ko lang, napaka-curious ko lang po, ilang beses po ang take natin kapag nagkakaroon tayo ng mga stunts or doubles po? Mga ilang beses po siya? Dalawang beses, tatlong beses, para po ma-perfect po natin yung isang stunt?
0: Depende po kasi sa movie, ma'am. Kung halimbawa po, character ka po na kadouble ka po ng isang artista. So, bawat ano po nila, bawat shoot po yun, andun ka po, lalo na kapag stunt po, kasi karamihan po talaga sa mga artist na girl, lagi po talaga silang may kadubon. So, madami pong beses, ma'am, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, ganyan. Basta't meron pong part na kailangan po nila ng action, ganun po.
1: So, bale, Miss Alona, ay kasama rin po kayo sa puyatan ng isang production team.
0: Yes po, ma'am. Kasama po talaga yan, ma'am. Ulan, pawis, lahat, gutom, init, lahat po. Nandun na po yat. Pero ayos lang po. Masaya naman din po eh.
1: At dahil, kasi yung sa stunt performance pa lang, bugbog na ang katawan eh. Dun sa action, mayroon po ba na kasabay nun dahil sa puyat ay bukod dun sa mga injuries na nabanggit kanina, ay nagkakasakit din talaga kayo dahil dun sa kondisyon ng mismong produksyon.
0: Yes po, ma'am. Nagkakaroon naman po, din po talaga maiwasan yung ganun, ma'am, lalo na kapag kayong action. Ang ano lang po doon, ano mo lang po talaga doon is magiging puyat mo. Yung kailangan po talagang magiging energetic ka po, kailangan po talagang magpalakas ka, or anuhin mo yung sarili mo na inom ka lang po ng vitamins, ganyan-ganyan. Hindi po talaga maiwasan nagkakaroon ka po ng sakit. Pero mm-hmm. normal lang naman po yun, ma'am, kasi syempre, pagod, puyat, ganyan.
1: Siguro, kanina nauna na yung ating final message kay Miss Alona. Miss Alona, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programa. Although we know that it's a family day. Ito pala may pahabol na tanong, no, bago makalimutan. Miss Alona, bukod po sa pagiging isang stunt woman at character artist, meron pa po ba kayong iba pang source ng livelihood para kahit papaano dun sa mga araw na hindi po kinukuha yung services nyo as a stuntwoman, ay meron din po kayong mapagkakakitaan?
0: Ayos po, ma'am. Ma'am, all around po ako. Actually po, nasa parlor po ako, ma'am. Nagtatrabaho din po ako sa parlor. Tapos pinasok ko na rin po yung mga networking, ganyan. Tsaka nag-ano po ako, ma'am, yung nagluluto po ako ng mga kanin, ganyan. Mm-hmm. Para lang po, ano, meron lang po kami yung pagkakilan sa everyday po na pangangailangan namin. Ganyan po. Nag-ano po ako, ma'am, sa parlor, iba, Brazilian, ganyan, color, ganyan. Manicure, pedicure, foot spa, massage, ganyan po.
1: So marami pala talagang racket si Miss Alona bukod dun sa pagiging
2: stunt woman.
1: Pero sa ngayon po, no, Miss Alona, meron kayong mga nakalinyang projects naman, no, dun sa pagiging stunt woman niyo po?
0: Meron po kaming upcoming movie, ma'am, na naudyot po. Sana po nga matuloy. Kasi naumpisa na po, ma'am, nakapag-start na po ng ibang ano. Yung iba po nasi-shoot na po, pero yung iba hindi po. Ganyan. Sana nga matuloy po. Yun po yung inaabangan namin na sana hindi na umatras yung aming magiging producer kahit wala na po si Tatay Caloy. Siya po, actually si Tatay Caloy po talaga yung aming pinuno or tatay po namin talaga sa movie na sa group namin, ganyan. So, wala na po siya. Parang napipilaya na po talaga kami. So, kailan po namin gumawa ng paraan para po maituloy yun. Sana po, ipagkaloob na ng Panginoon sa amin. Kasi marami po talagang nakaabang or marami po talaga naghihintay na kabataan na gustong sumikat, ganyan. Gusto nila magkaroon ng project na ganyan. Sana po, ipagkaloob sa amin ng Panginoon.
1: And we hope, no, kasama niyo po kami na team dito sa Warm Heart na kumbaga ay nais din na matuloy kung ano man yung nabanggit yun na naudlot na project para maipakita niyo pa po sa ating mga kababayan yung inyong craft bilang isang stunt performer. At with that po, maraming salamat. Ito, totoo na talaga to, Miss Alona. Maraming salamat po, Miss Alona, sa pagsama niyo po dito sa aming programang Warm Heart. Kahit na Sunday is a family day, sa ulitin po, and God bless po sa inyo.
0: Yes po, ma'am. Maraming salamat din po. Isang karangalan po para sa akin na mag-gisting nyo po. Salamat po. Mabuhay po kayo. More powers po sa inyo.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you din po pala kay Sir Quincy. Si Sir Quincy po yung naging tulay po sa lahat. Thank you po sa kanya, ma'am. Thank you po. And thanks, God.
1: Thank you rin po. Ayun. At ating nakasama si Miss Amira Luna Alona D. Alfar, isang character artist at stunt woman. At syempre, tulad ng sinabi ni Miss Alona, shout out kay Quincy Kahilig.
2: At syempre, sir, shout out ko din ang aking nanay. Ang number one fan natin.
1: Yes. Yun, so shout out sa, dahil yung attitude of gratitude itong segmento na ito, ay talagang ipinapakita natin sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay, na tayo may pusong nagpapasalamat sa lahat na nangyari sa atin. O tingnan nyo, no? Bukod dun sa kwento ni Miss Alona, ay merong mga tao pang behind, no? Mm-mm. Kung paano natin siya mas nakilala sa pamamagitan ng programang ito. Kaya, ayan, shout out ulit, no, kay Quincy. Bigyan mo pa kami ng guest. ayun lang, charot lang. Anyways, ay... magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa ating production.
2: Maraming salamat sa mga nakaagapay sa atin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din syempre sa mga resource person natin sa araw na ito na sina Sir John Rex Bugawan at Miss Mira Luna Alona de Alfar.
1: At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong malingkod, Steph Vicente,
2: Drizel Nanyong, at ito po ang
1: Warm Heart.
3: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Walang radyo, walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pristino Sabat.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may hindi mo rin.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na.
6: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2. Nahatid sa inyo ng National Commission on Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge of Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, July na! At tuwing July nga ay ating ipinagdiriwang ang National Nutrition Month. At ngayong taon, ang tema natin ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Kapag naririnig natin ang salitang nutrisyon, madalas ang naiisip natin ay pagkain agad o kaya naman ay food diet. Pero ang totoo, nagsisimula ang nutrisyon sa pangangalaga sa ating kalikasan. At yan ang gustong iparating ng ating tema ngayong hapon, ngayong taon. Dahil kapag maayos ang ating mga bukirin, dagat, at pinagkukunan ang pangunahing pangangailangan, mas nagkakaroon tayo ng sapat at masustansyang pagkain sa ating mga hapagkainan. Kaya naman ngayong taon, hinihikaya tayo ng National Nutrition Council na alagaan hindi lamang ang ating kalusugan, kundi pati ang ating kapaligiran. At para sa ating mga senior citizens, napakahalaga nito dahil alam naman natin na habang tayo ay patungo sa golden years, mas kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain para maging strong and healthy. Pero alam naman natin na isa sa mga madalas na hamon para sa marami nating kababayan ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya yan mismo ang tinutugunan ng ahensyang kasama natin ngayong hapon. Kaya huwag na natin patagalin pa. Alamin ang kadiwa ng Pangulo, ang programang naglalapit ng mga sariwa at dekalidad na produkto mula sa ating mga magsasaka at mangingisda diretso sa mga mamimili. At ang maganda rito, isa ang ating mga senior citizens sa mga prioridad na makikinabang sa programa. Para ipaliwanag ito, welcome sa aming Golden Heart, Puso para sa Seniors. Kasama po natin si Attorney Genevieve Velicaria Guevara. Siya po ang Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Department of Agriculture. Magandang hapon, Asek. Magandang, at napakaswerte namin at may nakasama tayo sa Department of Agriculture.
1: Magandang hapon po, Ma Mercy, at sa inyong mga tagapakinig at tagasubaypay dito po sa ating Golden Heart. Mm-hmm. Para sa ating mga senior citizens, magandang hapon po sa inyong lahat.
6: Sa ating guest ngayon, iba ang inyong matututunan. Ito ay tungkol sa agriculture at kung paano magkakataon na makakakita ang ating mga senior citizens. Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Department of Agriculture, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens?
1: Ayun. So, ngayon po, marami po tayong mga programa na nakatuon, lalo-lalo na po sa ating mga vulnerable sectors, lalo na sa ating mga senior citizens. Nangunguna na po dyan yung ating 20 bigas, meron na, under po na ating kadiwa ng Pangulo program. Under the 20 bigas, meron na program, meron, makakabili po ang ating mga qualified senior citizens ng 1 kilong bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos lamang. Kung kumpara nyo po yan sa prevailing price ngayon na nasa 50 to 60 pesos po na bigas. Ang laking tulong po nito, lalo na po sa ating mga senior citizens. Aside from that po, yung ating kadiwa ng Pangulo nga, as sinabi nyo na po kanina, kami po ay nagbebenta ng mga abot kayang bilihin, mga agricultural products, mga basic necessities and prime commodities po para sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa ating mga senior citizens, sa ating mga kwalipikado din pong benepisyaryo. Direkta po nating binibenta yung mga produkto o mga produce po na ating magsasaka at mangingisa direkta sa pamilihan. So ito po ay mas mura nilang nabibili at nasisigurado natin na dekalidad dahil nga po ito ay produkto mismo ng ating mga magsasaka at mangingisda.
6: Ito yung pinangako ng ating Pangulo noong siya ay kumakandidato at ito ay nakikita na natin ngayon na nangyayari. So, malaking tulong yung 20 pesos na 1 kilo ng bigas. At gaano naman kalaki ang natitipid ng mga mamimili sa kadiwa kumpara sa karaniwang presyo sa merkado?
1: Yun po, yung sa bigas nga lang, nakita naman natin halos 200 to 300% po ang natitipid nila dyan dahil nga po yung dating 60 pesos na budget nila para sa 1 kilong bigas ay 20 na lamang. So usually po nakakabili po sila ng mga 10 kilo bawat punta po nila sa ating mga kadiwa centers. So yung 10 kilo na po na yun ay kung sa pamilya po ng apat ay pwede pong umabot yun ng 1 linggo. Ano po, sa pagsasaing mga dalawa. isang beses magsaing sa isang araw. At definitely po, yung ating mga binibenta naman sa ating kadiwa ng Pangulo ay nabibili po nila mga 20 to 30% lower po sa palengke dahil nga po direkta ito na binibenta ng ating mga magsasaka. So kung kunwari po ang repolyo, nabibili natin sa palengke ng 60 pesos or 70 pesos ngayon. Pagdating po sa kadiwa, meron po tayo ngayong repolyo drive. Kumbaga, meron po tayong madaming repolyo ngayon. So, 20 pesos lang po kada kilo pagdating sa ating mga kadiwa centers. Nung isang buwan din po, nung marami rin po tayong kamatis. Yan, marami din
6: depende
1: po tayong...
6: Depende sa mga produce ng ating mga
1: yun
6: magsasaka.
1: Yun po, kumbaga, may mga season po kasi yan. So, pagka, lalo na pag-season yan, tinutulungan po natin talaga sila na magbenta at mapalabas po nila at direkta pong makinabang ating mga magsasaka. Kasi nga po, pagka sa mga middleman na napupunta ito, syempre binabarat po yung kanilang produkto. Medyo bumababa po yung kita nila. So, ito po yung intervention na ginagawa natin para po talagang makinabang direkta ang ating mga magsasaka at mangisda dito sa programa ng kadiwa ng Pangulo.
6: Sino-sino naman ang kwalipikadong bumili ng subsidized na bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo?
1: Okay, ang atin pong nauna nung last year po, nung nilaunch po natin ito, apat na sektor lang po ang pwedeng makabili. So ito po yung vulnerable sectors natin. Senior citizens na po, nangunguna dyan. Of course, ang ating mga PWDs, ang ating mga four-piece beneficiaries mm-hmm. at ating mga solo parent.
6: Mm-hmm.
1: Ngayon po, pinalawig natin, sinama na rin po natin mismo yung ating mga magsasaka at mangisda na sila mismo yung nagpo-produce ng ating mga kinakain.
6: Mm-hmm.
1: So, binibigyan din po natin sila ng pwede po sila makabili. At the same time po, nakipag-ugnayan din po tayo sa Dole. So, yung mga minimum wage earners po natin, mm-hmm. nakakabili rin po ng 20 bigas. Mm-hmm. Meron na. Meron din po yung ating mga jeepney drivers at ang ating mga toda, yung mga tricycle drivers mm-hmm. po natin, pwede mm-hmm. po silang bumili sa pakikipag-ugnayan po natin yan sa ating mga LGUs.
6: Mm-hmm.
1: At yung ating po mga teachers, mga DepEd po, mm-hmm. pwede po silang bumili sa pakikipag-tulungan po natin sa ating mga DepEd.
6: Paano yun? May listahan ba yung mga LGUs na o ano ba yung binibigay na meron bang card para makapunta sa Kaliwa?
1: Ngayon po, meron po tayong tinatawag na PBBMRS registry system po namin ito sa Benteng Bigas. Meron na kung saan po nirehistro po namin sila. No? May nibigyan po namin sila ng pipila po sila at meron bibigay sa kanila na QR code.
6: Mm-hmm.
1: At kung dun po yon every time po nabibili po sila, kahit hindi na po nila dala yung card nila, basta po dala nila yung QR code o kaya po sinasabi na lang nila yung pangalan nila. Siyempre,
6: kilala na.
1: Oo. So, titignan po natin sa system, ayun, makikita natin kung ilang kilo na po ang kanilang nabili.
6: Mm.
1: Kasi po ngayon, may limit po tayo ngayon sa mga vulnerable, nasa 30 kilos po.
6: Uh-huh.
1: The rest, yung mga TODA, yung mga DepEd, nasa 10 kilos po a month ang pwede nila
6: para
1: bilhin.
6: Para mapagbigyan din na iba.
1: Opo. No? Kasi medyo tulad niyan dito po sa ating malaking Kadiwa store dito sa Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue. Mm. Ang kinikater po natin dyan is halos 1,200 beneficiaries kada araw na bukas po tayo Mondays to Fridays.
6: Oh.
1: So talaga pong kailangan maging epesyente po tayo sa pagdidistribute at pagbebenta. So yun po yung ginagawa natin ngayon, pinaparegister po natin sila para rin po naman yan sa kanila para po mamonitor din natin na talaga pong yung mga karapat dapat din yung nakakabili ng ating benteng bigas.
6: Sa ano yan, ano? Dito sa Quezon City, yung opisina. Opo. Kasi marami tayong senior citizens sa Quezon City.
1: Yes po, marami. Base po rin dito sa registry system namin, medyo ang majority po, nasa 70% ang senior citizen po na
6: sa Quezon City.
1: Sa Quezon City.
6: No?
1: Pero pag dinigdan po natin sa iba pa pong mga lugar nationwide, talaga pong yung mga senior po, yung marami po ang nag-aabi.
6: Mga nag-aabi. Maraming senior citizens ang pumipila na ng madaling araw gaya ng alas 3 ng umaga dahil sa takot na maubusan. Paano sinisiguro ng Department of Agriculture na may sapat na supply para sa lahat upang maiwasan ang pagdagsa nila?
1: Ang ginawa, alam po naman natin talaga ang mga senior citizens po talagang maaga rin po talaga silang nagigising.
6: Maaga mga gising.
1: Napansin po namin ngayong pagpasok ng taon na to, nung nandun pa po kami sa ADC sa Circle, dito may yung tindahan po namin dyan sa may elliptical room.
6: Uh-huh.
1: Aba, mga alas 11 pa lang po ng gabi, meron na pong pumipila. Hindi naman po namin, kumbaga nakakabagaba din po. Siyempre, dahil
6: nakakaawa
1: naman po, di ba? Dahil sila po ay talagang puwipila. Wala naman daw sa kanila yon dahil maaga nga po silang nagigising.
6: Siguro maaga natutulog.
1: Opo. Kaya ang ginawa po namin, gumawa po kami ng appointment system naman ang tinawag namin. Kumbaga para pong yung, kung kayo po ay magpapa-appointment ng passport or kay sa NBI, yung meron na po kayong predetermined na oras.
6: Yun, na, buti yun.
1: Opo. So, yun po yung ginawa namin. Tapos, naglagay lang kami ng limit sa isang araw. Yun nga, 1,000 beneficiaries ang pwede. So, magpapalista po sila kung AM or PM, umaga or hapon po sila pupunta para hindi ho na nila kailangang pumila pa ng sobrang
6: aga. Mainitan, ano?
1: Although, ang ginawa po namin, yun, naglagay po kami ng mga electric fan na dyan. Pinalagyan na po rin namin ng ilaw dyan po sa may labas na po ng ating pinagkadiwa para po hindi po sila kumbaga ma-inconvenience o mahirapan din po sa pagpila. Open pa rin naman po kami sa mga walk-in pinapayagan pa rin po namin sila makabili. Ayun nga lang po, binibigyan namin ng prioridad yung ating mga meron pong appointment.
6: Mm-hmm. So, pwede bang kamag-anak o caregiver ang bumili para sa ating mga senior citizens?
1: Pwede po. Basta dala po nila yung authorization nila at dala rin po nila yung ID nung kanilang kamag-anak o kung sino po yung nire-representa nila. Mm-hmm. At yun naman po ay binibenta namin. Basta po, nire-rehistro na rin na po talaga namin under the registry system. Para po, ayun, masiguro natin na yung limit nga lang po na ay mabili. Pati po nung kanilang nire-representa.
6: Sa mga ano, sa mga probinsya, meron ding kadiwa centers?
1: Meron kadiwa din po. Meron po tayong partnership sa ating mga kooperatiba, mga accredited po nating kooperatiba. Mm-hmm. Kasama na po ating mga LGUs kung saan po sila ay nabibigay sa atin ng lugar, kung saan po pwedeng magbenta ang ating kadiwa at ang ating P20. Mm-hmm. So, yun po ay pwede nilang, kung gusto po nila makita yung mga lugar o mga listahan po nito kung saan sila pwedeng bumili, bumisita lang po sa sila sa ating Kadiwa Facebook page at nandun po ang mga schedule. At
6: yeah,
1: lugar.
6: Yung schedule.
1: Opo, nandun po yung mga schedule tsaka lugar kung saan po sila pwedeng pumunta para po dito sa...
6: Sana may announcement, ano?
1: Yes po, meron naman po tayong mga ginagawang information campaign kasama po ng ating mga regional offices. Mm-hmm. Nag-iikot po talaga tayo and of course kasama rin po yung ating mga LGUs at mga partner po natin, mga farmer cooperatives na siyang nagbebenta. Yung pong schedule nila, medyo, yun lang, medyo minsan po may mga pop-up yung tinatawag natin. So, abang-abangan lang po nila. Meron po tayo mga partnership na ganyan sa ating mga LGU. So, dinidirekta na po kasi natin. Of course, lalo na kung sila po ay magre-request at kumbaga, meron po sila mga organisasyon na willing po na magbenta or mag-avail po nito ating P20. Yan naman po yung ginagawa.
6: Yung schedule na yan, makikita yan sa DA.
1: Opo, meron po tayong Kadiwa Facebook page, yung po yung schedule. Ito po ay nakakabit din sa ating Department of Agriculture website kung saan po nandun po din lahat, nakalink po yung ating mga Facebook pages at nandun po mismo makikita po nila yung ating mga, ayan po, makikita po nila yung ating mga, yung kung saan po yung location at kung ano po yung schedule.
6: Kompleto.
1: Opo.
6: Mula nung iilunsad ang kadiwa ng Pangulo, ilan na ang mga mamamayang natulungan nito sa buong bansa kung merong data? No?
1: Bale, doon po sa ating monitoring po, halos 11 million na.
6: Ang dami.
1: Na beneficiaries ang ating naserban. Base po dito sa ating ding PBBMRS, yung ating registry system, halos nasa 10 million na rin po ang ating na-register. Ano? Almost more than that na yung more or less yung ating pong na-register. So, malamang po nakapag-avail na halos lahat yan. Sa target po natin na may target po kasi tayong 15 million households para po dito sa ating P20. Mm-hmm. Almost one-third na lang natin. Pero ang ginagawa po natin, of course, aside from yung pagre-rehistro, sinisiguro po natin yung karampatang supply. Ano po? Kasi kailangan ma-maintain po natin na kunwari nakakuha na po yung ibang mga kababayan natin. Monthly dapat po ma-expect nila na meron po silang mabibili. So, yan din po yung ginagawa natin ngayon para mapalakas natin yung supply. Kasi po itong binibenta nating bigas dito sa ating P20, galing po ito sa NFA. So, ito po yung binibili na NFA.
6: Mababa.
1: Opo, kasi buffer stocking lang po yung binibili ni NFA. Ano po? So, yun yung ginagawa natin para circular economy po ito. Kumbaga, ang pagsuporta nyo sa P20 ay pagsuporta din natin sa ating mga magsasaka. So, yun po yung gusto nating iparating din sa ating mga kababayan, mga beneficiary natin. Yung pagtulong nila sa programa ay direktang pagtulong sa ating mga magsasaka. So,
6: ito yan, nasa Facebook.
1: Opo.
6: Nasa Facebook din, ang mga schedule na yan. At sana yung ating mga LGUs, ano, sasabihan na din beforehand ng mga senior citizens. So, mga ilan seniors naman na nag-avail na? Ilang percent kaya?
1: Ang amin pong, kasi nagdi-disaggregate pa po. Ngayon po, nasa proseso kami ng pagdi-disaggregate po ng aming data. So, hindi ko pa masabi ko ano po yung exact amount, pero base po dito sa aming percentage na pagmumonitor, yun nga po, nasa 70 to 80% po yung ating mga senior citizens na nag-a-avail every time.
6: Ayan.
1: So, siguro po, yun yung panantay kababayan natin, talagang itong programa ay very much ina-avail po ng ating mga senior citizens.
6: At saka aware na din sila kahit paano, no? Paano naman, saan naman matatagpuan itong mga Kadiwa stores? Although naka-schedule, no? Marami naman ito yung mga lugar na pwedeng puntahan ang ating mga seniors.
1: Opo. Usually, yung mga partner cooperatives po natin, usually kasi may mga housing, may mga, kunwari sa NHA, may mga partner cooperatives po tayo dyan. So, yung mga housing, meron po silang mga pwesto dyan. Si LGU rin po, binibigyan po tayo ng espasyo. Kung hindi po sa mismong City Hall, yung kalapit po, yun, binibigyan po tayo ng lugar kung saan po tayo pwedeng magbenta. Hindi lang po ng ating bigas, pati na rin po yung mga produkto ng ating magsasaka. Yung iba po mga government agencies, may partnership din po tayo, katulad nga po ng PhilPost, NHA, ito pong mga regional offices na rin po ng DA at yung ating mga partner agencies din po. Yan, naglalagay din po sila doon ng mga kadiwa na may schedule. So, yun po yung ating ginagawangan para mas mapalawig natin at ma-expand po.
6: Yung kayang regional offices namin, pwedeng malagyan ng kadiwa?
1: Pwede po. Basta kayo ay mag-request. Opo, mag-request po kayo. At kung pwede pong gawin nating regular, very much po kami matutuwa.
6: Para po ating mga senior citizens. At least kitang-kita na nila doon sa regional office.
1: Meron po mga nag-request nga, ma'am, na mga senior citizens group. Nag-volunteer po sila na gusto po nila na sila daw po ay magbenta.
6: Yeah, pwede natin gawin yan sa opisina mismo.
1: Opo, ayun po. Very much open kami dyan.
6: Ay, nako, thank you very much. Ano naman itong Kadiwa on Wheels?
1: Okay, meron po kasi tayong mga truck na part din po yan ng ating suporta.
6: Yes.
1: Suporta po sa ating mga farmers. Lalo na po, kunwari, kailangan pong may i-transport o may mga logistics requirement po tayo. So, may mga trucks po, aside from logistics, paghatid, ay ginagamit din po natin silang pagbenta. Pwede po silang magbenta doon. Kunwari, meron tayong Kadiwa on Wheels dito sa may Region 3 sa ating mga regional offices. Yan, ginagamit po natin itong mga truck para doon na mismo. Hindi na po kailangan ibaba doon or ibaba pa sa pwesto. Mismong truck na po, doon na po natin dinidispose at doon na po tayo

local law or yung mga batas na nakasakop sa ating industriya. So sa ating industrial security sector, ang batas na nakakasaklaw sa atin is yung Republic 11917. At nakasaad doon sa implementing rules and regulations of that law, yung mga dapat natin gawin. Ako ngayon natutuwa nang yan ay dumating na yung bagong batas na to na sumusog sa lumang batas na RA 547. Dahil dito ngayon ay mas marami ng mga pagbabago. At ako rin ay natutuwa sa performance ng ating PNP Susia sa pagganap nila sa kanilang tungkulin bilang supervisory sector or department or agencies para papatupad yan. At akin na pag-alaman dahil 3 taon na ang batas na ito, ito ngayon ay nasa ilalim na ng kanilang pagsususog o yung dapat na ay maamyendahan para kung mayroon pang mga kulang o mga dapat baguhin ay dapat mabago na agad-agad para mapunuan ang mga pagkukulang doon. So obedience to the law, obedience also to some labor code, then the data privacy law and other corporate laws. Alamin natin, what are the policies and rules of regulations ng ating kumpanya? Kung bago tayong empleyado, dapat alam natin yan. Kung tayo mag-a-apply pa lang, dapat ma-search na rin natin yan. So that pag nandun na tayo, madali na tayo maka-adapt sa mga policies and rules and regulations. Number 5 is reliability. Reliability. We can say that in a simple word, be on time, do or walk the talk, at dapat maging totoo ka sa mga sinasabi mo or maging tapat sa pagganap ng ating tungkulin. Kung titingnan natin itong number 5, napakadali namang gawin ito. Kung mayroong tayong will na gawin pag tayo ay gumaganap sa ating tungkulin. Pang-anim po is stewardship. Stewardship means, of course, yung pagganap pa rin ng ating tungkulin. Pagganap, pangunguna sa pagganap at yung pagganap ng ating tungkulin na may pagmamahal. Nais ko bigyan ng diin sa ating mga security guards and yung security professionals. Ang number one, pag ako'y nagtuturo sa training sa ating mga security guards, ang GO number one ang binibigyan ko ng diin. GO number one states, to take charge of my boss and all company properties in view and protect the same with utmost diligence. Napakalalim po ang sinasaad sa GO number one. Sinasab doon that you are in charge of your boss at dapat yan ay pangalagaan mo ng buong husay at katapatan. Yung in charge of the boss, napakadali gawin yon dahil pag ikaw ay nilagay doon, you are now in charge. Pero ang aspeto ng pagganap ng buong husay at katapatan, ibang usapin po yan. Marami na tayong narinig at nakita na ang ating mga young security professionals ay nasangkot sa mga gawain na demanda o whatever aspect na illegal dahil hindi nila binigyan ng diin na sila ay in charge dyan sa kanilang nasasakupan at walang iba ang kanilang gagawin kapag sila ay nagpe-perform ng duty to perform to the highest level buong husay at katapatan. And after GO number one, all the GO will follow kapag yung mindset mo sa GO number one ay tama na. To those other young professionals in other sectors, stewardship means, of course, pangunguna din. Dapat makikita na ikaw ay ganap na may malasakit at mayroon kang initiative. Hindi na dapat inuutosan, hindi na dapat tinutulak pa sa mga gawain, ngunit bukas sa loob mo tumatanggap ng mga karagdagang gawain dahil yan ay nakikita mong may pakinabang para sa pangkalahatan. Pang-7, teamwork. Ito naman siguro ay hindi naman mahirap unawain. When we see teamwork, you're not

0: alone in the workplace. You're working with the team. We are working with other elements of the organization. At dito, lagi kong sinasabi pag ako'y nagka-conduct ng training. In doing teamwork, you have to perform the 3C. Three C's or tatlong Charlie po. Ito po ay pwedeng gamitin ng kahit sinong young professionals or workers in both in the look in the private and private sectors. Ano po itong tatlong C or Charlie? Communication, cooperation, and coordination. If you lack proper communication in the workplace, alam na natin kung ano mangyari. If you lack proper coordination among your peers or among the team, it will create chaos. If you lack cooperation, same thing will happen. Kaya nga, teamwork is a team of not only one person, but a group of person, regardless of your position in the organization. Because each of us ay mayroong kanya-kanyang ginagampanan. At ang tungkulin mo bilang isang empleyado, ayan ay magdadagdag o maging kaganapan sa ikatatagumpay ng ating kumpanya. Number 8 po is excellence. Doing it right. Sabi nga, kahit walang nakatingin, gawin natin ang nararapat. Dahil yan ay nasa puso natin. Dahil yan ay mahal natin ang ating trabaho. Hindi yung pagwala na yung supervisor, ano-ano na ang ating ginagawa. So sana maging responsibilidad tayo sa paggawa ng naaayon. Huwag natin sabihin, pwede na yan. Dapat lampasan natin. Perform to the highest level of expectation of our customers. At alalahanin natin, we have two types of customers in our workplace. The internal and the external customers. Sometimes we neglect the needs of the internal customers. We focus only on the external customers. How about our peers? How about our co-employees? Sila rin po ay nangangailangan ng ating serbisyo. So if you do excellent job, perform to the expectation of the internal and external customers. Number 9 po, napakahalaga, discipline or self-discipline, self-control. At it includes proper grooming and proper hygiene. Sa ating mga security professionals, tayo ay tinaguri ang frontliners. Ang nakikita sa ating physical outlook ay salamin ng ating pagkatao at salamin ng agency at company na ating nirepresent. Kaya ugaliin natin, bago tayo gumanap ng ating tungkulin, pag nagbihis kayo ng inyong uniform, magsalamin muna. At tingnan nyo kung kaakit-akit na ang inyong, kaaya-aya na ang inyong itsura. Nang sa ganon, tayo ay magkakaroon ng proper performance at susunod sa atin yung ating mga pinapasunod because you are implementing the rules and regulations of the company that we represent. So self-discipline and of course proper grooming and proper hygiene. Last po, number 10 on the list is trustworthiness. Paano tayo pagkatiwalaan? Paano tayo pagkatiwalaan na hindi natin dinidevolve yung those confidential aspects and confidential information sa ating nasasakupan. Although we have now the data privacy law, ang dami pa rin mga violation na nakikita natin. Kaya sana ito po ay magbigyan natin ng tugon. Itong 10 na aking binanggit, ulitin ko lang muli, ito ay bunga ng aking pakipag-usap sa mga HR directors sa different agencies. Una, honesty yung magiging tapat, ownership or being entrepreneurial mindset. Number 2, nationhood or prioritizing the needs of the company. Obedience of the law, reliability, stewardship, teamwork, excellence, discipline, and trustworthiness. So I hope yung maiksing oras na yon at yung sampung work ethics na yan ay makakatulong sa ating mga young security professionals at sa ating mga job seekers in the corporate world. As I promise, sa susunod na segment natin, iba-ibang eksperto, individual ang iimbitahan ko para maglahad at tulungan ako na ilahad itong scope ng ating programa. Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong di kalidad. So, linggo-linggo, samahan niyo po ako alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Kahit kayo namamahinga, saan mang lugar, just follow yung ating Facebook account ng Radio Magazine, sa YouTube also, you can follow that. And yan naman po ay aming sinishare sa aking Facebook at sa Silver Point Facebook also, sa OMG at sa SLMC. At sakali lang that you miss yung episode na to at yung mga susunod, marireview o mabuyo uli yan. Hanapin nyo lang yung ating programa sa oras na yan sa Radio Magazine. Oh my God, usapang seguridad at serbisyong di kalidad. Tunay, napakabilis ng oras, but alam ko ang maiksing oras na aking nilahad itong aking programa at ang mga susunod pa na ating talakayin ay malaking maitutulong ito, not only to all the security professionals but to other young professionals also, and of course sa mga household natin, as I said, na maging coverage din or saklaw din ng ating programang Oh My God, usapang seguridad at serbisyong di kalidad. Nais ko po ulit balikan ang mga tao. This is my pilot episode or launching of my program. Nais ko po pasalamatan muli. Una, ang ating Panginoon. As I said kanina, truly, dreams comes true and things happen in God's perfect time. 36 years ago, pangarap ko lang ito magkaroon ng programa. At ang mga taong naging instrumento ng ating programa, rais ko muling pasalamatan. The officers and staff of Presidential Broadcast. At yan po sa pangunguna ni Sir Alan Alanigue. Our radio station manager, Ma'am Marinela Tikson. And of course, yung ating mga staff din na nandito ngayon sa ating istasyon. Shout out again sa aking mga association. Thank you sa inyong support. Alam ko kayo ay nakikinig ngayon. The SSTP, the New Organizations of Trainers. SMAP, PSIS, Pamatea, TESDA Pasay Makati, PNP Susia, Eagles International, and of course, the Lions Club Internationals. Once again, shout out sa aking mga batchmate in Anilao National High School, Bats 80. Bravo, Dekada 80. To my family in Iloilo, Silva family, Ante Hendra family, Akiliska family in Santa Rita, shout out po sa inyo, ang aming napaka sipag na barangay chairman dyan, barangay chairman Minak Dibuque, shout out po sa inyo at ang kanyang mga masisipag na kagawad sa barangay Santa Rita. And of course, the Tabanero family of Baclan, and ulitin ko muli ang aking family, Agnes, Kate, and Aaron. Thank you sa inyong suporta sa akin. Hindi rin maging matagumpay itong ating programa kung wala yung ating technical support. Ngayon, tayo ay supported by Sam Renz Ryan Reyes, thank you. And Miss Camille Maurice Omali. At yung ating support, OMG LMC, Joy and Jen, MG, Sophia, Clarice, Albie Joy, and Kimberly, maraming salamat sa inyong tulong sa preparasyon at naging matagumpay yung ating launching ngayong umaga. Muli, inuulit ko, ito po ang inyong lingkod, Duke Neil, OMG Silva, sa ating programa, Oh My God, Usapang Seguridad at Serbisyong Dekalidad. Samahan niyo ako tuwing Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kahapon, may nagtanong sa akin, Doc, bakit alas 3 ang napili mong oras at bakit Linggo? So, of course, very significant po sa akin yung number 3. Dahil yung aking birthday po ay May 3. So, 3. May 3 ang aking birthday. Supposed to be, nga, sana ang launching natin is noong birthday ko ito, noong May 3. But ang preparasyon namin ay hindi pa naging sapat. Kaya tayo ay naging sa unang linggo ng July. And as I said kanina, sumabay-bay po kayo and screenshot po ang inyong katibayan na kayo sumasubaybay dahil after nitong 5 months, we'll be collecting evidence na kayo nagsusubaybay and then papalitan namin yan ng raffle ticket to be raffled on December. May kinakausap na ako mga kaibigan kung tulungan ako ng magandang prizes for the raffle para sa ating mga taga-subaybay na security guards, students, and young professionals. Again, lagi po tayong sumubaybay sa ating programa, Oh My God, Usapang Seguridad at Serbisyong Dekalidad. At truly, pag tayo po ay may pangarap sa buhay, huwag po nating bitawan ng pangarap na yan. Hindi man may bigay kaagad-agad ng ating Panginoon, maaring na-delayed lang ng konti yan. Though on that dream career that you have, at in perfect time of our Lord, yan ay mabibigay sa atin. Marami ng patunay po sa akin yan na ang aking pangarap ay hindi ko binitawan. At hindi ko man nakuha sa mabilis na panahon, pero dumating pa rin ang takdang oras na nakuha ko. So to the young professionals, always bear in mind, manalig lang po tayo sa ating sarili, manalig po tayo sa ating Panginoon at sigurado po lahat ay magiging maayos sa atin. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Doc Neil OMG Silva na nagsasabing, Oh my God! Because of the excellence performance ng ating mga manggagawa. Be it in the private or private sector, be it in the industrial security, or be it in other sector. So, samahan niyo ako lagi na pagaganda ng topic natin sa susunod na linggo. At kami ay nag-usap na ng ating guest, ng ating subject matter expert on that matter. At nice kung sabihin na ito'y applicable din sa lahat, no, yung topic namin sa linggo. As I said kasi kanina, ay yung first 5 segment natin, una ngayon, plus yung 4, ay bubuin natin yung basic competency ng ating mga workers. Basic competency pertains to attitude, behavior, and values. Dahil sabi ko nga kanina, diyan nakikita ang isang magaling na trabahador kapag ang ugali niya ay maayos. Naalala ko yung isang business owner noon, nakausap ko na sinabi, alam mo, Doc, if attitude and behavior is in place by a worker, everything will follow. Namadali mo siya mapasunod at ang kanyang kahusayan ay tanya talagang maibigay. So again, ang ating time is almost done with this. Maraming salamat sa Radio Magazine sa pagbigay ng daan ng ating programa. Maraming salamat sa mga sumabay-bay ngayon sa ating programa. At of course, nice ko yung shout out muli ang Rising Sun Security and Investigation Agency. At sila ay nangangailangan ng maraming applicants na security guards and security officers. Search nyo po sa Facebook yung Rising Sun, at yan ay sa pamumuno ng kanilang President and CEO, Dr. Giovanni Rosales. Thank you once again sa inyo. To God be the glory. See you po next Sunday. Oh my God! Usapang siguridad at servisyong di kalidad. Doc Neil Silva at your service. Thank you!
1: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong dekalidad, magtatalakay ng mga usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin. OMG! OMG! OMG!
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
7: Suave.
8: Learning from home, may hindi boring.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
23: Hala, totoo? San ka sumali?
22: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
23: Naku po! Juan! Scam yan!
22: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
23: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
22: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
23: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
22: Hala, seryoso? Pero sabi niya, Limited time offer daw.
23: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
22: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
23: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: This is a public service announcement.
5: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
7: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
1: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
26: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
27: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
28: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
26: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
29: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
26: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
30: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
28: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
31: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
26: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
31: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
33: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
37: Walang radyo? Walang problema!
36: ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
2: Radyo on the Go.
36: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
36: Libre to ha?
3: Walang bayad?
36: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
4: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
33: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
33: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
13: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
17: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
16: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
17: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
16: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
17: Till I met you.
16: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
17: I love you more each day.
16: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
20: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
20: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
20: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, Magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
20: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
0: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
1: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
0: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
1: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
0: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
33: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang gahaponan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
23: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
24: Oh, magandang hapon po sa inyong lahat. I am back. It's Kenny. I'm back in the booth after mga 2 weeks na wala ako, no? It's now July, no? Parang parang last month lang ako nakabalik, no? I hope everyone's doing well, no? Medyo maulan ngayon, no? Medyo maambun sa ibang parte ng Metro Manila. So, whether it's sunny or whether it's rainy, no? Hope everyone's doing well, staying safe. Maraming salamat sa lahat na who have been tuning in, no? And of course, now that it's July, happy Nutrition Month sa lahat, no? Today is something that I think a lot of us would take for granted, hopefully not, no, but you know, in the past few weeks, no, in the month of June, and namin natin napag-usapan, no, of course it was Pride Month, and we had really good discussions on that. Of course, June was also Men's Mental Health Month, no, so it really was a time for us to kind of talk about some aspects about mental health na we could really give a little bit more focus on. Of course, syempre, a big one for us was yung anniversary ng RA11036, no, so I think Men's Mental Health Month, Pride, yung anniversary ng RA, all of these are really great topics, no? And I think for this month, no, of July, dahil simula pa lang, no, we're gonna talk about something that, yun nga, I think a lot of people may not really put too much importance on, no? Parang they don't think about it pagdating sa mental health, no? Pero actually, our guest is gonna help us kind of give light on that, no? About why it's so important to talk about mental health and, of course, nutrition, no? So, syempre, again, it's me again, Kenny. I'm back in the booth and wala si Yana ngayon, no? So, probably next week, nandito siya ulit sa booth, no? Nasa Zamboanga siya ngayon. Hello, Yana. But of course, I'm here also to introduce our guest for today's program, no? Syempre, member din natin siya. And of course, she's also a registered nutritionist dietitian. So, of course, without further ado, no, introduce ko yung guest natin. And of course, siya din mag-introduce ng sarili niya. So, I'm gonna introduce our guest, Camille. Hello!
3: Hi, Kenny!
24: Hello, Camille!
3: Magandang hapon po sa
24: magandang lahat. Hapon!
3: Sa masustansyang hapon sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Salamat sa introduction, Kenny.
24: Ayun, so...
3: At ay po nang nabanggit ni Kenny, ako nga po si Maria Camille Luis Chen. I am a registered nutritionist dietitian. Currently, I work for the public health sector, particularly in the international health po. Specifically po, working closely with the government, some non-governmental organizations, and various development partners. So, katulad nga po na nabanggit ni Kenny kanina, ako po ay isang miyembro ng Youth for Mental Health Coalition na siyang namumuno po nitong ating radio program. And of course, I'd like to extend thank you to the organization for inviting me to be a part of this segment. At dahil nga po July ngayon, ay binabati ko po ang lahat ng isang Happy Nutrition Month.
24: Yan, hello, Happy po. Nutrition Month sa lahat, no? Camille, maraming salamat, no? And of course, you know, kind of just talking about Nutrition Month in general, parang kailan ba talaga ito nasimula? I mean, syempre, hindi naman siya like formal holiday or anything, pero syempre, sineselebrate pa rin natin, no? Kailan siya nag-start and whatnot? Ano ba yung mga themes and whatnot? May theme ba this year? Sorry.
3: Yes, may theme this year. Tama ka dyan. Actually, Kenny, yung Nutrition Month, ako kasi, yung first work ko talaga was with the National Nutrition Council. So, ito yung namamahala sa mga Nutrition Month celebrations that's conducted every year. Well, kung ating titingnan, no, yung iba't ibang mga multisectoral na celebrations here in the country, si Nutrition Month, isa sa mga pinaka-popular. Kasi, nung tayo pa ay nasa elementary school or even primary high school, ayan, laging merong mga activities in relation to Nutrition Month. And Nutrition Month, ang mandate po nito is under Section 7 of the Presidential Decree No. 491 or otherwise known as the Nutrition Act of the Philippines. So, ito pong decree na ito yung nag-declare na every July ay sineselebrate natin ang Nutrition Month at itinalaga yung National Nutrition Council na nagko-coordinate ng celebration. So every year, yes Kenny, tama ka, meron tayong theme. But for this 2023 to 2028, may isang overarching theme, but every year, merong sub-theme. And for this 2026, ang sub-theme natin is nutrition at kalikasan, ating pangalaga. So, kung ating pong isa-isihin mo, itong sub-theme na ito ay parang call sa atin na nag-recognize yung connection ng nutrition pati na rin ng ating environment. No? So, sa madaling salita po, yung mga sustansya na nakuha natin sa ating mga pagkain ay nakadepende sa environment po natin. Mm. At makikita natin, no, yung pangangalaga natin sa environment ay isang paraan upang mapangalagaan yung ating nutrition. So, yun yung parang interconnection nila. Sa kasalukuyang panahon, di ba, parang malaking issue yung climate change. Mm-hmm. So, yung mga iba't ibang mga gawain upang masolusyonan yung climate change ay hindi lamang kilos na pangkalikasan, kundi pang nutrition din. So, i-relate natin further into nutrition, no? Kasi kapag yung ecosystem natin, where we live, is degraded, naapektuhan yung ating mga food systems. At syempre, kapag naapektuhan naman yung ating food systems, is affected naman yung nutrition natin as individuals, as Filipinos. So, yung ating call, again, for this Nutrition Month is more of a collective action. So, hindi lamang po ito responsibilidad ng mga namumuno, kundi responsibilidad siya ng bawat sector sa ating society. So, yun po ang quick preview ng ating Nutrition Month theme for this year.
24: At grabe, I think a lot of people, again, don't realize na sobrang multi-sectoral ang nutrition, no? Hindi lang yung food sourcing, you know, at kung ano-ano kinakain natin, no? Pero kung saan galing talaga yung pagkain natin. At 'di ba, laging tinuturo sa atin nung bata pa tayo, 'di ba? Isipin mo, saan galing yung ano, yung pork chop, 'di ba? Yung chicken, yung parang ganun. Tapos syempre, sustainability, you know, lahat. But again, no, thank you Camille for ano, for introducing yung theme natin for this nutrition. But at syempre, no, habang nandito tayo, no, habang we're here on the topic ng Nutrition Month for this year, no? Ano kaya magagawa natin? Yung sabi mo, it's collective action, no? Hindi lang responsibilidad ng mga nutritionists, no? Pero syempre, lahat tayo may action na pwede natin gawin. Para sa'yo, bilang licensed nutritionist, no? Ano kaya magagawa ng mga Pilipino?
3: Yes, no? So, katulad ng nabanggit natin, no, multi-sectoral siya at iba't ibang mga level. So, meron tayong pwedeng gawing actions at the individual level, meron tayong pwedeng gawing action at the society level, pati na rin syempre, an overarching natin would be yung ating governmental level, pati na rin yung mga partnerships na iba't ibang organization. So, kung ating iisipin, no, may mga datos na nagsasabi na meron tayong food insecurity sa ating bansa. At may mga individuals, particularly yung mga highly vulnerable, na talaga naman na kapag ka, syempre, no, this is related to your state, particularly yung iyong kumbaga, kung meron kang trabaho, kung meron kang purchasing power. So, madami talagang mga iba't ibang action. So, for example, at the government level, syempre, ang pag-integrate po, no, nung iba't ibang mga nutrition objectives na related sa climate change adaptation, pag-support sa mga schools, sa mga workplaces, yan yung mga particular na actions na pwedeng gawin. And katulad nung nabanggit natin na ito ay isang whole approach po, ano, as individuals, we have to be mindful of the things that we consume. No, huwag po tayong mag-aaksaya ng pagkain kasi marami nga pong nagugutom.
24: Totoo.
3: Yes, no, may data nga na nagsasabi na kumbaga sa isang kain, pag hindi mo malinis kinahain, yung plato mo hindi malinis, more or less meron kang isang kutsara or
24: dalawang subo din yan.
3: Yes, isang subo din yan, no, na hindi mo nakoconsume. And if you accumulate it, no, imagine, no, kung bawat tao sa Pilipinas, gano'ng karami ba yung population natin, gano'ng karami yung ating nasasayang na pagkain. And ayan, siguro it's more on also doing sustainable actions towards contributing dito po sa ating mga responses sa climate change din and its relation to nutrition.
24: I think that there are a lot of people who are, yun, yeah, since we're also talking about climate change, no, sabi din naman may food security concern, no, di ba? Parang hindi lang dito sa Pilipinas, di ba? Over around the whole world, di ba? Parang there will come a point na maubusan tayo ng pagkain daw, di ba? So syempre, we have to also find alternatives, no? Of course, there's a lot of plant-based things going around, di ba? Alternatives to meat, syempre, no? So, of course, that's all part of the discussion, no? Pero syempre, babalikan natin yun mamaya, no? Pagkatapos ng ilang sandali, we'll be right back after a very short break to talk a little bit more about nutrition, tapos yung intersectionality niya ng mental health.
2: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas.
2: Pilipinas Radyo Magazine
10: 1278 AM.
0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
25: Hindi heavy!
26: Tugtugang chill.
27: Suave.
28: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine
10: 1278 AM.
23: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
24: Hello, hello! We are back again! Kumusta po ang lahat? No? I hope everyone's doing well, staying safe, no? At hello again, Camille! Maraming salamat sa guesting natin ngayong linggo, no? Of course, you know, we're talking about nutrition this month. You're kind of just to get into it. So, ang nakakatawa kasi yung GC namin, akala ko may pagkain dun, akala ko may siomay. Tapos lahat pala kami, may gusto ng siomay, no? But speaking of food, no? Well, a big topic kasi in nutrition, no, at lalo na sa atin sa mental health, no, is there really are certain foods that can kind of help boost your mood, diba? Tama ba yan, ano, Camille? Tama naman yan, diba?
3: Tama naman, yes.
24: Tama naman, diba? At hindi lang yung mga paborito nating pagkain, no, but there really are foods that do help, you know, improve other aspects of your life. Hindi lang syempre yung, you know, yung getting the right amount of vitamins and nutrition and whatnot, pero nakakatulong talaga sa mood natin, no? Really puts us in a good mood, no? Can help boost, you know, productivity or whatnot. So, you know, kind of just talking a little bit about that, no? Are there different, siguro para sa'yo, Camille, ano ba yung mga, sabihin natin, pinaka-importanting pagkain na dapat kakainin natin, no? Like, huwag natin kalimutan, maliban sa gulay.
3: Okay, sige, thank you, Kenny. Actually, pagdating naman sa usapan ng nutrition at mental health, sasabi natin na ang nutrition ay isang pundasyon ng ating mental health. And before we dig deeper into the different types of foods, I'd like to give a quick introduction lang about this. So, alam po ba ninyo na ang ating utak ay isa sa pinaka-metabolically active na organ sa ating katawan? So, ibig sabihin po nito, nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng energy and nutrients para gumana ng maayos yung ating brain. So, if you're looking into the figures, ito po ay gumagamit ng almost 20% ng ating resting energy, no? So kahit na maliit na mang ito kumpara sa buong timbang ng ating katawan, eh malaki po ang kanyang requirement. So ibig sabihin po nito, nangangailangan yung ating brain ng constant na fuel supply na nanggagaling sa ating mga kinakain. And yung uri ng pagkain or fuel is what makes the difference, no? So kung ano yung kinakain natin, ito yung nakakaapekto sa structure at function ng ating utak at pati na rin ultimately sa ating mood. So dahil dito, yung quality ng ating nutrition ay may direktang epekto sa ating mental health na kapag yung ating kinakain ay kulang sa sustansya, nagkakaroon ng imbalance sa katawan na siyang maaaring magdulot ng mga mood changes, kaya naman ay cognitive decline, minsan iba't ibang mga mental health conditions. So, para mas maintindihan po natin, no, bigbigyan ko po kaya ng isang analogy. Tulad halimbawa ng mga sasakyan, no? Yung ating sasakyan, kumpara natin sa ating utak, ito ay magfa-function ng mabisa kung ito ay nakakakuha ng premium source of fuel. So kapag kumain ng high quality foods, no, na may taglay na bitamina, mineral, and antioxidants, nanonourish nito ang ating brain at napoprotektahan sa mga oxidative stress, kung tatawagin. O ito yung mga napoproduce kapag ang ating katawan ay gumagamit ng oxygen. So, kaya lang, katulad po ng mga sasakyan, ano, yung ating utak ay magkakaproblema kung kakain ng anything other than premium. So, kung yung mga substance mula sa mga low premium na fuel sa sasakyan, halimbawa, yung ating mga processed foods o yung mga super refined na mga pagkain ay na-absorb ng ating katawan, ay syempre, kung palagi ito yung kinakain natin, hindi maganda yung dulot nito. So, ano po yung mga diet na ganitong uri, no? Yung mga halimbawa po yung mga diet na matataas sa refined sugars, nagko-contribute po ito sa pag-worsen ng regulation ng insulin sa ating katawan at nagpo-promote ng inflammation. So, madaming mga pag-aaral na nakatuklas yung correlation po sa ng isang diet sa na mataas sa refined sugars sa impaired na brain function. So, pati na rin po yung naapektuhan nito yung mga sintomas ng pagkakaroon ng iba't ibang mood disorder or disorders gaya ng depression. So, ano ba yung halimbawa ng mga refined sugars na dapat nating iwasan? Ito yung mga, pag sinabing refined sugar kasi, ito yung most processed na form ng sugar na ginagamit bilang pampatamis. So, halimbawa po niyan ay yung ating white sugar o
24: minsan
3: naman
24: po. Laging sa dessert.
3: Yes, no? Yung mga talagang masasarap. Oo, yung mga pagkain na may ingredient na high fructose corn syrup. So, karaniwan itong ating mga refined sugar ay idinadagdag, tama ka Kenny, sa mga tinapay or baked products, desserts, soft drinks, candies, mga iba't ibang frozen na mga desserts, no? So, isa po yung halimbawa ng connection ng pagkakaroon ng good nutrition sa brain function po natin. So, may mga consequences and correlations na hindi lamang yung kinakain, kundi pati na rin sa ating nararamdaman. Pati na rin kung paano tayo mag-behave at kung ano ba yung uri ng bacteria na nasa gut natin ay meron ding effect sa ating mental health. No? So, yung pagkain na kinakain natin ay nakakaapekto sa ating mental health. Meron nga tayo kung tawagin na gut-brain connection.
24: Yes.
3: So, itong ating gut-brain connection, I'm sure familiar naman po tayo sa neurotransmitter na nagbibigay sa atin ng good brain. No? So, ano po ba ito? No? Yung nagsistart sa letter S, Kenny.
24: Nako, usapang serotonin yan.
3: Correct, no? So, yung ating serotonin. So, ito pong ating neurotransmitter na to na serotonin ay nakakatulong sa pag-regulate ng ating sleep, pati na rin ng ating appetite, nakaka-mediate din ito ng ating moods, no? So, alam niyo po ba na 95% ng production ng ating serotonin ay napoproduce sa ating gastrointestinal tract? No?
24: I actually did not know that.
3: Yeah, so that's a fun fact for everyone. No? Kaya tinatawag na parang second brain yung gut kasi yung gut microbiota natin ay siyang nakaka-apekto sa production ng serotonin. So yung ating gastrointestinal tract ay merong milyong-milyong mga nerve cells or neurons. Kaya naman kung isipin natin, yung kalusugan ng ating digestive system ay hindi lamang nakakatulong mag-digest ng food, but it also helps guide our emotions. So, in addition po dito, yung functioning ng ating neurons, pati na rin yung production ng neurotransmitters like serotonin, ay naiimpluwensyahan ng mga good bacteria na nasa ating intestinal microbiome. So, di ba, meron tayong mga tinatawag na prebiotics, probiotics, yan. So, yung mga good bacteria natin sa ating intestines can play an essential role, no, sa ating kalusugan. Kasi sila po yung nagpo-protect ng lining ng ating mga bituka at nag-e-ensure na merong parang protective barrier laban sa mga toxin, tapos doon

0: Ito ang patunay, no? Marami ng mga pag-aaral tungkol dito. So, balik po tayo doon sa kanina, no? Inopen ni Kenny. Ano ba yung mga uri ng pagkain na dapat natin kinahain? So, siguro, I would like everyone listening or watching na tandaan ang importance ng diet quality. It's actually, yes, quantity is important. Pero, mas important yung ating quality. So, paano ba ito nakaka-apekto sa ating mental health? So, meron po tayong mga studies din po na nagko-compare nung iba't ibang uri ng diet. So, for example po, meron tayong isang study na kinompare niya yung traditional na diet tulad ng Mediterranean diet at pati na rin yung mga Japanese diets sa isang typical na Western diet. No, alam naman natin kung ano yung Western diet. Yung Western diet na sinasabi, ito po yung mga matataas sa mga processed foods, no? Refined sugar, yung nabanggit natin kanina, pati na rin yung saturated fat kasi mostly deep fried po ito. So, kapag po tayo ay pala-consume ng mga matataas na processed foods, refined sugars, and saturated fats, lalo na, no, kasi mas accessible po ito, no? Mga convenience foods kung tatawagin. Nagkakaroon po tayo ng systemic na inflammation at oxidative stress kung tatawagin. So, mauugnay po natin ito sa pagkakaroon ng depression and anxiety. But on the other hand, if you consume Mediterranean-style diet, no? Yung mga mayayaman sa gulay, prutas, syempre, hindi mawawala dyan ang ating source of carbohydrates, yung ating whole grains, and ating mga plant-based like legumes, and of course, yung paggamit ng olive oil, pag-consume ng protein, animal protein products like fish, no? Ito po ay nakaugnay sa mas mababang risk ng depression and cognitive decline. So, yung diet po na ito ay nagbibigay ng antioxidants, polyphenols at healthy fats na sumusuporta sa ating brain health. So, from all of this information, no, the message is clear na ang quality ng ating pagkain ay may pangmatagalang epekto sa ating emosyon at doon na rin sa brain cognition natin. Okay. So, in addition, no, meron din tayong mga for considerations na eating disorders. So, hindi rin natin dapat kalimutan na meron tayong mga iba't ibang eating disorders gaya ng anorexia nervosa, bulimia nervosa, at yung mga binge eating.
1: Yeah.
0: Yes. No? So, familiar ba tayo dyan? So, hopefully, no? Kasi we have to also be mindful, no, of the people around us. Kasi minsan, they need help and we need to be there to help. So, itong mga nabanggit natin na conditions related to eating, mental health conditions, no, nagpapakita na yung mga malnutrition, na dulot ng mga disorders na ito ay meron siya talagang may effect talaga siya, particularly on cognitive hormonal imbalance, no, medyo issue din po sa atin, no, yung hormonal imbalance and emotional instability. So, for people with these diagnosed with these conditions, no, kailangan yung kanilang recovery ay may integrated approach, no? So, it's kagaya na nabanggit ni Kenny kanina, yun yung realization niya na multisectoral approach when it comes to nutrition. When it comes to these kinds of conditions, kailangan natin ng integrated approach. So, syempre, kabilang dyan. Sa aming part, nutrition counseling, in addition, of course, to psychological therapy and different types of medical support. So, what we can see here, what I'm trying to say is that we cannot separate yung nutrition and mental health in taking care of these patients. So, in our everyday lives, yung pagpili natin, no, yung our choice to choose, no, yung ating mga masusustansyang pagkain, it's not just for the physical na health natin, kundi para na din sa ating mental resilience. So,

0: For kumusta ka, usapang mental health. Again, maraming salamat sa lahat. Thank you for listening. See you next week. Bye everyone.
1: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 127.

0: Muli po, magandang hapon at gabi sa inyong lahat. Narito muli ang inyong mga lingkod upang handugan kayo ng mga piling-piling awitin. Bati mo na, Kuya Ed.
1: Magandang gabi po, ay magandang hapon, magandang gabi na rin sa lahat ng ating tagapanood sa kundi man at iba pa.
0: Kuya Nick.
2: Maraming salamat po sa parating pagsubaybay niyo sa amin po. Salamat sa mga susunod pa ng mga Sabado uli. Ngayon, maghahandog kami ng mga awiting para sa kasayahan natin.
0: Nicholas.
3: Wala akong BBTU hanggang matapos so ang ating programa. Sabay-sabay nating pakinggan ang aming mga awitin. Maraming salamat po.
0: Ako po muna ang upo dito kasi wala po si Kuya Tony. Kuya Tony, get well soon. The baby. Ako muna ang aawit. Ang tangi kong pag-ibig.

0: Inaandog po muna namin niya aming programang ito sa aming radio station manager, Marinela Texon. At kay Cheche Ayuste. Siyempre, dun sa aming ano, dun, technical ano namin.
1: At saka sa
0: Julius. Diba? Ang poging-poging Julius. Diba? At inaandog po yung awiting ko yan sa ano, aming Kapitana Alma Vega Benaventura, Kagawad yun, Benaventura,
1: Kagawad
0: sa mga konseho. Siyempre, ang aking tanyong aerobic organization, Kagawad Vicky Nicolás, tsaka si, ano, Kagawad Amado Dico Billiones.
1: Dico.
0: Siyempre, yung inaanak ko, si Vincent Fernandez. Napakapogi kong inaanak yan. Ang susunod pong aawit ay si... Kuya Tony. Ay, Kuya Eddie.
2: Kuya
0: Tony. Dami miss ka na namin, Kuya. Wala kasi dito. Dapat ikaw na yung susunod sa akin eh. O, sige, si Kuya Eddie Suarez. Makakatahin kay sarap mabuhay.
1: Inandog natin sa mga senior yan, ka-senior. Ka-Princess Coriano Contreras, kay Carlos si Kayungyong Akisap, kay Violi Ramos, ay Dalagahit, kay Noyme Ordena, kay Lapas Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, Edna Santander, Susan Lee, kay Lilith Navarro, at kay Baby Navarro. Kay sarap mabuhay.

0: Ayun. Si Kuya Nick naman.
1: Ah.
0: Kuya Nick naman ang kakanta, bahala na ang Diyos.
2: Mabati ka ata si Nick.
0: Bati mo na, Kuya.
1: Ah, batiin ko muna yung mga kamag-anak ko sa pinuntaan kong pista sa Pambuan.
0: Yeah.
1: Binabati ko si Tidi Korong, Runil Korong, Hermine Korong, Boy Korong, at saka Jesus Korong Jr. At saka si Julian Moreno.
0: Yeah.
1: At ganoon din mga pamangkin ko doon, si Lodi at saka si Lia. Kasama na rin yung pamilya nila.
0: Mm.
1: Mga apo.

0: Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Yan. Bakit di kita malimot ni Kuya Kurong?
1: Mahirap makalimutan.
0: Ganun ba yun?
2: Ganun.
3: Malapit na ang biyak sila.
0: Malapit na.
2: Puti na lang sinara niya yung pole. Hindi pumasok.
0: Diba? Binabati ko muna ang family. Family nila, Ami Ortega, Erlyn Malyari, Angela de la Cruz, at Irma Malyari. Nasusunod pong aawit ay si Nicolas Enriquez.
2: Iniaalay ko po ang awiting ito para sa mga kasamahan kong kantora. Sila Mami Neng, Tita Rose, Tita Joy, sila Tita Cheche, Tita Tessa, Tita Clotty, si Ate Deng, Tita Baby, Tita Rosie, si Tita Honor. Ganyan din po sa kasamahan nating host. Ganon din po sa ating maestro na si Eduardo Suarez.
4: Sino?
1: Diego Moreno.
0: Anong tamang yan?
2: Diyos lamang ang nakakaalam.
0: Diyos lamang ang nakakaalam.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
15: Apat ang tinig namin. Orasan ng pag-ibig.

0: no, yun. Tingin, yung ano, gitara.
1: Wala ko sabihin yung piano eh. Galing ng organ.
0: Galing, gano'n. No. Galing. Ang susunod si Kuya Nick Corong.
2: Oh.
0: Lagi. Diba?
2: Ako na.
0: Napa. Kuya Nick muna.
2: Ha?
0: Imelda.

0: Imelda, pangalan Imelda.
1: Para kay Imelda
2: Marcos.
0: Ganda-ganda ng
3: First Lady.
0: Oh, ikaw naman, Nicolas Enriquez. Mawala ng lahat.
4: Kanina ho, habang kami bumabiyahe, late na po kami nakapag-practice. Gawa po ng sinundo pa nila ako galing sa amin. Tanghali na nagising.
0: So, galing.
4: Binroad, okay. Binroadcast pa.
0: Sige, game.
4: Para sa'yo po, Kuya Waldy, Oasan.

0: Ubus na.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
11: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Muli po inahandog namin ang aming programa sa aming acting radio station manager Marinela Texon at kay Cheche Ayuste. Binabati ko nga pala ang aking mahal Boyet Prim. Hi. Sana hindi kayo nabutan ng ulan sa pagbabike. Diyos kong tao to. Sinabi ng magbubong.
12: Hindi, palagyan mo ng bubong.
11: Tigas ng ano, kuya?
12: Palagyan mo magbubong.
11: Alin ba? Yung bike? Ay. Boy, ito. Lalo ka ni kuya ni ko.
12: Lagyan mo payong.
11: Lagyan mo daw ng payong yung bike mo. Tama ba yun? Talaga eh. Kagabi po, masamang katawan ng inyong lingkod, ano? Buti, dinalaw ako nga ng aking mga, ano?
13: Pinainom ka.
11: Kaibigan. Celeste! Celeste, hi! Si Wally, si Baby, yung anak ko, hindi ako pinuntahan, Nicholas.
14: Hindi po siya nagsasabi sa akin na may ganun pong eksena.
11: Hindi po, kwentuhan lang po talaga. Kwentuhan lang po. Siyempre, habang nagkukwentuhan, kumakanta rin. Kumakanta rin po.
12: Hindi mo pinapakanta si Alma Moreno eh.
11: Sina?
12: Si Alma Moreno.
11: Sina Alma?
14: Kapitana.
12: Kapitana.
11: Ah, si Kapitana. hindi naman maaawit si Kapitana eh.
13: Bising-bising yun.
11: Bising-bising ngayon yun. Nando ko tong aking aawiting dalawa kaming api. Kay Emily Guevara, Emmanuel Magallanes, saka si Marisa Sarmiento.
14: Okay. Hi!
11: Kailan tayo?
14: Set na!
11: Set na!

0: pala, isa lang. Kasi pagka nag, ano, nagdalawa.
1: Iba nga.
0: Nagaganda ng mga, ano, ng mga kanta ng araw.
2: Yung iba nga, Pitol.
0: Talagang mga Pilipino. Talagang maiintindihan niyo yung, ano.
3: Yung duwit niyo nga kanina, Pito. Eh. May Pito, no? May Pitong Nobya.
2: May Pito.
0: Pito. Ayan. Susunod naman pong aawit ay si Eddie Suarez. Bawat sandali.
1: Sa bawat. Oh, inaantutin natin kay Kapitana niya. No? At ba Beneventura, ka Kagawad Jun, at kay Kagawad Vicky Nicolas. Kaya hindi sa family Siuco, si Espe, si April, si Arman Siuco. At kay Lodi Silvestre. De, binabati niya ang kanyang pinsan si Abet Quitco, Verde ngayon. Kay Maric Pispagia, Rowena, Maan, Ritz, at Roy. Kay Rading at Lydia, mga linda ng Tonsuya. Malabot.

0: natin.
1: Yan. Eto yung dalawang tinig namin. Selosan. Sunod naman po si Nicolas Enriquez.
2: Ang kantang ito ay inaali ko po kay brother Waldi Oasan at kay brother Alan Tige. Para sa inyo pong awiting ito sa laot ng karagatan.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
0: 1278.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text

0: Abot mo ba ako?
1: Abot mo ba?
0: Hindi. Ay, nako. Ako naman po nga awit. Paano pa kita malilimutan ni Yoli Samson? Hindi na nga kita malimutan eh. Okay.

Tawa ka na naman, Kuya Nick. Mamapasok. Diba? Ganda, no? Paano ganda. Pa kita malilimutan? Ano sunod? Ang sunod naman po ay siya. Kuya Eddie. Eddie Suarez.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting usapan.
7: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
8: Learning from home, may ni boring.
1: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online.
1: Online.
6: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Apat ang tinig po namin. Awit ko'y dinggin.
11: Buhat.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Lakasan mo ang iyong loob. Magandang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Maria Goretti. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 9, Talata 18 hanggang 26.
2: Lumapit kay Jesus ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi,
3: "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika at ipatong ang iyong mga kamay at siya'y mabubuhay."
2: Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nilapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinipo nito ang laylayan na damit ni Jesus sapagkat naisip niya,
4: "Kung may hihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako."
2: Lumingon naman si Jesus, nakita niya siya at sinabi,
5: "Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng iyong pananalig."
2: At gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng Pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay at sinabi niya,
5: "Umalis kayo. Hindi patay ang dalagita, kundi tulog."
2: Pinagtawanan nila siya. Ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya. Hinawakan ang pata sa kamay at bumangon ito. Lumakanap ang balitang ito sa buong lupaing iyon.
1: "Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako." 2 milagro ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Isang pinuno ng mga Hudyo ang lumapit kay Jesus na may nakapagtatakang kahilingan. "Kamamatay lang ng aking anak na babae, ngunit ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Nakakagulat, di po ba? Pero sumama si Jesus sa kanya at habang papunta sila kung nasa ng anak ng pinuno, sumunod ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Sabi niya, "Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako." Kapatid, ano ang idinadalangin mo ngayon? Kagalingan sa karamdaman? Bagong pagkakataon? Pagkakasundo? Panunumbalik ng ugnayan sa pamilya at lipunan? Makaraos sa mga pinagdaraan ng kahirapan ng buhay? Lumapit ka kay Jesus tulad ng pinuno at ng babaeng dinurugo. Kahit nang hihina ka na, ay manalig ka. Kumapit ka sa kanya hanggang marinig mo rin siyang nagsasabi sa iyo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Amen.
6: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong ng tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatali pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
9: Publiko! Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
9: And Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Abacada.
12: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s, from the Tagalog root word baybay.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
2: Balita, balita, balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
18: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. 738
9: AM.
19: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo kaming rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon ngayong araw po mga brada. Nang Lunes, Hulyo 16 mga brada. Ah, 16. Hulyo 16 pa lang. Excited agad ako ng sweldo. July 6 pa lang mga brada, 2026. Morning good, morning good! Sa ating mga sukil listeners all over the Philippines, all over the world. Siyempre, kamusta po ang inyong naging weekend? Lawrence Tanoke inyo pong nakakasama hanggang alas 6 po, hanggang alas 5. Easy. Hanggang alas 5 lang tayo ng umaga mga brada. Ayan. Oy, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala po ah. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po sa Lunes. Ngayong araw po yan ha. July 6, so papanood nyo pa rin po kami sa live, ng live sa aming live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas pinaigtig na paghahatid po ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at syempre pagtitiwala. Aha mga brada, syempre kumbaga para bang nire-renovate lang yung aming bahay. Makikituloy muna po kami dito sa 104.3. At syempre magandang morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng 104.3 FM mga brada. Kaya naman dahil dyan, ba, sama-sama nating alamin syempre yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
3: headlines. Ronda, Ronda, Pilipinas.
19: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Nakatakdang pagsimula ngayong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
19: Gaganapin din mga brad, ha?
3: Ronda, Ronda, Pilipinas.
19: Ang pagdinig sa Senado simula po yan alas 2 ng hapon ngayong araw. Ayon sa Senate Impeachment Court, idaraos ang impeachment trial mula po alas 2 ng hapon. Lunes hanggang Miyerkules hanggang sa State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Magbabago ang schedule ng impeachment trial matapos ang SONA. Matatanda ang in-impeach mga brad ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang Mayo dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa 1987 Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal ng public trust at iba pang mga krimen. Alam nyo, marami ang nakaantabay ngayon po dito sa inaasahan pong pagdinig dyan po sa Senado nitong o pag-arangkada ng impeachment trial dyan po sa Senado. In fact, marami pong saradong kalsada mga brad at bawal din po yung inaasahan po mga kilos protesta diyan po sa ano ha, diyan po sa paligid ng Senado kung inaakala po ng ilang mga taga-suporta may be pro o anti Duterte mga brad eh bawal po kayo diyan ha, wag na po muna kayo diyan magkasagawa ng mga kilos protesta. If you want, really really want, aba eh baka mamaya gusto niyo diyan po kayo sa ano, sa mga freedom parks, ayan ha, kayo po regardless kung saan po sa buong bansa ang freedom park po ay kumbaga libre na magagamit ng ating mga kabayan sa kung ano man ang hinaing nila. Ano ho? Eh baka gusto nila ilipat ng time slot eh. Kasi duty nila yan. Hindi sila makapanood. Aba, pwede niyo pong ipanawagan yan. Wala namang problema. Pero kung kayo ay mag-aasahan na matutupad o susundin kayo, ibang usapan ho yun. Ha? Kung gusto nyong ilagay sa prime time, kasabay ng mga telenovela, mga brad. Sabi kasi nila, ito ang Senate Flix Season 3 na raw ito. Diyan po sa Senado. Kaya naman, exciting, sabi nila, exciting times. Yung iba naman, dark times, depends on saan bakod ka nakapanig. But then again, ang punto po kung talaga namang, kumbaga, andito na rin lang, might as well pakinggan na rin natin yung mga pro Duterte dyan, yung mga panig po kay VP Sara. This is the right time para, kumbaga, kung ang perspektibo po ninyo ay doon sa panig ng mga ni VP Sara, this is the right time, Brad, para, kumbaga, prove them wrong. Diba? Yan yung inaantabayanan ng karamihan. Ano? But then again, kung ando ka naman sa kabilang panig, aba, ito na yung ano mo, ito na yung pagkakataon mo na kumbaga ipahid yung dapat ipahid. Kasi yun ang sinasabi nila, di ba? Pahiran lang na ang, ito na yun. Pagkakataon na yan para po mabigay yung dapat nyo ibigay. Pakita nyo yung ebidensya. Ito lang naman actually sa akin yan, ano yan. Pabigatan lang ng ebidensya, ha? Pareho pong may ebidensya yan. Eh ako naniniwala akong half-truth pareho yung mga sinasabi. And everyone, most of the time, half-truth naman lagi yung mga binabanggit nitong ating mga ano, nitong ating mga politiko. Again, politiko yung mga yan. So, bilang bahagi ng general public, we have to be always discerning regardless kung ano man yung kanilang ipinupunto o regardless kung ano man yung topic, no? Generally speaking, dapat lagi kang kumbaga pinag-iisipan, tignan mo muna kung may logic ba. Make sense ba yung ginagawa niya o yung sinasabi nito? Logical ba yung binabanggit nitong witness na to o ng personalidad na ito, ng individual na to? Diba? Yan yung isa sa mga bagay, mga brad, na dapat nating laging tatandaan. Ano ho? May it be sa isang statement ng official ng pamahalaan o witness against the government. Yung mga ganyang bagay, magbibigay ng, kunyari, for example, magbibigay ng maleta, wala naman siya sa posisyon during that time. Diba? O, dili naman kaya, sasabihin walang kinalaman, ikaw yung head of that certain agency o head of that certain government office during that time. ba? I mean, there are things talaga na pag sinabi mo, parang nakakapagtaka na hindi ka, na kumbaga, nakakapagtaka na kumbaga mahirap paniwalaan agad. Mama! Yung isang bagay. The moment na sinabi niya na parang hindi totoo yan. So regardless kung ikaw ba kumbaga kulay green, kulay red, or whatever color you might want to be in, kumbaga dapat yan, lagi mong, kumbaga hindi ka dapat madaling utuin. Ika nga, sa salitang balbal, hindi ka dapat utu-uto, para lang, kumbaga, pag-isipan mo din. Dahil tandaan mo, end of the day, battle of public opinion ito. And hindi mo may iwasan yung may mga mag-grandstanding dyan. Ano ba yung grandstanding? Ayan ho yung, kumbaga, in other words, papansin. Naghahanap ng mga boto. Ayan. Exciting part din mga brad, itong impeachment na to. Bakit? Aba, hindi mo na maitatanong dahil nga, speaking of boto, nalalapit na po ang botohan this coming 2028. Will it affect yung mga sasabihin, yung magiging desisyon? Of course, they will always say na itong mga senator judges natin, para sa ebidensya lang. Ito po sila para po sa patas na walang kinikilingan. Parang ba yun? Ito po yung sinasabi nila na walang kaibigan, walang kaaway. Ayan. Kaya sabi nila, walang kaibigan. Pero yung isa may kaakaaway. Ayan, guess yun? Ibig sabihin, hindi mo huhusgahan yung tao dahil kaibigan mo siya. Pero yung mga kaaway ng tao na yun, huhusgahan siya kasi kaaway siya. Tama! Diba? So, yun yung kumbaga, they are accusing this, let's put it this way na lang. Sa Vice Presidency yan, ngang kay VP Sara. They are accusing some senators na, kumbaga, in favor of Sara Duterte as early as now simply because they are aligned with them. Diba? Kumbaga, magkakapartido sila, magkakakampi ba? Yung iba naman, kine-question yung iba, ikaw rin naman, diba? Parang ganun din naman ang punto mo. Hindi ka man panig kay sa gantong partido o hindi ka man kakampi ng ikalawang pangulo, kaaway ka naman. So ibig sabihin ba noon, alam na agad ang boto mo. Diba? Yun yung bagay na kumbaga madalas sa pagtalunan po diyan sa Senado. May kaaway, may kakampi. Siyempre, alam mo ang boto ng kakampi, alam mo yung boto ng kaaway. Ang problema, yung dalawa na yun, nagtuturuan. Diba? Kumbaga-matic naman yan . Ang dapat mong tignan dyan kung ikaw ay, kumbaga, viewing public. Kung ikaw nag-avail ng Senate Flix Season 3, ayan, dapat ang antabayan mo dyan, Brad, yung mga swing votes kung tawagin. Ayan, dyan ang exciting part dyan, yung mga swing votes. Ibig sabihin, ito yung mga, kumbaga, hindi dapat kaalyado at hindi rin dapat kaaway. Kasi given na meron niyang mga kaaway at kakampi, di ba? Paano yung mga swing votes? Then pagdating ng swing votes, ibig sabihin ito yung mga hindi mo alam kung in favor or hindi. Ngayon, pagdating dyan, tignan mo rin ang magiging factor in dyan, yung 2028 elections, di ba? Paano ngayon yung sa 2028 elections? Siyempre, yung political career mo, kumbaga, kailangan mong pangalagaan. Paano mong pangangalagaan yung political career mo? Maninimbang ka ngayon. Mga ganyang bagay, mga brad, hindi po sikreto yan, ha? Yan ang, kumbaga, common knowledge dito po sa atin sa politika dito po sa bansang ito. So, kumbaga, as much as we would love to see these people, these senator judges, to judge the vice president based on merits or based on evidences, mga brad, parang malabo pa sa sabaw ng puso. Given the history of this country, given the culture that we have, given the political climate that we have, parang lahat ng aspetong tignan mo, no? Parang hindi ganun ng, kumbaga, hindi ganun tumutugma. But di natin siguro bigyan ng pagkakataon, no? Kaya nga, ang panawagan ko kanina, as early as now, bakit hindi tayo maging, mas maging discerning o di kaya naman mapanuri dyan po sa mga ganyang klase ng bagay dahil nga po medyo tricky kung titignan mo yung ano, yung mga ginagawa po, lalo na ngayon na napakagagaling po ng ating mga opisyalis, ano? 'Di ba? Ang gagaling mag-reason out, ang gagaling kumbaga ilusot yung mga katuwiran na kung titignan mo naman kung initially pag tinignan mo mali eh. Pero pag pinaliwanag nila, parang nagiging oo nga no. Pwede naman, 'di ba? At marami rin pong loophole ang batas. Oh, isa po yan sa nagiging problema. Kaya lang, yung ating Supreme Court, ewan ko bakit ba sabi na nga ng iba sa mga meme, ba't yung Supreme Court tahimik eh. Alam nyo po, Supreme Court, ang trabaho po niyan, kumbaga pumagit na kung tutuusin eh, di ho ba? Dahil sila ang, kumbaga, makakapagsabi ng tama o mali. Dahil itong mga senador, abogado, legal luminaries, political expert, political commentaries, etc. Yan ho kumbaga nagbibigay laang ho ng take nila o ng opinion nila doon sa prevailing law o kung ano mang batas ang meron. Ano ho? So ang tendency po niyan ay magkakandalabo-labo ang kumbaga pananaw ng bawat isa dyan po sa mga bagay-bagay. That's the exact reason kung ba't may mga nakakasuhan, di ho ba? Kasi for example, itong kay Vice President Sara Duterte, tingin ng mga mambabata sa Kamara, sa lower house, labag yung ginawa ng ikalawang pangulo sa paggastos ng mga confidential fund at yung proseso ng paggamit ng pera. Ano ho? Sa pananaw naman, nung kampo ng Vice President, hindi. Naayon sila sa batas. Kaya nga ho ngayon, idadaan po sa trial. Ang problema, itong trial na to, sabi nga nila, ang impeachment ay political. So, yun, yung binabanggit ko kanina, posible ho itong mauwi sa mga, kumbaga sa hindi na babagong kultura ng ating bansa. Alas 4:23 tayo mga brad, ha? Sige. O, bago tayo dumako sa ating mga plugs mga brad, ito muna. Impeachment pa rin. Higit sa 6,000 police officers ang nakadeploy na sa loob at labas ng Senado para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay National Police Capital Region o National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo, inaasahan na idaraos ang halos lahat ng kinusperesta sa labas ng Gusalian Senado. Hinikayat ni Asilo ang mga lalok sa mga rally sumunod sa mga ligtas na panuntunan. Dagdag pa ng tagapagsalita ng NCRPO, handang tumugon ang pulisya sa anumang sitwasyong pangseguridad na maaring mangyari sa panahon po ng impeachment trial mga brad. Siyempre kanya-kanya nga pong pahayag yan ng kanilang saloobin. Kaya hopefully kumbaga mga brad, siguro itigil nyo na muna yung Ewan ko kung anong kumbaga anong target nyo sa pagsasagawa ng kilos protesta. Malino po na mayroong mga ayaw ng impeachment o malino po na maraming taga-suporta ang ikalawang pangulo. Malinaw din naman na meron din pong mga gusto ng impeachment. No? Kung kayo ay magsasaya ang magsasagawa pa rin ng kilos protesta, para kayo nagpapagod na lang. Ano po bang gusto ninyo ma-impluwensyahan yung mga senator judges? Aba, sino po bang mas ma-impluwensya? Kayo na taong bayan na naglukluk sa kanila? O yung sarili po nilang interes? O sa tingin po nila yung sarili nilang interes? O yung tingin nila na pananaw na pinagsisilbihan nila yung bayan? Ano ho ba sa tingin nyo? Ayun. Ewan ko ha, pero if I were you, magre-relax na lang ako sa bahay, magre-ready ako ng popcorn at antabayanan ko yung alas dos ng hapon para masimulan ko itong makabagong teleserye. Yung sabi nga nila kumbaga ang tawag nila dyan yung teleserye daw ng totoong buhay mga brad. So kung ako sa iyo, ganun ang gagawin ko kesa magpawis ako dyan. Nasa labas ako, hindi naman ako makapanood. Tutok po kayo dito sa Radyo Pilipinas, mga brad. Dito po ihatid namin magkabilang panig, kaliwat kanan, parang basketball lang. Oo, merong opensa, merong depensa. O in their term, dyan sa Senate, may prosecution, tsaka merong defense, mga brad. So mamaya po yan. Para sa mga nakaabang. Let's get ready! alas 4:26 ng umaga, mga brad, mas magiging mabilis naman ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang mga akusado ang haharap sa paglilis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ang akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa panayam ng media sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Pangulo na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Dagdag pa ng punong ekutibo. Sa ganitong paraan kasi, mas madali itong nitong maipapaliwanag ang sarili sa mga question na ibabato sa kanya. Aniya, kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit na sa kanyang mga abogado na haharap siya sa pagdinig, lalo't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili. May make sense yung sinasabi po ng Pangulo, ha? Dahil pero syempre tingnan mo rin yung kabilang panig. Ano ho, bakit posible na mga ayaw umattend? Eh sa 16 ba naman yung iyong defense counsel? Hindi parang wala naman ba? Tanggalin mo na 'yung abogado mo, ikaw na lang magpaliwanag. Di ba? Pero tingnan natin, ha, tingnan natin, may punto yung pangulo, pero syempre, kumbaga mayroon namang reason kung bakit ganun karami yung counsel naman ng ikalawang pangulo. Ngayon mga brad, magkakaroon ng pansamantalang pag-asara po sa bahagi ng Jokno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Simula po yan ngayong araw, ha. Ito'y bilang bahagi ng ipatutupad na security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na inilabas ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial. Manatili ang pag-asara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekday na walang nakaschedule na impeachment trial. Ronda, Pilipinas. So magiging ano to, magiging semi-permanent mga brad up until there is a trial, ha? Sa panahon po ng road closure, maaaring makadaan sa bahagi po ng Jokno Boulevard sa mga sumusunod. Ang mga sumusunod lang, ha? So ibig sabihin, ito lang po yung pwedeng dumaan dyan po sa Jokno Boulevard habang nagsasagawa po ng impeachment trial. Siyempre, yung mga senador. Diba, mga opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic, may kilala ako sa GSIS, ayaw na masama dito. Kala niya, walang pasok eh. Hindi, makakapasok po kayo, ha? Non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang papayagan ng Office of the Senate, Sergeant at Arms. Inasahan o inatasan ng mga opisyal na empleyado ng Senado, mga brad, na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o access pass sa mga itatalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan naman ay re-reroute sa Makapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kailang biyahe at sundin ang mga traffic advisory sa tagubilin ng mga traffic enforcers, mga brad. Ronda, Pilipinas. Alas 4:29 na po na nagmamadaling umaga. Maraming pa tayong mga huntahan, mga brad, mga balitaan. Sa pagbabalik yan, siyempre ng Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
17: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
20: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
21: Ako si Michael. So, ang tingin ko na karapat dapat ng parusa sa mga politiko na napatunayang nagkasala sa korupsyon ay dapat kamukha at ka-level lang din ng simpleng mamamayan. So wala tayo dapat kinikilingan porkit may position or pera. So dapat kapag ka may pananagutan, dapat managot. So regardless kung ano yung batas natin, dapat sundin. Hindi dapat na may kinikilingan. Depende naman sa ano, di ba? Sa bigat ng kaso nila yung magiging parusa. At saka syempre dapat hindi na hayaang tumakbo. Kasi requirements nga sa mga simpleng empleyado, meron tayong police clearance, NBI. Kapag may kaso, hindi na inahayaang mag-proceed ng application, di ba? Sana ganun din sa ating political, sa politika, ganun. So dapat pag may kaso, napatunayan, wala na.
20: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
22: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay, diba may atas ang kuryente natin, sasalba pala itong rep natin.
22: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
20: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Ronda. Pilipinas. Ronda. Kumunek sa highway ng mga balita. Impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: alas 4.35 na po na nagmamadaling umaga, mga branda. Kising, bangon, galaw-galaw. Higo po tayo ng mainit. Mainit na balita, mga branda. Morning good po sa ating mga sukal listeners all over the Philippines, all over the world. Diyan po sa mga nakatutok sa atin sa ating social media page. Yes, maganda-maganda morning. At syempre, mga nakikinig po sa 104.3 FM, mga branda. Kasi dahil nga po sa technical adjustments, mga nagtataka po kayo, sino ba itong kutata ng kutata dyan sa radyo? Meron po kasi kaming mga technical adjustment dito po sa 738 kHz. Yung Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan po sa 104.3 FM simula Lunes, July 6. Ngayong araw yan, mapapanood din nyo pa rin kami sa aming mga social media pages sa pamamagitan po ng aming live streaming. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, mga brad, asahan ng mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagtitiwala. Oy, tuloy tayo sa ating balitaan, mga brad. Tiniyak po ni Senador Erwin Tulfo na hindi maapektuhan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagtutulak ng Senado sa mahalagang panukalang batas. Ayon kay Tulfo, kailangan gampanan ng mga senador ang kailan tungkulin bilang senator judges sa paglilitis habang patuloy na tinutugunan ang mga pangangailangan ng publiko. Kabilang sa mga priority measure ni Tulfo, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Act o yung AIX, amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at malawak ang pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Walang divorce. Binigyan din mga brad ng senador na dapat magpatuloy ang mga halagang investigasyon ng Senado, kabilang ang flood control probe at issue ng pagputol ng mga puno at earthballing sa Palawan na tinatalakay sa Senate Blue Ribbon Committee. Nanawagan din si Tulfo, mga brad, sa kanyang mga kasamahan na magkaisa na para sa pagtugon sa mga problemang pang-ekonomiya, serbisyong panlipunan at seguridad ng mga mamamayan. Pagkakit ni Tulfo, kailangan maipagpatuloy ang trabaho ng Senado para sa pananagutan sa gobyerno at paggaan ng buhay ng mga Pilipino sa gitna po ng impeachment trial. Alas 4.37 ng umaga, mga brada. Report muna tayo, ha, patungkol nga po dito sa ating syempre dito sa ating bayan. Nangyayari nga po dito, unahin natin dyan po sa Lungsod Quezon. Yung QCPD muling nag-deploy ng mga police dyan po sa Sandigam Bayan. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report. Mahigpit pa rin binabantayan ng Quezon City Police District ang paligid ng Sandigan Bayan kasunod ng pagsasampa ng mga kaso laban kay Senador Dante Marcoleta. Kahit nitong linggo ay muling nag-deploy ang QCPD ng mga tauhan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at sa paligid ng Sandigan Bayan para tekin ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Personal ding inspeksyon ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio kasama ni District Operations Division Chief Police Colonel Vicente Bumalay ang mga nakatalagang pulis at ang command post para matiyak ang maayos na pagpatupad ng security measures. Matatanda ang unang nag-deploy ng karagdagang puwersa ang QCPD noong Biyernes, kasabay ng paghahain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at iba pa laban sa senador, dating kongresistang si Mike Defensor at dalawang iba pa. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

4:39 in the morning, mga branda. Hiniling naman ang isang abogado sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang posibleng kasong plunder. Kaugnay po ng ibinunyag ng grupong The Passenger Forum. Ito ang kabiguan umano ng Manila International Airport Authority o MIA na singilin ang halos 4 na bilyong pisong utang ng kumpanyang Cargo House Incorporated. Nabatid na patuloy pa rin ginagamit ng naturang kumpanya ang pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport sa kabila po ng utang nito sa MIAA. Sa sulat na ipinadala na sa Ombudsman, pinaimbestigahan ni Attorney Carlo Ibañez

0: Ang taong bayan ang nakasalalay rito at makabubuting maghain ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot sa isyu na kung kinakailangan. Samantala, sa isang pahayag, sinabi naman ni MIA General Manager Eric Ines na makikipagtulungan ang ahensya sa ombudsman hinggil sa magiging investigasyon kung kinakailangan, ngunit sa ngayon ay wala sila sa posisyon para magbigay ng komento hinggil sa nasabing isyu. Alas 4:40 po ng umaga, mga brada. DMW Region 1, nagkaloob naman ng financial assistance sa 24 na nagbalik na OFW sa ilalim po ng Emergency Livelihood Program for Overseas Filipino Workers. Ramanda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas Report. Tumanggap ng financial assistance ang 24 na overseas Filipino workers sa Region 1 sa ilalim ng Emergency Livelihood Program for Overseas Filipino Workers o ELPOR ng Department of Migrant Workers bilang bahagi ng pagpapalakas ng reintegration program sa mga nagbalik bansang manggagawa. Pinangunahan ng check awarding ceremony ni OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla na nagbigay diin sa kahalagahan ng maagap at makabuluhang suporta upang matulungan ng returning OFWs na muling makapagsimula at makabuo ng pangmatagalang pagkakakitaan sa kanilang mga komunidad. Dumalo rin sa aktibidad sina Supervising Labor and Employment Officer Dion Cleo Cruz, Senior Labor and Employment Officer Iris Sarmiento, Labor and Employment Officer Tree Shirley Peñaloza, Labor and Employment Officer Juan Carl Joshua Pahimolya at Labor and Employment Officer Juan Jessica Ogbinar na tumulong sa distribution ng ayuda at pakikipag-ugnayan sa mga benepisyaryo kaugnay ng kanilang reintegration plans. Ayon sa DMW, layunin ng ELPOR na suportahan ang mga nagbabalik na OFW sa pagbuo o pagpapalawak ng mga pagkakakitaan para sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda.

ay nagbabala mga bradha ang DNR Mines and Geosciences Bureau sa posibleng pagguho po ng lupa at pagbaha sa nasa 1,300 na mahigit na mga barangay mga bradha. Ito po ay dahil sa banta ng super typhoon na may international name na Bavi o yung magiging Inday po yan ha. Hindi kaya politically meditated itong pag-asa, baka madamay pa kayo sa politika niyan ha. Batay po ito sa 3 araw na rainfall forecast ng Pag-asa Geohazard Maps ng DNR-MGB. Pinayuan ng publiko na bantayan ang pagtaas po ng tubig, lalo na sa mga ilog, dalisdis at iba pang mababang lugar. Dalisdis, no? Ano pa yung dalisdis na yan? Lalim, parang hindi ko na nag-inunan. Pumunta ka sa dalisdisan. Dapat din pong agad iulat ang anumang senyalis ng paggalaw ng lupa, bigla ang pagbaha o pagputik ng tubig. Usually yan sa mga ilog-ilog, sa mga probinsya mga brad, kapag medyo nakita mong nag-brown na, di ba malinaw ho yan eh. Pag nagba-brown na ho yung nakita mong ano, ibig sabihin may mga gumagalaw-galaw na pong ano. Kumbaga nagalaw na yung mga lupa dyan po sa bahaging itaas ng bundok na yan. So might as well umalis-alis ka na dahil posible kang either may landfall o kung flash flood o kung anumang meron po dyan. Ingat po lalo na kung maulan. Ano? Pinapayuhan din ang mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bitak sa bahay o nakatagilid na poste at sahig. Inihikayat ang publiko mga brad na manatiling alerto. Sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalan at maghanda po ng posibleng paglikas kung kinakailangan. So sa mga itong pagkakataon mga brad, don't forget your go bags. Ito po yung inyong mga bibit-bitin sa oras ng trahedya o sa oras ng sakuna. Ito po isang bit-bitan laang. So kung wala ho kayo, you might wanna try to create one or make one para po eventually, if ever, na kailanganin nyo, meron po. Ano ho? Napakadali po mag-search sa internet kung anong laman ng go bag. Ha? Basically, you have to put in 3 days of survival items. Food, water, batteries, etc. Para po in the next 72 hours, kayo po ay makapag-survive. Ano ho? So hopefully, hindi po ganun kalakabal. Pero napakalakas po kasi nitong ano. Kung makikita nyo po yung sa Pag-asa, kung yung kanilang ano, napakalakas po nitong Typhoon Bavi na to. So ingat po tayong lahat mga brad ha.

0: Alas 4:45 po na nagmamadaling umaga. Dako naman tayo dito kay Sheriff Timhar, mga brad, ha? Yung Malacanang tiniyak ang patuloy ng suporta sa mga prioridad na proyekto sa Northern Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniyak ng Malacanang ang patuloy na suporta nito sa mga prioridad na proyekto sa Northern Mindanao upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at mas maraming mamamayan ang makinabang dito. Sa kanyang mensahe sa 2026 State of the Region Address ng Regional Development Council o RDC-10, sinabi ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. na ipinaaabot niya ang pagbati at suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-rehiyon. Ayon kay Lagdameo, susi sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga komunidad. Anya, mahalaga rin ang papel ng RDC sa pagtiyak na tumutugon ang mga programa ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sinabi rin niya na layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos na maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming oportunidad at mas maayos na serbisyo. Kabilang sa mga paunahing proyektong binanggit ni Lagdameo ang modernisasyon ng Lagindingan Airport na lalapit na pagkumpleto ng Bukidnon Airport, rehabilitasyon ng Agus Pulangi Hydropower Complex, pagpapaulad ng Sultan Nagadimaporo Port at Central Mindanao High Standard Highway. Iginiit naman ni Lagdameo na magpapatuloy ang suporta ng pambansang pamahalaan sa mga proyektong magpapanakas sa konektibidad, ekonomiya at kabuhayan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.

0: Oy, 4:47 in the morning mga Brad, mag-iisang taon na po mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit, tila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na natural lang na mayroon silang natatanggap na kickback mula po sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin. So sa pingin ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan. Tama po yan, mahal na Pangulo. Ito ay kung saan ang ilang entitled at naniniwalang karapatan nila na makatanggap ng bahagi ng project fund. Sinabi ng punong ehekutibo na hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghahabol sa mga ito, mga Brad, ha? Mangangailangan na niya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagtatakbo o pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban po sa sistema ng korupsyon sa gobyerno. Ay naku, mahal na Pangulo, kaya nga po exact reason kung bakit ako personally, sana po kayo rin po, yung mga nakikinig sa atin, eh sana po isulong po ninyo yung tinatawag nating constitutional reform. So, ito po yung pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Dahil ito pong mga garapal po na ito, ano ho, ito pong mga tao na ito na binabanggit ng Pangulo, eh wala na pong hiya yung mga yan. Kaya yung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ay parang malabo na po yun eh.
1: Mahiya naman kayo.
0: Oo. Negative na ho, mahal na Pangulo. Hindi ho mangyayari yun. Dahil po yung mga yan, eh kumbaga matigas pa po sa asero ang bungo niyan. Eh hiramin ko yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, eh yan kapag tinagamo yung mukha niya mga yan, tatalbog lang. Sa kapal, oo. Ganong kakapal. Pero honestly or seriously speaking, ang punto po dito ng Pangulo ay yung sistema po ng pamahalaan. Ano? Some of these people talaga, honestly, gusto nilang magsilbi sa bayan. It's just that if they did not or if they're not nakiisa doon sa sistema, eh sila mapapahamak and yung mga ipinopropose po nilang proyekto para sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, eh mapupurnada. Ano ho? Remember, yung may mga tinatawag po diyang parking fee at saka mga sagasa fee. Yung mga sagasa, yung walang pahintulot mo, ibibigay sa'yo yung proyekto para ang dating sa kanila mapupunta yung sistema, pero magmumukhang ikaw yung tumanggap. Ano ho? Yung mga ganyang sistema kong binabanggit. At ayan mga Brad, common knowledge dyan po sa kanilang mga tao dyan sa loob. So imposibleng sasabihin po, inosente sila. O di kaya wala silang kinalaman. Naka, Diyos ko. Maniniwala ka, wala silang kinalaman. Parang bumalabas pa sa sabaw ng pusin. Ano? Kasi nga po, sabi nga nila, kumbaga meron na pong meron na pong mga nasusulat, sabi nga nila, no? Sabi nila Brad Pitt, mga Brad. May nasusulat na dyan as early as year 2000, mga Brad. Kung saan na idinidetalye po kung paano po nagkakaroon ng korupsyon. So the only thing a president can do siguro is to minimize it dahil rampant yung corruption dyan po sa mga proyekto po na yan. Ano? And tanggalin mo, pagpalagi mo tanggalin yan, even hindi yung mga officialis po, hindi yung mga congressman. Sa kultura po ng Pilipino, mga Brad, yung may mga kultura tayong magaganda eh, yung pagiging grateful o yung pagbayad ng utang na loob, pagtanaw ng utang na loob, yung pamilya, yung mga ganyan. Yan po eh, same reason o same culture, same nakatangian. Ayan, ano bang English ng katangian? Same katangian din po ang nagiging mitya ng corruption dito po sa atin. And in fact, may mga pag-aaral nga po, may mga nagpahayag na ang Pilipino galit lang sa korupsyon, hindi dahil galit sila sa korupsyon, kundi hindi sila kasama. Yun ang ano. Pag yan, naisama mo na, okay na yan, tatahimik na yan. Sample, yung mga parking la ang dyan sa labas. Yung mga illegal parking yan. Ayan, maninitayan kapag yun doon sa sila ay naapektuhan. Pero pag sila naman yung nakakaperwisyo, hindi magsasalita yan. Same goes with sa mga malalaki. Sa maliliit, ganun din sa malaki. Diba? Yung family culture, yung padrino system, mga brada, talamak yan. Ito masakit. Yung current system natin, hindi po basta-basta na che-check yung mga nasa ilalim. Simply because, ano tayo eh, presidential system eh. So, yung pinakamataas, no? Siguro hanggang pinaka-check niya lang dyan yung personal, ha? Yung talagang personal knowledge yun, nasa ano lang, nasa above middle. No? So, paano ang ganun? Paano mo ilalagay o paano mo mabiberipika kung ikaw, for example, si Pangulong Marcos Jr., paano niya madodouble check yung mga barangay nang kumbaga meron siyang sariling kumbaga puwersa. Ngayon kasi hindi niya maabot yung mga yan hanggang walang nagsusumbong, hindi na ibubulgar, 'di ba? Meron kasing mga ahensya ng pamahalaan na dadaanan, yung bureaucracy kung tawagin. Yan po ay yung diyan po sa DILG, 'di ba? Then may mga regional director, tapos merong mga hepe-hepe pa yan. Bago makarating sa Pangulo yan, burado na yung kasalanan ng lintek na chairman na yan. So anong ibig ko sabihin dito? Dapat meron hong, kumbaga, kumbaga, regional ang ano dapat. Ako tingin ko, ako naniniwala ako, regional dapat ang, kumbaga, head of bawat government para dyan pa lang sa kanila, may parusa na. Kung lalapit ka, hindi mo na kailangan lumapit. Kumbaga, dyan pa lang sa lower, sa region, dapat may mapanagot na agad. Dapat sabi nila, may governor naman, may mga provincial agencies naman. Kaya lang, sa sistema po ngayon, kayang-kaya ng ano, kayang-kaya ng manipulahin ng mga veterano po sa gobyerno yung sistema ng pamahalaan. Ha? Oy, teka lang, bago tayo magtapos, habol natin na report ito, ha? Pasensya na sa mga hindi ko nahabol, medyo maraming kuda ang inyong lolo ngayon, ha? Nasaan na ba yung report ni kinakapatid J. Mark Dagala? Ba't nawawala, ah? Ayun, ha? Itinuturing po na chairman ng isang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o yung BIFF, patay matapos makainkwentro ng militar at pulisya dyan sa Maguindanao del Norte. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Neutralisado ng otoridad ang itinuturing na pinuno ng isang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Ismael Abubakar alias Commander Bungos. Kasunod ng ikitasang joint law enforcement operations ng Philippine National Police sa pagkikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines sa Sulcad, Cudarata sa Maguindanao del Norte. Si Commander Bungos, ang tagapamuno ng Bungos Faction ng BIFF at itinuturing na top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur. Tinutugi sa mga otoridad si Commander Bungos sa bisa ng mga mandamiento de arresto inilabas sa iba't ibang korte dahil sa mga kasong murder, attempted murder, qualified direct assault at destructive arson. Itinuturing ding terorista si alias Commander Bungos salig sa resolusyon na Anti-Terrorism Council mula pa noong 2021 at may patong din na 3 milyong pisong sa kanyang ulo sa bisa ng DND-DILG Joint Order No. 16. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatiba sa likod ng matagumpay ng operasyon na nagpakita ng profesionalismo at pagsunod sa mga itinakdang protokol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, Pilipinas. Oy, 4:55 in the morning mga brada. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat si Taas para sa biyaya po ng buhay. At si Baba naman para sa pagsubok sa buhay. Bago magtapos, gusto ko lang din magpasalamat, ha, diyan po sa Perpetual Socor Hospital and Maternity sa pag-aalaga po sa aming baby quattros Enzo na lumabas po itong July 4. Thank you so much sa mga nurses and kay Dr. Yvonne Mariano. No, thank you so much. Sana babaan nyo lang yung inyong PF. 4:56 in the morning mga Brad Lawrence. Tanong ko po ito. Magkarinigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: kayo ang buhay at buhay na patunay na posible ang mga pananaw na paguhin ang sistema at kalakaran sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
1: Kailangan mo kasi silang ilagay din sa pedestal eh. Kasi siyempre nagtatrabaho sila, so dapat bibigyan talaga natin sila ng kugay.
2: We hope that they will be able to multiply, no? Kasi siyempre may dapat may re-eco yun eh. We hope that they will be able to inspire several people, especially the young, para to engage in agriculture. Kasi ang alam natin ngayon, nawawalan na yung mga young in agriculture. So this one, give meaning that you have to dedicate yourself for food security.

0: Dito sa Gawad Saka, ipinagdiriwang natin ang kahusayan ng agrikultura at pangisdaan. Bibigyan kayo ng gawad, hindi lamang dahil sa inyong mga tagumpay, kundi dahil sa kinabukasang tinutulungan ninyong buhay. Isang Pilipinas kung saan umuunlad ang bawat magsasaka at mangingisda, nagkakaisa ang bawat komunidad at nananatiling buhay, masagana at may papamana sa susunod na henerasyon ang ating lupa. At
1: yung sustainable farming is hindi lang po technology, kundi meron isang anak na magpapatuloy kung ano po yung aming naumpisahan. Dahil hindi matatawag na sustainable agriculture kung yung iyong ginawa ay mamamatay pagkapatay ng isang magsasaka. So sa pamilya namin po, lahat ng anak ko, manugang ko, kasama po sa aming pagpapang. At dahil kung titignan po natin, average farmer po is nasa almost 60 years old. Kung wala pong magpapatuloy, sino po ang gagawa? Kailangan merong mga magpapatuloy sa ating ginagawa or else mamamatay at mag-i-import na lang ba tayo? Wala na pa tayong aasahan sa lokal. Sa mga kapwa ko pong sasaka, huwag po tayong hinaan ng loob.
2: Nakikita na natin na aging na po ang ating mga farmers. So, sa totoo lang nakakabahala. Ako po kasama ang iba pang young farmers sa buong Pilipinas. Kami po ay patuloy na inaalis yung stigma na ang agrikultura ay hindi para sa mga kabataan o bumababa ang persyento ng mga kabataan na umaano sa agrikultura. Dahil merong pag-asa sa agrikultura. Dahil tayo ang pag-asa ng bayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa ating mga kabataan, patuloy lang po tayong mangarap. Patuloy tayong maging pag-asa sa susunod pang mga henerasyon.
0: Ito ang bagong landas na nais nating tahakin ng sama-sama. Mula sa simpleng pagbibilang ng mga nagawa, output, tungo sa tunay na pagbabagong na idudulot nito sa buhay ng tao, outcomes.
3: Ang Tagipsaka, maraming tulong yan sa magsasaka dahil ang presyo ng palay, mataas. Mataas ang presyo, nakapagpaaral po ato. Ang panganay ko po ay Philippine Navy and isa namin anak mayroon ng anak buhay sa tire supply. Panguli, nursing student sa Nagasalit po. Ako po si Benigno Prestado, taga San Agustin. 25 years na po akong magsasaka.
4: Sa buong Pilipinas, kahit saan ako pumunta, pinadala ko. Walang dahilan na hindi dapat kumikita ang ating mga magsasaka at mangingisda kung tama ang implementasyon ng Sagipsaka Act.
3: Yung produkto namin, sir, binili ng kooperatiba, sir, yung bigas. Ako, kami po ang nagbibigay po walang gutom sa DSWD.
5: Simula 2024, supplier po kami ng DSWD walang gutom. Sunod po yung LGU, so lagi po sila talagang kumukuha. Yung nga po yung example po nung pandemic, di pa manager, 17 million po
6: yung binili sa amin.
5: So, noong nakaraan po, nagkabagyo po ng bagyong Uwan, so bumili din po sila sa amin ng worth 1.3 million na bigas.
6: Sa ngayon po, sa totoo, yung mga magsasaka po, sila sa ngayon po ay ginaganahan na.
5: Pinaganahan po silang magsaka.
6: Magsaka.
5: Dahil po maganda na po yung bili, yung presyo ng palay. Ng palay na binibili po namin. Maganda na rin po kasi yung market ng co-op namin. Direkta na po. Hindi na kung saan-saan sa private trader na po. Ito po ang resibo ng Sagipsaka. Ito po ay ang aming mga produce.
6: 10 kilos.
5: Kami po ay nagpapasalamat kay Senator Kiko Pangilinan. Dahil po sa Sagipsaka, marami pong matutulungan. Hindi lang po ang aming kooperatiba, lalong-lalo na po yung aming mga magsasaka.
3: Dahil kay Senator na mataas yung palay, kaya kaming magsasaka talagang super talagang medyo maugma kami ay masaya dahil ang presyo ng palay mataas.
7: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 7 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, asa isa buwan ho ng Hulyo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay ho. Good morning, good morning, good morning sa mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagus ho yan sa mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang hirap mong humahanap ng signal, ano ho. Makakuha lamang ng signal din sa amin. Anyway, hindi po kami sa loob po ng isang oras at tayo tututok po naman sa usaping agrikultura pa rin. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing sa labas ng ating himpilan, galing sa ibang lalawigan. Pagka tayo po isabay-sabay napapainggan sa lato ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ama po natin ang 104.3 The Capital FM. Ano ho? Mantala, dyan muna tayo mapapainggan. Ano ho? Po naman sa ilang mga technical adjustments ang Radyo Pilipinas po. Radyo Publiko ay pasamantala muna ang mapapainggan sa 104.3 FM. Wala ho ngayong araw ng Lunes. Ano ho? Panood nyo rin ho kami ng live sa streaming Radyo Pilipinas social media pages. Aming pagbabalik po ng sa 738 kHz. Nako, asahan ho ninyo yung mas malinaw, mas pinaigting na paghatid po ng mga balita, impormasyon na serbisyong publiko. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala ho naman. Ayun. Nagkasama pa rin po natin dyan ang nakikinig sa atin niya sa may PDIC Ilocos natin, ang DWCI. Ay, good morning ho riyan. Yung sa DWCI, sa may party ho naman ng Gayan. Morning kay Governor Eda Glipay. Kamusta ka na, Jen? Binabati ko na rin ng magandang baga si Gerald Tomlanchon. At syempre, pagbate, baka makalimutan ko. Happy birthday kay paring Lando Marquez ng LDAP. Happy birthday, paring Lando. Kay Amer Bayanito. Tinating kasama sa NFA Business Regulation Directorate. Senior na lahat kami. Ano yata, natira doon sa mga kasama ko rin doon. Okay. Ingat po sa mga nasa biyahe, pakiusap lang si Mamang Chupel, baka tutulog-tulog pa sa Maribela ho yan. Ikalabit lang ay gising para iwas disgrasya, iwas sa kanuha po tayo. Awal po ang tutulog-tulog sa Maribela, awal po ang bikon sa kalsada.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Pangkalahat ng magigilagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes, Hulyo 6, ano, ay bahagyang maulap. Agang sa maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, tulad po yan ng mga localized thunderstorm. Mainit at pangkalahat ng tuyo naman ng panahon, ngunit mataas po naman ang tsansa ng ulan po naman pagsapit po ng hapon o sa gabi naman. Sabay pa rin po niyan, inabantayan po ang isang super typhoon, may international name na Bavi. Ano ho, talabas yun ng ating par at inaasang papasok po ito. Posibleng bukas o sa araw daw naman ng Miyerkules. Papangalan ng Inday. Inday, sa ba sa pagdinig yung impeachment? Yung Inday kasabay sa impeachment hearing? Inday din yun, di ba? Wala itong direktang epekto naman sa bansa sa ngayon, ngunit maring magdulot po naman ng masungit na panahon sa mga susunod po namang mga araw. Ito sa atin sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Chance po ng pulupulong pag-ulan o biglang thunderstorm, lalo na sa hapon po naman o simiparty ng gabi. Ano? Extreme Northern Luzon naman, makararanas ng epekto ng Ridge of High Pressure Area, HPA po yan. Dadala naman ang pangkalahat ng magandang panahon, at may mga isolated na mga thunderstorm din po naman. At may babala pa rin ho, ano ho? Posible ang mga biglang pagbaha o pagho ng lupa, flash floods o landslides. Oras ho na malalakas at matatagal ho namang mga thunderstorm na yan. Okay. Sa parte naman ng Northern Luzon, may bahing dagat at hangin daw po riyan. Inapo hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa Nordis hanggang Southis. Ang kalagayan ng dagat ay bahagya hanggang sa katamtamang pag-alon po naman. Din ang Mindanao, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa Southwest hanggang West. dagat po ay bahagya hanggang sa katamtamang pag-alon. Alaming bahagi naman ng ating bansa, bahina. Hanggang katamtamang hangin mula mo naman sa southwest na may bahagi hanggang katamtamang pag-alon po naman ng ating mga karagatan. Ayun. Mga nagtatanong, sa lugar po ng Cordillera, ang Cordillera Administrative Region, ilang po dyan yung Baguio City, na dyan po yung Atok, yung Benguet, iba pa mga probinsya po dyan sa rehiyon na yan. Pangkalahat lang pong sinasabing maaraw ho naman ang panahon. Ano? May chance ha, malalakas yung pulo-pulo pag-ulan at thunderstorm, isabit pa rin po ng hapon o sa gabi naman. Ayan. Baguio City po ay magiging maaraw hanggang bahagyang maulap hanggang sa umaga. Ano? Isabit po naman ng alas 11 na ng umaga, hanggang sa hapon po naman yung sinasabing 65% na po sa chance ha, katamtaman hanggang sa malalakas sa thunderstorms. Ang temperatura po dyan maglalaro sa pagitan po ng 18 hanggang 27 degrees Celsius, nananatili itong balamig kumpara po naman sa Kapatagan. Lalo na sa Atok Benguet, ano ho? Mas mababang temperatura sa Atok na naglalaro po sa 16 hanggang 24 Celsius po yan. Magiging magandang sikat ang araw sa umaga, subalit may 60% pong chance po naman ang thunderstorm simula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Ibang bahagi pa rin po ng CAR, ang Mountain Province, Ibugao, Kalinga, Apayao, Abra. Kalahat ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Naranasin ho ng mga isolated thunderstorms sa hapon na maring magdulot po ng biglaang zero visibility o makapal na hamog sa mga matataas po ng mga lugar. Dahil nga po sa mga bulubunduking topografiya ng Cordillera, ang publiko at mga biyahero po ay pinapayuhang mag-ingat. Ano ho? Landslide, yung flash-flash na yan. Madulas na kalsada, mag-ingat po alano sa kabaan po ng Halsema Highway. Yung patungo sa Atok, Cannon Road, Marcos Highway, tungo naman sa Baguio. Kapag nagsimula na po yung ulan, banta po ng rockfall at makapal po namang fog.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ito yung asahan natin magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Tutok ko tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture magtatayo ng malalaking seed storage facility para po naman sa climate resilience.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Department of Agriculture binalangkas ang roadmap para po sa export ng paglaki ng ube industry.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: At suporta naman ang pribadong sektor, pinag-aaralan na ng DA at PBB Center para po naman sa strategikong infra projects sa agrikultura pa rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada araw ho ng Lunes. Ano ho? Mga bata, mga estudyante, pagigising. Iba dyan, maaga nga. Naglalakad na ngayon eh. Pero sigurado yung medala po ng payong. Ang galang sa ulan, kapote. O baril. Di ho panagsak. Yung mga improvised na pwedeng magamit o makasakit o makapatay. Ano ho? Doing walang bitbit na ganyan yung mga anak. Ano ho? Pinaglaan po ng 550 milyong piso naman ang Department of Agriculture sa loob ng 2 taon para ho magtayo ng seed storage facilities sa buong bansa. Ayon din po niya, mapalakas ang supply ng dekalidad na binhi at maprotektahan din po naman yung agrikultura laban sa epekto ng pabago-bagong klima. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr., tatayo ang mga pasilidad sa loob ng rehiyon upang maiwasan po naman ang kulangan ng binhi tuwing may kalamidad at supply disruption. Paglalaan po ng 250 milyong piso sa 2026, 300 milyong piso naman sa 2027, pero sa proyekto naman ikakalat sa mga pangunahing agricultural areas dito sa ating bansa. Ang Pilipinas na madalas naman ho ng bagyo at lindol, at target po masiguro naman na tuloy-tuloy na supply sa magitan po naman ng mga pasilidad dito. Ay, sa ibang bansa, talagang iba, namamatay na ho sa tindi ng init ha. Sa Bureau of Plant Industry sa Quezon City, meron pong upgraded storage facility na kayang mag-imbak po naman na hanggang sa 9,000 sako ng binhi at gumamit din po ng solar power para po naman sa operasyon. Ayon pa rin kay Sec. Laurel, ay good morning, Secretary Laurel. Tama din sa pagtutok. Makakatulong ito sa mas matatag at mas efisyenteng seed supply system dito po naman sa ating bansa.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Anggap muna tayo ng report. Yung problema ng ano, di ba, sa Negros, yung mga tubuhan natin. Lumalaki problema ron eh. Pinaigting hakbang laban po sa RSSI. Suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Aminin muna natin ang mga detaling yan. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Stop.
9: Confederation of Sugarcane Growers Association o ZONFED at mga sugar millers ang kampanya ng Sugar Agriculture Administration laban sa pesteng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI na patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Sa isinagawang pulong ng mga ito, iniulat ng SRA na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa Luzon. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, malaki na itulong ng SRA sa pamamagitan ng pamahagi ng mga kagamitan, pesticides, abono at pagkapatupad ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa peste. Bate sa datos ng SRA, nasa higit 200 hektarya ng taniman ng tubo sa Luzon ang naapektuhan ng RSSI ngayong taon na mas mababa na kumpara sa 1,500 hektarya na itala noong nakaraang taon. Karamihan sa mga apektadong lugar ay nasa Batangas, nasunda ng Tarlac, Camarines Sur at Isabela. Mula sa SRA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 17 minuto na kami bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning! Nakatutok sa ating mga nasa malalayong lugar. Siyempre ito sa iba't ibang grupo, mga asosasyon ng mga magsasaka natin. Karami ho niyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, kasama din ho yung mga irrigators. Ano ho? Magkakatulong, magkakatuwang. Manmatyak po natin yung sigurado ng ating mga pagkain din po naman. Napaka-importante ho niyan. Samantala, isa ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapapabilang o mapabilang po naman ang ube bilang susunod na matagumpay na dekalidad na agricultural export ng bansa. Agi nito ang mas malakas sa koordinasyon sa industriya as pinalawak pong produksyon at pinag-isang branding na magbubukas sa mas malaking ambag na mabisong magpalago. Palago naman sa pandaigdigang pamilihan. Sa ginanap na konsultasyon sa mga grower, processors, exporters, researchers at iba pang stakeholders, hilinaw po ni DA Secretary Laurel na ipoporsigohon ng gobyerno ang satihiyang pinangungunahan ng industriya alip na magtakda ng solusyon mula sa itaas pababa. Igyang din pa ni Secretary Laurel na ang papel ng DA magbigay po ng pondo, suporta, polisiya at pagsasaliksik po naman batay sa mga prioridad at tukoy na po mismo ng industriya. Gamat ang buko, saging, bangga, pinya, durian, ang nananatili pong pangunahing kumikitang export ay nakita ho ng mga opisyal ang ube. Yung halaya yan, di ba? Bilang umuusbong na produkto na may malaking hindi nagagamit na potensyal, gitna po ng lumalaking pangangailangan sa ibang bansa para po naman sa natural na pagkaing sangkap at mataas uri ng naprosesong produkto. Nakabila po ng malakas na demand, labi ng stakeholders ng industriya ay patuloy po na ikipagbuno. Putol-putol na supply chains, hindi pare-parehong pamantayan ng kalidad, hindi sa matagamitan sa pagtatinim at ang kawalampunan mga nagkakaisang marketing strategy.
7: Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tanggap po tayo ng report. Oh. Report tayo, sige. 29, arestado naman sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pangingisda. Happy anniversary din sa Bifar, ha? Agit 10 milyong halaga ng mga gamitan, nasa ba't po naman? Minauto natin ang mga kumpletong detalye ng balitang yan. Nakatutok! Himagdagala!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinigting sa pulis sa kanilang kampanya kontra illegal na pangingisda sa iba't ibang panig ng bansa. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ng mga yamang dagat habang kanila ring pinaiigting ang PNP focus agenda sa pamagitan ng Enhanced Managing Police Operations. Ayon sa PNP, kinasa ang magkakaiwalay na operasyon mula Hulyo 4 hanggang Hulyo 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 29 na individual habang mahigit 10 milyong pisong halaga na mga kagamitan sa pangingisda ang nasa bata. Kabilang sa mga lugar kung saan kinasa ang operasyon ay ang sa Dambantayan sa Cebu, Oriyon sa Bataan, Concepcion sa Iloilo at sa Zamboanga City. Ayon kay PNP Police General Jose Melencio Nartales Jr., tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal na pangingisda dahil sa mga angkargatan ay hindi lamang likas na yaman kundi kabuhayan din na napakaraming Pilipino. Gagawin nila ang pagpapatupad ng batas sa may integridad, pag-alan sa batas at karapatan ng bawat isa dahil sa hindi lamang nila layunin papanagutin ng mga lumabag kundi pangalagaan din ng mga kargatan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala, pinabalakason ng Department of Agriculture ang mga hakbang para magamit ang kapital ng pribadong sektor sa mga mahalagang infrastruktura hudyat ng mas malakas na pagsulong para modernisa yung sektor po ng agrikultura sa magitan po ng public-private partnership o yung tinatawag na PPPs. Tungkol po niyan, nakipagkita naman si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel sa mga opisyal ng PPP Center nitong katapusan ho ng Hunyo. Inalakay sa pagbubulong ang linya ng mga priority projects na layuning mapahusay at mapalakas ang siguridad sa pagkain, mabawasan po naman ang paggalugi sa ani. Bilang sa mga natukoy na posibleng ipatupad na PPP ang farm to market roads, mega food hubs, agri-fish boats, hatchery centers, mekanisasyon sa agrikultura, biosafety facilities, hindi po naman ang solar powered ice plants at irrigation systems. Tinitingnan din po ang mga opisyal ang paggamit ng DA ng PDMF upang mapabilis po naman ang pagsulong ng proyekto at mapahusay po naman ang kahandaan sa pamumuhunan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Simulan na ho natin ang pagtanggap ng mga report galing sa probinsya. Sige, galaw-galaw tayo sa mga probinsya ho. EDSWD, BIFAR at grupong Samapa nagkaisa po sa kanunahang pag-tripartite MOA sa Pangasinan. Git 3.7 milyong pisong seed capital. Pinagkaloob po naman sa 186 na mga magsasaka. Tutok tayo sa mga detalye. Nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Formal nang nilagdaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ng BIFAR Region 1 at SAMAPA sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayug, Pangasinan. 24 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang mga balita sa Agoo. Department of Agriculture, Ilocos Region. Nagtala po naman na higit 2 milyong pisong benta sa kauna-unahang Interregional Kaliwa Trade Fair. Mga detalye ng balitang yan, andiyan po naman si Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Agoo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nagbukas ng mas malawak na oportunidad sa merkado para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Ilocos Region ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang Inter-Regional Kadiwa Trade Fair sa SM City Clark sa Angeles City, Pampanga. Itinampok sa trade fair ang iba't ibang produktong agrikultura, processed food, handicrafts at iba pang dekalidad na produkto tong gawang Ilocos. Ayon sa DARFO, nakapagtala ang mga exhibitors ng mahigit 2 milyong piso na kabuang benta, patunay ng lumalawak na pagtangkilik ng mga mamimili at ng lumalaking merkado para sa mga lokal na produkto ng rehiyon. Sinabi ni Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Taktak na mahalaga ang pagpapalawak ng market access para mapalakas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante at matiyak ang sapat at ligtas na supply ng pagkain. Umaasa naman ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na magbubukas pa ang naturang programa ng mas maraming oportunidad sa marketing at agri-entrepreneurship para sa mga MSMEs ng Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Shoutout daw sa mga nakatutok sa atin, sa mga pamilihang bayan, yung mga naggagandahang beautiful girl at sa mga macho, mga guwapings, mga nagtitinda ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, sa mga gulayan. Good morning, smile naman kayo riyan. Lumapit yung mga suki natin, ayan. Yung mga magsasaka mula po naman sa kamarin ni Sir, natanggap na ang kanilang titulo ng lupa. Oy, sarap naman niyan, sana all. 21 milyong pisong utang, binura po ng DAR. Kamusta kay sekretary ng DAR? Contract Estrella, sir. Kailan ka ba sir magpaparamdam din sa amin? Pinatid natin ang mga balita. Nakatutok pa naman sa Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Aabot sa mahigit 1,500 na mga magsasaka ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa at mga sertipiko na nagbura sa 71 million pesos na agrarian debt sa isinagawang pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ng Department of Agrarian Reform. Sa isinagawang pamamahagi ng DAR Camarines Sur 2, na ipamahagi nito ang 1,504 na COCROM sa 1,327 na mga agrarian reform beneficiaries. Katumpas ito ng mahigit 71 million pesos na buradong obligations mula sa principal loans, unpaid amortizations at accumulated interest ng mga titulo ng lupa. Samantala, ginawad naman ang 235 land titles sa 192 na mga magsasaka na nagpapalakas sa legal ownership ng mga lupang kanilang sinasaka. Kabilang rito ang 69 na electronic titles o e-titles sa ilalim ng support to parcelization of land for individual titling o split project kasama ng emancipation patents o EP at Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ang nasabing distribusyon ay bahagi ng alituntunin ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na formal na nagbubura sa pagkakautang at tax liability ng mga agrarian reform beneficiaries. Layunin nito na ipagpatuloy ang mga pagsisikap ng pamahalaan upang suportahan ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Samantala, ipinag-utos ng DA ang pansamantalang pagbabawal sa pag-import po ng 5% broken white rice simula ngayong buwan para humaprotektahan ang lokal ng mga magsasakalaban sa pagbabaho ng presyo ng pala. Hinimok po ng DA mga importer na magpasok na lamang ang 25% broken rice segment. Ito dahil sa hindi kayang maipagsabayan ng mga lokal na gilingan sa murang imported rice na po naman sa Vietnam at Thailand ay mataas po na polishing technology po naman. Dala sa Bataan, nagkaloob po ang Department of Agrarian Reform ng mga bagong makinarya sa mga magsasaka sa Bataan, pangitaas sa produktibidad at katatagan laban po naman sa climate change. Pati naman ang Zambales, higit po naman sa 1,500 magsasaka naman sa Masinloc. Makikinabang sa bagong 727 million na mega farm sa market road projects, magpapabilis po naman sa pagbabiyahin ng mga produkto. Naman sa Nueva Ecija, simula na po ng Philippine Rice Research Institute ang PhilRice. At good morning sa mga taga-PhilRice. Good morning din sa mga taga-PhilMec. Director Junicio Albinja, kamusta ka na, Dreg? Ang pamamahagi po na mas matibay at mataas na mag-aning uri ng binhi, ilang paghanda po naman sa wet season. At titulo naman ng lupa ay pinagkaloob ng DNR sa mga benepisaryo sa Catanduanes. Oy, salamat! Catanduanes yan eh. May po natin ang mga detalye ng balitang yan. Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Albay!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Limang benepisaryo sa San Andres, Catanduanes ang tumanggap ng Agricultural Free Patents o titulo ng lupa sa ilalim ng programang Handog Titulo ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, kasabay ng pagpapatupad ng DENR permitting on wheels. Bukod sa mga individual na benepisaryo, iginawa din ang mga special patents sa Palawig Elementary School, Alibuag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at Local Government Unit ng San Andres upang suportahan ang paghahatid ng serbisyong pampubliko at mga proyektang pangkaunlaran sa bayan. Ayon sa DNR Bicol, layunin ng programa na mabigyan ng legal na pagmamayari at seguridad sa paninirahan ng mga matagal nang nagsasaka at naninirahan sa kanilang mga lupain, habang inilalapit din sa mga komunidad ang mga serbisyong may kaugnayan sa land administration at environmental permitting. Sa pamamagitan ng handog titulo at permitting on wheels, patuloy na isinusulong ng DNR Bicol ang mas mabilis at mas accessible na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan kasabay ng pagsusulong ng seguridad sa pagmamayari ng lupa at pangmatagalang kaunlaran sa mga lokal na pamayanan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 31 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Estudyante papasok, ngayon pa lang, iba dyan, 5:30, naglalakad na eh. Patungo sa mga paaralan, atin yung mga bata natin ho. Asa ng bayan ho yan? Balik po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
16: Ako po si Sabino Reyes Camacho Jr. Isa na po yan pong leader ng Samahang May Isda Contra Corruption. Ito pong sama ko. Patungkol po sa bagay na yan, ito na po ating mga opisyal ng ating pamahalaan na napatunayang sangkot sa corruption ay karapat-dapat talaga po na sana harapin niya at ipaliwanag niya kung talaga bang nagawa niya yon. Pero dahil na sa napatunayan na po siya, sana sundin niya na lang po kung ano ang naayon na igagawad sa kanyang parusa, kaparusahan ng ating batas ng bansang Pilipinas. Yan po ang gusto namin sabihin na sana ang ating mga halal na opisyal ay pag-isipan po natin na inihalal tayo ng taong bayan. Hindi para sa ating mga sariling kagustuhan o pangangailangan. Inihalal tayo para pagsilbi ng ating kababayan, mahalin natin sila, iturin natin silang hindi kaiba sa atin. Huwag naman yung kung saan nakaupo na tayo, iba na ugali natin, tapos mangungurakot pa tayo. Yan po ang ayaw na ayaw ng aming grupong Samahang May Isda Contra Corruption.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwede sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit? Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Bago magkalimutan, binabati ko muna ng happy birthday si Paring Amer Bayanito. Ah, sa-celebrate ito ng kanyang karawan ngayon. Dalawang anak nito, wala pa yata itong apo. At kung kasama itong naglilingkod pa rin kapwa kami dyan sa NFA nung araw. Amer Abinito, Abayanito, Amer Bayanito, happy birthday. Ganun din kay Paring Lando Marquez ng LDAP. At ay Kalando, nagbe-birthday din ho ngayon. Naway madagdagan pang marami mong buhay at puting buhok. At happy birthday din kay Chen Del Rosario. Adyan na Del Rosario Badwa. Yan sa Tarlac. Ayun. Happy birthday din kay Colonel Aurelio Hiterosa. Isang inaanak ko ni Fernando Po Jr. Daking. Ayan, eh, no? Tuloy si Daking noon. Si ikaw ang ano, ikaw ang chief PNP. Pero anyway, ay pa rin ang buhay. Happy birthday muli kay Colonel Aurelio Hiterosa. Ayun. Then kay Jojo Nemis. Kay Roland Lakanlale. Po naman sa USA. Happy birthday. Good morning kay Ate Irene Asesor. At dyan po sa Washington. Good morning.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tanggap muna tayo ng report. Mamaya may makakaugnayan tayo from Bureau of Soil and Water Management. Saka pala, tama ba? Nagretiro na si Director Gina Pinilo. O Direk, sa hindi man ako nakasilip sa iyo, personal na magpasalamat muna. Kasi sikapin ko magkaroon pa rin tayo ng ugnayan. Higit sa 25,000 hektare po naman ng palayan sa Iloilo. Target ho na matulungan ng libreng agricultural drone services po naman ng Department of Agriculture. Hindi natin ang mga detalye ng balitang yan. Diyan po si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Target ng Department of Agriculture Western Visayas na mabigyan ng libreng serbisyo ng agricultural drone ang higit sa 2,000 hektarya ng palayan sa Iloilo. Layunin ng programa na maisulong ang precision farming at mabawasan ang gastos, gawain at oras na igugugol ng mga magsaka sa pagtatanim sa ilalim ng programa. Sagot na ng DA ang drone services para sa magsaka at mayroon na ring tao na mag-ooperate nito. Kailangan lang na ihanda ng magsaka ang kakailanganing binhi, pestisedyo, pataba at tubig. Ayon sa DA Western Visayas, may 15 bayan sa Iloilo ang pinili bilang priority rice cluster area para sa pilot testing. Sa oras na magtagumpay ang pagpapatupad sa Iloilo, plano ng ahensya na palawakin ang programa sa iba pang lalawigan sa rehiyon sa susunod na cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning kay Congressman Rolex Obligo. Ganun din kay Congressman Sarmiento. Ayon. Ting sa transportasyon nito nung araw, magaling ito. Sa privado na rin, kapwa ni Rolex Obligo. Regenerative vegetable farming. Dagdakita na magsasaka. Tulong po naman sa soil rejuvenation. Amin po natin ang detalye. Nandiyan po naman si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pawang may benepisyo sa magsasaka at lupang sagahan ang regenerative vegetable farming na itinuro ng Mariano Marcos State University sa pamamagitan ng School on the Air o SOA program. Nagsilbing tulay ang Radyo Pilipinas Lawag, Radyo Adyo ng Bayan ng Pidig at Radyo Caruba ng Bayan ng Burgos Ilocos Norte upang ihatid ang serbisyo at makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng

0: sa pamamagitan ng mas pinadali at mas pinagandang paraan ng pagsasaka gamit ang mga makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nakakasama po natin this morning mula po sa tanggapan ng Bureau of Soils and Water Management. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Good morning pa rin kay Director Gina Pinilo. Ma'am, naku, may exit ka na ba talaga? Nagretiro ka na? Di pa ako personal nakapagpasalamat sa iyo, ha? May gawa tayo ng paraan, sige. Nakakasama po natin si K.P.H. Ramos. Miss Juan, Rapid Soil Test Section. Ang Bureau of Soils and Water Management Department of Agriculture. Para saan ho yan? Ano ba yan? Bakit natin kinakailangan ho yan? Ano ho? Yung mga bagay-bagay na lilinawin po natin at dapat nating matutunan. Kasi ganun, makatipid po tayo. Hindi tayo lagay ng pataba sa mga kinakinapistisidyo sa lupa. Tapos ang lupa natin may problema pala. Dapat na, lahat ho yan nakaayos, nakasalansalan tama yung mga impormasyon, mga bagay-bagay na malaman ho natin. Si Ma'am K.P.H. Ramos, ang sanhin na natin. Ma'am K.P.H., tama ba si Ma'am, ano? Magandang umaga po, Ma'am K.P.H. Ramos. Unique yung pangalan ni Ma'am. Good morning po, Ma'am.
3: Magandang umaga po.
2: Ayun na pa si Ma'am. Naku, Ma'am, naabala ko sumba mo. Tsaka yung favorite breakfast mo, maaga kang sasal lang ngayon. Good morning po. Tama po ba ang K.P.H. Ramos?
3: Apo, K.P.H. Ramos po.
2: Maraming Ramos, Ma'am. Taga saan po ang Ramos niyo? Saan po ang Ramos niyo?
3: Sa Pangasinan po.
2: Ah, Ilocano. Ilocano. When manong, ang sublitay di barangay. Ayan. Okay. From the Bureau of Soils and Water Management. Pag-usapan nga ho natin. Ma'am, kamusta po? Ano po ang mga latest natin dyan? Alam naman natin na ang inyong tanggapan. Napaka-importante po ito para walang nasasayang nagastusin, walang nasasayang napataba. Walang pagod na nasasayang din ho naman. Napaka-importante. Tinitingnan muna natin. Ano bang klaseng lupa meron tayo? Ang mga pagsusuring dapat gawin para maging akma naman kung anumang fertilizer ang ilalagay natin. Napakalaking bagay ho niyan eh. Malaking tulong para sa magandang ani din ho naman. Sana po ang mga latest po natin tungkol po dyan, Ma'am K.P.H.
3: Magandang umaga po ulit sa ating lahat. So ang aking pong ibabahagi po ngayong araw is ang ating tinatawag na BSWM, Fertrite Mobile Application. So ito pong ating BSWM Fertrite Mobile Application ay isang smart tool na dinevelop po ng Bureau of Soils and Water Management upang matulungan po yung ating mga magsasaka, tama po kayo, sa pagbibigay ng tamang rekomendasyon sa paglalagay po ng ating abono po. So, dito po sa ating Fertrite Mobile Application, matutukoy po natin kung gaano karami at anong klaseng uri po ng pataba yung ating kailangang ilagay sa ating lupang sakahan. Base po ito sa resulta po ng pagsusuri ng ating lupa.
2: Oo. Ano po itong mobile app na ito? Bago ho ba ito? Matagal na po bang practice ginagawa ito? Kailan pa po ito nagsimula?
3: So, ang ating mobile application po na ito, ang Fertrite, ay una pong inintroduce ng Bureau of Soils and Water Management noong 2024 po. So, medyo matagal na rin po ito at binabahagi na rin po natin ito sa ating mga magsasaka kapag po tayo ay nagkakandak po ng mga trainings po sa iba't ibang mga lokalidad po.
2: Hindi, kung mobile app ito, ibig sabihin ginagamitan po ito ng cellphone. Paano kung, ano ba ito? I-download mo muna tapos wala nang problema sa mga signal. May mga lugar na may hina po ang signal eh. Paano bang tumatakbo ito?
3: So tama po kayo. Ito po ay isang mobile application. Ibig sabihin po, kailangan po nila itong i-download po. So ngayon po, ang ating Fertrite mobile application ay libre po nating ma-i-download sa Google Play Store. Kapag po ito ay na-download na, hindi naman na po kailangan ng internet connection. So, pwede po nating itong magamit na offline. So, wala pong problema po sa signal once na na-download na po.
2: Once na na-download na, okay na yun. Tuloy-tuloy na. May signal o wala, gagana na talaga.
3: Opo. Tama po.
2: Yun po, gano'n na ho karami ang gumagamit ho niya at nakakaunawa. Alam naman ho natin na hindi po naman lahat ito talagang peki pa. Kinakailangan may alalay pa ng mga kasama sa bahay at yung mga mas bata-bata na nakakaunawa. Gano'n na po karami, gano'n na po kalawak itong mga bagong itong sistema?
3: So, nung aming pong huling

0: nakita yung record, meron po tayong almost 7,000, around 7,000 users na po or na downloads po sa ng ating Fairtrade mobile application. So katunayan po, hindi lamang po sa Pilipinas po meron tayong record ng download. Maging sa ibang bansa po, nakikita po natin na ito ay dina-download at ginagamit po ng mga users po sa ibang bansa.
1: Ulitin ko lamang po ng konti, binabanggit po nating Fairtrade app na yan. Ano ho? Yan po ay gamit, paggawa po ng gabay sa pag-aabono, nagbibigay po yan ng mabilis at tamang rekomendasyon sa uri at dami po ng sinasabing fertilizer. Yung pangangalaga sa lupa, iniiwasan po dyan yung labi sa paggamit ng kemikal na nakasisira po naman talaga sa lupa. Sino-sino po ang gumagawa at nagpapatakbo po ng app na yan? Maliban po sa BSMW, meron pa ba kayong katuwang?
0: Ang ating pong mobile application ay pinangungunahan po ng Laboratory Services Division. So, BSWM lamang po yung nagpapatakbo po sa ating mobile application. So, kasalukuyan po, patuloy po namin itong ini-improve at ina-update. Ngayon po kasi meron na po tayong 75 na uri ng pananim na available po ang fertilizer recommendation doon sa ating mobile application. At ito po ay ating dinadagdagan pa po nang sa ganun po mas makatulong po sa ating mga magsasaka. So hindi lamang po.
1: Bigyan nga ho natin ng pagkaunawa, medyo tumakbo man yung imahinasyon na nakikinig sa atin. Paano po gumagana itong mobile app na yan? Halimbawa, na-open mo na. Ano yung dapat mong gawin dyan? Ano yung una mong dapat maunawaan? May rektang pwede ka na magtanong. Halimbawa, itatanong mo doon, anong pananim ang itatanim ko? Ano ba, palay ba, mais ba, gulay ba? Paano ho ba yung mga procedure na gagawin?
0: Ayun po. So once na na-download po natin ito mula sa Google Play Store, pagbukas po natin, makikita po natin yung mandato at impormasyon po tungkol ng Bureau of Soils and Water Management. And then kapag na-next nyo po ito, magbibigay po ito ng procedure or hakbang po sa tamang pagkolekta ng ating lupa na susuriin po para dun sa pagbabasihan ng ating fertilizer recommendation. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga tables ng rekomendasyon sa pangangalaga po ng kalusugan ng lupa. And then, ang panghuli naman po, doon na po natin ilalagay yung impormasyon po na nakuha natin mula sa resulta ng pagsusuri ng lupa. So, once na nalagay po natin yung resulta ng pagsusuri ng lupa, maaari na rin po tayong pumili ng anong klase pong pananim yung ating gustong itanim sa ating lupang sakahan. Tapos, ito na po ay automatic na mag-generate po ng fertilizer recommendation. At iba pa pong intervention na maaari po natin gawin sa ating lupang sakahan nang sa ganun po mapainam po natin yung kalusugan ng lupa at yung ani na rin po ng ating mga magsasaka.
1: Ma'am KP, sabi ho ng isang nakikinig sa atin, ano daw po ba ito? Libre daw ho bang gamitin yan? Wala bang mga charges yan?
0: Opo, libre lamang po natin itong madadownload sa Google Play Store. Wala po itong bayad. So ngayon po kasi sa Android phones pa lang po ito available. Ngayon po ay kasalukuyan na po namin dinidevelop nang sa ganun po ay maging available na rin po ito para sa ating mga iOS users po.
1: Oh, itong mobile app na yan, siguro nag-iisip yung iba, lahat ba ng tanong ko masasagot dyan? Ano naman ang katiyakan na tama yung mga rekomendasyon nito?
0: So, ang isa rin po nating pinopromote po sa paggamit ng ating BSWM Fairtrade mobile application ay yung tinatawag nating holistic at science-based approach po. So, hindi na po tayo manghuhula kung anong klaseng uri ng pataba, gaano karami at kailan po natin ito i-apply sa ating lupang sakahan. So, yun po yung binibigay nitong gabay at impormasyon na maaari pong magamit ng ating mga magsasaka.
1: Oo. At maliban pa ho dyan, meron pa bang ibang dagdag na meron ito o mga features yung app na yan? Malaman po ng tambayan.
0: So tama po. Dito po natin pwedeng malagay yung resulta ng pagsusuri para sa soil pH, level ng nitrogen, level ng phosphorus at level po ng potassium. dun po sa ating lupa. Pagkatapos po nito, pag nailagay po natin yung resulta na iyon, hindi lamang po fertilizer recommendation yung maaari nating makuha, kung hindi iba pa pong rekomendasyon. Like for example po, masyadong acidic ang ating lupa or masyadong alkaline, bibigyan niya po tayo ng rekomendasyon kung paano po matatama yung soil pH. Nang sa ganun po, yung ilalagay po nating pataba ay maging epektibo po at makuha po ng ating mga halaman. So, automatic po lahat iyon.
1: So, ilan nga po sa mga binabanggit, yung mga karagdagang feature, merong soil sampling guide. Po ito, yung mga gabay ba nito, English Tagalog, para madaling maunawaan?
0: Tama po. Meron po tayong English na procedure, meron din po siyang Filipino translation po.
1: Oh, at din ho ba na yung input ng soil test sa kit yung STK, pero ho bang ilagay ito sa app yung resulta ng soil test gaya po ng antas ng pH, nitrogen, sa saktong kalkulasyon?
0: Bali po kung kung ang resulta po natin ay na nakanumero po, numbers po siya, meron po tayong table doon kung paano siya mako-convert po as fertility ratings. So, as low, medium, or high. At yun po yung ating i-input dun po sa ating mobile application. So, meron din naman pong gabay kung paano po yung pag-input po ng resulta.
1: May mga pumapasok context, Ma'am KPH, ano daw, hindi lang English, hindi lang Tagalog, local tongue, bawa Bisaya, Rhinon. Total, ito eh, computer na lang ang kausap, hindi na pupunta sa mga tanggapan, sa mga opisina. Maganda daw kung maisama yon kung sakasakali. Bakit? Matrabaho, no? Pero kung magagawa, huy, mas maganda, di ba? Kung may iba-ibang wika, magagamit.
0: Tama po. So, lahat naman po ng mga feedback ay open po kami na mapakinggan. At gaya nga po ng sabi ko, patuloy po namin itong ini-improve at ina-update. Nang sa ganun po, mapagsilbihan po natin ng mas mainam ang ating mga magsasaka sa lahat po ng panig ng Pilipinas po.
1: Ma'am, siguro bago tayo tuluyan magwakas, ma'am, pakipaliwanag nga po muli. Halimbawa, magbubukas at i-download yung mobile app na yan. Ano po yung unang-unang dapat gawin?
0: So, ayun po, libre po natin itong madadownload mula sa Google Play Store. At para naman po sa ating mga iOS users, ito po ay nakalinya na po na maging available para sa mga iPhone users po. At once na na-download na po ito, wala na po tayong kailangan na internet connection or data. Maaari po natin itong magamit offline. So sa una po nating pagbukas, mababasa po natin yung impormasyon ng Bureau of Soils and Water Management sa mga at ang mandato nito at yung patungkol na rin po sa ating Fertright mobile application. At once na na-open po natin ito, magbibigay po ito ng hakbang sa tamang pagkolekta ng lupa na ating gagamitin sa pagsusuri po. Tapos din naman po ay makikita natin yung mga iba't ibang tables po na kailangan natin na magiging gabay sa paggamit po ng ating mobile application. At once na next po natin ito, doon na po tayo mag-i-input ng resulta po ng ating pagsusuri at mamimili ng kung anong klaseng pananim po ang ating gustong itanim sa ating lupang sakahan at automatic na po itong magbibigay ng fertilizer recommendation po.
1: Ma'am KPH, ma'am, marami pong salamat at congrats na lang bago yata nga namumunod pamunuan ang BSMW. Tiro na pala si Dr. Diagina Pinilo, ha?
0: Ah, yes po.
1: At congratulations na lamang po sa inyong bagong OICC, Mama Denise Solano. Ayan. Okay. Ma'am, marami pong salamat, ha. Ma KPH, pwede mo nang balikan yung Zumba mo, pwede mo nang balikan yung favorite breakfast mo. Salamat, magandang umaga. Hanggang sa muli. Ingat po kayo. Thank you, ma'am.
0: Okay po. Maraming salamat din po. Magandang umaga po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ano na kaming oras. Ang alam po, maraming salamat, Ma'am KPH Ramos ng Bureau of Soil Water Management. Ting muli kay Direktora Gina Pinilo, ma'am. Kamusta ka na? Ang alam nila Roger, Alvin, Roban, Arnel, Mike, Rose. Parin po natin, iba pang kasama natin dyan sa RP Sports, sila Nida, Susan, Gemard. Parin po naman sa magazine, iba po natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Ang alam po nila Julius, Salas, Christopher, Terambolo, Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, yan po isang paraiso. E minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, wag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik Pilipinas na matapos ang matagumpay na official visit sa Canada.
4: Headlines.
3: $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito.
4: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatakdang magsimula mamayang hapon.
4: Headlines.
3: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Alex Ayala makakarap si Jasmine Paolini ng Italia sa bagong round ng Wimbledon Tennis Competition mamayang gabi.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, July 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas matapos ang matagumpay na official visit sa Canada. $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula Canada para sa matagumpay na 4-day official visit. Dumating ang Pangulo sa Villamor Air Base kahapon bandang alas 3:56. Kasama si First Lady Lisa Marcos at ang bumubuo ng delegasyon. Sa pagdating ng punong ekutibo mula Canada, ay bit-bit nito ang umaabot sa $2.5 billion na investment commitments mula sa iba't ibang Canadian companies. Ayon sa Pangulo, nasa linya ng pagmimina, critical minerals, energy services at information technology, and business process management at digital economy ang mga nagbigay ng commitment na mamuhunan ng negosyo sa bansa. Kaugnay nito ay nabanggit tuloy ng Pangulo na dahil sa ganitong investment commitments ay marapat lang na pagtibayin ang free trade agreements sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: All these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsaayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Opisyal na sisimula ng Senado bilang impeachment court ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isinasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. 4 na articles of impeachment ang kinakarap ni Vice President Duterte. Batay sa mga patakaran ng Senado, sapat na ang hatol na guilty sa isa lamang sa mga ito upang mapatalsik siya sa pwesto. Kaya hindi na kinakailangang pagbotohan pa ang natitirang mga artikulo. Kabilang sa mga isyung kinakarap ng Vice Presidente, ang umano'y irregular na paggamit ng confidential funds hindi may paliwanag na yaman at aligasyon ng panunuhol. Gayon din ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ayon kay Senate President Chairman Gatchalian na nagsisilbing presiding officer ng impeachment court. Nakalaan ang unang araw ng paglilitis para sa paunang proseso. Kabilang dito ang opening statements ng prosecution at depensa. Sa mga susunod na araw naman, inaasahang sisimula ng presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Nanawagan naman si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga kapwa-senador na panatilihin ang pagkakaisa at pagiging profesional sa pagdinig sa kaso sa kabila ng magkakaibang pananaw.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa Senado kaugnay ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang hatid sa atin ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakahanda na ang buong National Capital Region Police Office o NCRPO sa paglalatag ng mga kakailanganing seguridad sa buong palibot ng Senate building kaugnay ng isa sa gawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, na inatasan na ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin na i-deploy ang nasa 3,259 civil disturbance management at kung kakailanganin pa ay i-deploy pa ang karagdagang 2,900 naman ang itatalagang reactionary standby support force officers na magsisecure sa buong Senate premises. Dagdag pa ni Asilo na tanging labas lamang ng buong Senado ang nakatagdang bantayan ng NCRPO at sa loob naman ay ang usaan na ang magsisiguro ng seguridad sa Senado, sa loob ng Senado at hearing grounds. Siniguro naman ng NCRPO na paiirali naman nila ang maximum tolerance sa mga may planong magsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado. Wala pa rin dito sa Senate building sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas magiging mabilis ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang akusadong haharap sa paglilitis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ang akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Anya, sa ganitong paraan kasi mas madali nitong may papaliwanag ang sarili sa mga kwestiyon na ibabato sa kanya. Dagdag pa ng punong ekutibo kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit sa kanyang mga abogado na harap siya sa pagdinig, lalo na't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian inaasahang dadalo sa lahat ng senador sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na makikilahok ang lahat ng mga senador sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa isang panayam nitong weekend, pinahayag ni Gatchalian ang paniniwalang dadalo ang lahat ng mga senador kabilang ang mga minority senator sa impeachment trial dahil bahagi ito ng kanilang trabaho sa mataas sa kapulungan. Binanggit rin ng Senate President na alam naman ng lahat na mas mainam na maging present sila para sa pagdinig at makita mismo ang kaganapan sa pagsisimula ng impeachment trial. Ayon sa leader ng Senado, mahalaga sa kanya ang naging pagdalo ni na Senator Robin Padilla at Senadora Loren Legarda sa All Senators Caucus na pinatawag niya nitong Biyernes. Anya, nakita niya dito na marami sa kanilang mga kasamahan sa minorya ay nag-move on na sa isyu ng Senate leadership at nais nang magbalik trabaho. Binigyang diinig at Gatchalian na kahit hindi lahat ng 24 senators ang makadalo sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, mahalaga ay magkaroon sila ng quorum. Alas 2 ng hapon mamaya ay nakatakda ng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ilang mambabatas at House public at private prosecutors nagkakaisang nanalangin at nagsimba sa bisperas ng pagsisimula ng impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez-Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagkakaisang nagsimba ang ilang miyembro ng public at private prosecutors, maging ang ilang House leaders sa bisperas ng pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa isang misa na ginanap sa Archdiocese Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life. Sa Pasay City, magkakasama silang nanalangin. Ayon kay House Prosecutor Leila De Lima, hiling nila sa Panginoon na patuloy silang gabayan at pagkalooban ng karunungan, lakas at katatagan sa misyong ito. Anya, tungkulin nilang itaguyod ang pananagutan na ipinagkatiwala sa kanila ng konstitusyon at ng taong bayan. Nanawagan din ang Senior Deputy Minority Leader sa taong bayan na simula ngayong araw, subaybayan ang mga kaganapan sa Senado. Anya, importante na mabantayan ang napakalagang prosesong ito ng pananagutan, suriin ang ebidensya at sama-samang manawagan na tapusin ang paglilitis hanggang manaig ang katotohanan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magkakaroon ng pansamantalang pagsasara sa bahagi ng Diokno Boulevard sa Pasay City simula ngayong araw. Ito'y bilang bahagi ng ipatutupad ng security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na nilabas ng Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard simula Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street. Sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial, mananatili naman ang pagsasara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekdays na walang nakaschedule na impeachment trial. Samantala, sa panahon ng road closure, maaring makadaan sa bahagi ng Diokno Boulevard ang mga sumusunod: mga senador, opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang papayagan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Inatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o access pass sa mga itatalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan ay i-reroute sa Macapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisory at tagubilin ng mga traffic enforcer.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pahigpit ang pakikipag-ugnay ng Philippine National Police sa Office of Civil Defense bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Bobby. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon, maaari nitong palakasin ang Southwest Monsoon o Habagat habang papalapit sa bansa ayon sa PAGASA. Dagdag pa ng Weather Bureau, posibleng maramdaman ang epekto ng inaabangang super bagyo pagsapit ang Miyerkules, Hulyo a 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., layunin ng hakbang na matukoy ang mga lugar na posibleng maapekto ng super bagyo para matulungan ng pulisya ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng safety measures sa mga residente. Target nila makamit ang zero casualty sa bagyo, kaya't kanilang inilatag ang disaster response protocols para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan na ng lahat, lalo na ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa baybaying dagat. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at palakasin ang mga paghahanda bago mamamalakas ang bagyo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Team Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard naglabas ng paalala sa publiko para makaiwas sa panganib na dulot ng bagyong Inday. Narito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinaiigting ng Coast Guard Station Malacañang ang kahandaan at pagtugon sa banta ng Super Typhoon Inday PH sa pamamagitan ng tinatawag na 3Ps o yung preemptive, preventive at proactive approach na kaangkla ang hakbang na ito sa iCare program ng Philippine Coast Guard na naglalayong protektahan ang buhay, maiwasan ang maritime incidents, mapangalagaan ang mahalagang pasilidad at mapalakas ang koordinasadong emergency response. Layunin ng CGS Malacanang na mas mapabilis ang paghahanda, pag-iwas sa posibleng sakuna at agarang pagtugon bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: The Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang paghahanda sa banta ng Super Typhoon na papalapit sa bansa. Narito ang report ni Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Habang papalapit sa FAR ang bagyong may international name na Bavi, agad nang nagpreposition ang Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods sa mga lugar na posibleng tamaan ng super typhoon. Kabilang sa pinadalhan ng karagdagang 7,000 family food packs ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng kanilang disaster preparedness measures para matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang may papamahaging ayuda sakaling lumala ang lagay ng panahon. Batay sa pinakauling forecast ng PAGASA, inaasahang papasok ng PAR ang sama ng panahon sa Miyerkules at tatawagin itong Bagyong Inday. Bagamat maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, maaari naman umanong dumaan ito sa pinakahilagang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes. Binigyang din naman ng DSWD na patuloy itong pinalalakas ang paghahanda at ang disaster response operations sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabalang DNR Mines and Geosciences Bureau na posibleng pagguho ng lupa at pagbaha sa 1,396 barangays dahil sa banta ng super typhoon na may international name na Bavi o Pre-Inday. Batay ito sa 3 araw na rainfall forecast ng PAGASA at geohazard maps ng DNR-MGB. Pinayuan ng publiko na bantayan ang pagtaas ng tubig lalo na sa mga ilog, sa mga dalisdis at iba pang mabababang lugar. Dapat ding agad na iulat ang anumang sindyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagbaha o pagputik ng tubig. Pinapayon din ng mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bitak o sa bahay o nakatagilid na poste at sahig. Inikayat naman ng publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng paglikas kung kinakailangan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, dahil po sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Yan po ay simula ngayong araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami sa mga live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Mga kaibigan, marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
17: Navigating our future together.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mag-iisang taon na mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit nila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na may natural lang na mayroon silang natatanggap na kickback mula sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto sa panayam ng media sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usaping ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan. Ito'y kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nilang makatanggap ng bahagi ng project fund. Sinabi pa ng punong ekotibo, hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Makangailangan niya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniit ng Malacanang na tuloy ang paghahanap ng pamahalaan kay dating Congressman Zaldico sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Bayan sa Graff case na kinakarap nito dahil sa hindi pa siya naaresto. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi nangangahulugang binasura ang mga kaso laban kay Ko ang pag-archive ng kaso. Anya, isa lamang itong pansamantalang hakbang ng korte habang hindi pa hinaihaharap sa hustisya ang dating mambabatas. Sinabi pa ni Castro na may babalik sa regular ang proseso ng kaso sa oras na maaresto si Ko. Dagdag pa niya, nananatiling may pananagutan ng dating kongresista dahil hindi tumatakbo ang prescriptive period habang naka-archive ang kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng Manoy maanomalyang road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya noong November 2025 matapos siyang umalis ng bansa para sa medical treatment.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang may panalo nitong o naipanalo nitong 2016 Arbitral Award kontra sa claim ng China sa South China Sea. Katunayan ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangangamba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng Arbitral Award na ito sa oras na matapos na ang kanyang termino. Itong dahilan ay kay Pangulo sa Pangulo kung bakit dapat na consistent ang bansa sa paggamit o pagkilala sa Arbitral Award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng punong ekotibo, mahalagang magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatakda o nakakadagdag pa sa atensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas ang ginawa nitong pagdeklara kay Defense Secretary Gibo Chodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., salip kasi na umusad pasulong ang pag-usap ng Beijing at Maynila sa mga issues sa West Philippine Sea, nababawasan pa ang limitado ng komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative niya ng China na gawin ang anumang naisin nito, hindi pa rin may kakailan na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyon nito, kabaliktaran ng kapayapaan na nais at patuloy na sinusulong ng Pilipinas. Sinabi pa ni Pangulong Marcos ng pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo ng komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, ay walang maitutulong sa mga hakbang na pinatutupad para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan ang Strat-Based Institute na pabilisin ang pagpapatupad ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Strat-Based Institute President Dindo Manhit, mahalagang mapabilis ang modernisasyon ng AFP at may patupad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mapalakas ang depensa ng bansa sa lupa, himpapawid, karagatan, cyberspace at information domain. Sinabi rin ni Manhit na hindi lamang kakayahang militar ang kailangan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Anya, mahalaga rin ang pagtutulungan ng pamahalaan pribadong sektor, akademiya, civil society, media, faith-based organizations at mga international partners. Batay naman sa isang survey na isinagawa noong Mayo, 86% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mahakbang ng pamahalaan upang ipagtanggol ang West Philippine Sea.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suggestion na iban ang mga video game na kinatatampukan ng karasan o patayan. Payag ito ng Pangulo kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw na nakakaapektong video games sa pagtingin ng mga bata sa karasan, lalo't sa mga larong ito nabubuhay mga karakter kahit napatay na ng ibang players. Sa usapin naman ang pagpapababa ng edad na maari ng papanagutin sa batas, ayon sa Pangulo, kailangan pa itong mapangaralang mabuti. Kailangan anyang konsultahin ang mga eksperto sa child psychology para sa usapin ito at upang mapag-aralan din ang posibleng epekto ng mga suwestyong ito sa mga bata.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Responsableng paggamit ng internet, sinusulong ng National Youth Commission. Yan pong balitang hatid ni Charmaine Cristobal.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinusulong ng National Youth Commission o NYC ang wasto at ligtas na paggamit ng internet para sa mga kabataan. Kamakailan lamang, naging kabahagi ang NYC ng forum sa ilalim ng Meta Philippines na may temang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens na layong palawakin pa ang mga estratehiya na pangalagaan ang kaligtasan ng kabataan sa paggamit ng social media. Sa naturang forum, binigyang pagkilala rin ang tagumpay ng Cyber Youth Leadership Course na pinangunahan ng Philippine Public Safety College at National Cyber Training Institute na nagbahagi ng kaalaman kaugnay ng online phishing, online exploitation at privacy setting. Bukod sa mga inisyatibong ito, magkakaroon din ng ASEAN Digital Resilience Summit sa pakikipagtulungan naman ng Department of Social Welfare and Development sa tuloy-tuloy na pagpapabuti at pagpapatibay ng proteksyon sa mga kabataan laban sa maling paggamit ng social media. Mula sa Radyo Magazine, Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapaunlad ang industriya ng ube at may taguyod ito bilang isa sa mga susunod na high-value agricultural export ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bukod sa niyog, saging, mangga, pinya at durian, nakikita ng kagawaran ng malaking potensyal ng ube dahil sa lumalaking pandaigdigang demand para sa natural food ingredients at premium processed products, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na magbibigay ang kagawaran ng pondo, suporta sa polisiya at paranaliksik batay sa mga rekomendasyon ng sektor ng magsasaka ng ube. Sa ngayon, kinakaharap pa rin ng industriya ang mga hamon tulad ng hindi maayos na supply chain, hindi pare-parehong kalidad ng produkto, kakulangan sa planting materials at kawalan ng iisang national marketing strategy. Bilang tugon, sinusulong ng DA ang pagbuo ng isang National Ube Federation na magsisilbing samahan ng mga producer, processor at exporter upang mapalakas ang koordinasyon at maisulong ang iisang agenda para sa pagpapaunlad ng industriya.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinadali naman ng Bureau of Customs ang proseso ng accreditation para sa mga lehitimong importer. Ito'y bilang bahagi ng patuloy nitong reforma upang mapabilis ang serbisyo, mapalakas ang compliance at mapabuti ang ease of doing business sa bansa. Simula noong nakarang buwan, nilipat ng BOC ang Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group. Layunin itong gawing mas epesyente ang pagpoproseso ng accreditation, renewal, suspension, cancellation at iba pang account-related transactions ng mga importers at customs brokers. Ayon sa ahensya, nagbibigay din ng bagong sistema ang mas pinahusay na risk assessment at compliance monitoring habang nananatiling maigpit ang pagbabantay laban sa mga paglabag sa customs regulations. Bahagi rin ito ng paghanda sa planong ilipat ang tanggapan sa Assessment and Operations Coordinating Group.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, US President Donald Trump binalikan ang usapin tungkol sa integridad ng halala ng bansa o sa bansa sa kanyang mensahe para sa 250th Independence Day. Ideolohiya ng komunismo mariinding kinondena ng US leader. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Muling binalikan ni United States President Donald Trump ang usapin ng integridad ng halalan sa bansa matapos niyang igiit ang agarang pagpasa ng Save America Act sa kanyang katalumpati nitong ika-4 ng Hulyo para sa US Independence Day. Sa naging talumpati sa Washington DC ni President Trump, batay sa ulat ng CNN, pinanawagan ng US leader sa Kongreso na aprobahan ang sinusulong na Save America Act. Matatandaan na layo ng Save America Act na mahigpitan ang pagbibigay ng voter's ID at siguraduhin mga legal na mamamayang Amerikano lamang ang makakaboto sa halalan. Ayon pa kay President Trump, hindi maaaring baliwalay ng seguridad at kredibilidad ng eleksyon. Ngunit hindi natapos doon ang naging pahayag ng US leader dahil sa parehong okasyon ay muling binanatan ni US President Trump ang kanyang mga kritiko ukol sa banta umano ng isang radikal na ideolohiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
16: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala na naig kontra kay Iga Swiatek sa third round ng 2026 Wimbledon. Ayala makakaharap naman si Jasmine Paolini ng Italia ngayong gabi. Dakong alas 8:30 Philippine time. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Muling umukit ng kasaysayan para sa Philippine sports at Philippine tennis si Alexandra Alex Ayala matapos niyang talunin si Iga Swiatek ng Poland 7-6 via 11-9 tiebreak sa first set at 6-2 sa second set sa ikatlong round ng Wimbledon Women's Singles. Dahil sa panalo, magkakaroon ng bagong kampiyon sa Lady Singles ng Wimbledon dahil dinetron ni Ayala si Swiatek na reigning champion ng nasabing torneo. Pagamat nauwi sa tiebreak ang first set, nanaig ang composure ni Alex at hindi na hinayaang makahabol pa si Iga sa second set. Susunod na makakaharap ni Ayala, si Jasmine Paolini sa fourth round o round of 16, mamayang gabi 8:30 p.m. Philippine time. Tinalo ni Italian tennis star na si Paolini si Maria Sakkari ng Greece 6-1, 6-2 sa nagdaang third round. Samantala, magkakaroon po ng watch party ang laban ni Alex Ayala kontra Jasmine Paolini sa Field Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
22: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
23: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: Announcement.
25: Discipline.
4: is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. PDRRMO Batanes, pinaghanda ng mga LGU at government agencies para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby sa Huwebes. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Hatid sa atin ni Rodelyn Amboy.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Rodelyn.
26: Maagang sinimula ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang weather advisory sa mga LGU at government agencies para sa inaasang paglapit ng Super Typhoon Bobby na kasalukuyan pang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oras na makapasok ito ng PAR ay papangalanan itong Bagyong Inday ng Pag-asa. Ayon sa pagtutok ng PDRRMO sa bagyo base sa mga global models at forecast tracks, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa Batanes sa pagitan ng July 9 to 10. Bagamat hindi inaasahan na mag-landfall ang bagyo sa probinsya, sa lawak ng sakop nito ay maaari pa rin maramdaman ang malaking epekto nito. Inaasahan ng malaking pagbabago sa mararamdamang lakas ng hangin simula Huwebes ng gabi, kasama na rin ang mga thunderstorms at malakas na mga pag-ulan. Dahil dito ay pinaghahanda na ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o MDRMOs na ihanda mga rescue teams at siguruhin ang malinaw na communication lines. Hinihikayat din na pagbawalan na ang pagpapalaot ng mga mangisda simula Miyerkules ng gabi dahil sa inaasahan na maalo na karagatan dulot ng bagyo at ng habagat. Sisimulan din sa Miyerkules ang pag-akyat sa mga bangka sa mga pantalan. Sa ngayon, 24 oras ang isinasagawang pagtutok ng PDRRMO Emergency Operations Center sa nasabing bagyo. Magsasagawa naman ng situational briefing oras na maglabas ng mga pagbabago sa official bulletin ng bagyo. Mula Bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tulong sa mga apektado ng fish kill sa sakop ng Magat Dam sa Isabela, tiniyak ng BFAR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: April.
27: Pinitiyak ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 2 ang tulong na maibibigay sa mga fish cage operator na apektado ng fish kill sa Magat Dam. Ayon kay Isabela Provincial Fishery Officer at Senior Aquaculturist Jericho Gibe, kasalukuyan ay sinasagawa nilang validation sa mga direktang apektado ng pagkamatay ng tunay-tuneladang tilapia dulot na rin ng

0: April sa lukon radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naga City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagsagawa ng fish pond inspection sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atin sa atin ni Myra Revilla.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Myra.
4: Nagsagawa ng on-site inspection, validation at assessment ng mga maliliit na fish pond sa Naga ang mga opensyal ng Naga City Agriculture Office kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel at Fishery Sector Committee Chair. Ito ay may layuning mabisita ang maliliit na mga fish pond sa Naga para sa nalalapit na distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga may-ari ng fish pond sa Naga. Nais masiguro ng mga tanggapang ito na magiging matagumpay at dadami ang mga isda sa tamang panahon na handa na itong ibenta sa market. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI at PCG Palawan, pinagtibay ang ugnayan para sa socio-economic na pag-unlad sa Kalayaan Group of Islands. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
5: Nagkasundo ang Department of Trade and Industry o DTI Palawan at ang pamunuan ng Coast Guard District Palawan o CGDPAL na mas mapag-ibayo pa ang pagtutulungan sa pagsusulong ng mga inisyatibong pang-sosyo-ekonomiko sa Kalayaan Island Group. Sa isinagawang courtesy visit ni Coast Guard District Palawan Acting Commander Commodore Jane Gisolgon kay DTI Palawan Provincial Director Hazel Salvador ay naipangako ng DTI Palawan ang pagkakaloob ng teknikal na tulong na kinabibilangan ng capacity building at mga pagsasanay na may kaugnayan sa kabuhayan. Nakasalalay naman sa PCG ang pagbibigay ng transportasyon upang mapadali ang paghahatid ng mga programang ito sa mga komunidad na isla. Sumasailalim naman ang pagtutulungang ito sa iisang layunin ng Philippine Coast Guard at DTI Palawan na mapalakas ang katatagan ng komunidad, isulong ang pagpapanatili ng kabuhayan at suportahan ang inklusibong pag-unlad sa Kalayaan Island Group. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papalagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 13 peace builders sa Northern Samar tumanggap ng ayuda sa ilalim ng E-Clip. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang balitang hatid ni Suzette Pretensio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Suzette.
9: 13 peace builders sa lalawigan ng Northern Samar ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan

0: sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kamakailan, 11 sa kanila ang nakatanggap ng tag 65,000 pesong ayuda, kabilang ang 50,000 pesong livelihood assistance at 15,000 pesong immediate assistance. Samantala, 2 ang nakatanggap ng parehong ayuda kasabay ng ceremonial declaration ng stable internal peace and security condition para sa mga bayan ng 1st District ng Northern Samar. Pinangunahan ang pamamahagi ni na DILG Provincial Director Geraldine Makilabit, Governor Harry Sungchuan, 803rd Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan at Provincial Social Welfare and Development Officer Jenny Darish. Ayon kay Governor Ungchuan, layunin ng programa na tulungan ang peace builders na makapagsimulang muli, magkaroon ng kabuhayan at mamuhay ng produktibo at mapayapa sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 200 transport workers sa Southern Leyte, benepisyaryo ng Dole Tupad Tuloy Pasada Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
3: Formal nang inilunsad ng Department of Labor and Employment o Dole Southern Leyte Field Office ang programang Tupad Tuloy Pasada Program noong nakaraang linggo bilang tugon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng
1: ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay July 6, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Oy, teka, thank you muna, thank you very much kay kasamang Hero Robregado na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses. Ganun eh, walang boses last week. Almost 2 weeks, walang boses. Thank you Hero Robregado, umalili sa akin pansamantala sa Radyo Pilipinas News Nationwide, 6 to 7 a.m. At thank you very much din kay Alian Corpus na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mangumusta muna tayo diyan po sa Sandigan Bayan. Mga steel fence at barriers nakapuesto sa harap ng Sandigan Bayan. Alamin po natin ang sitwasyon dyan. Naroon, nakatutok si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary.
5: Alan, welcome back. Ano, nakasalita sa bike lane dito sa tapat ng Sandigan Bayan, yung mga steel fence, plastic barriers, at mga concrete barriers, pati na isang forklift ng Metropolitan Manila Development Authority. Kadalasan ginagamit itong mga to para iharang kung may asahang pagtitipon o kilos protesta sa lugar. At unang nangang naghigpit ng seguridad itong Quezon City Police District sa loob at palibot ng Sandigan Bayan.

0: nakaraan, kasunod na rin ng paghahain noong Biyernes ng kaso ng ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. May nakatalaga rin ala na command post itong Quezon City Police District dito sa loob ng anti-graft court at mayroong mga pulis na nakapwesto doon para bantayan ang sitwasyon at yakin nga ang kaayusan dito sa loob ng korte. Hanggang ngayong umaga, wala pang impormasyon kung may maglalabas bang korte ng warrant of arrest laban dito nga si Senador at tatlo pa niyang kapwa akusado. Ang sigurado lang Alan, merong pagdinig mamaya itong Sandigan Bayan 3rd Division para doon nga sa isang motion ng kampo ni Marcoleta. Naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Number 46 si na Marcoleta, dating kongresisang si Mike Defensor at dalawang negosyante kaugnay na umano hindi pagdedeklara na humigit kumulang 75 milyong campaign donations. Mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary.
0: Yes, Alan.
1: Around what time yung binabanggit mong pagdinig na yan mamaya?
0: Ngayong umaga rin, Alan, 8:30 a.m. yung schedule ito ng 3rd Division. Ang 3rd Division, Alan, ang hahawak noong kasong plunder na isinupa dito sa Senador. Kasi itong plunder, kung matatandaan mo, non-bailable ito. Kaya ay normal na ginagawa kapag may mga kinakasuhan, sila talaga ay nagmomosyon para ibasura yung kaso. At yan ay didinggin mamaya ng 3rd Division. Pero as doon sa, kasi ang susunod na hakbang kapag may nagsasampa ng kaso, ay in-expect natin na ang korte ay maglalabas ng warrant of arrest. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa namang impormasyon kung meron sa mga korting ito yung magpapalabas ng warrant of arrest. Dahil nga ito, siguro, dahil kailangan pang dinggin yung mga motion na inihain ng kampo ni Marcoleta na karapatan naman niya bilang akusado.
1: Okay. Thank you so much. Mary, keep us posted for more developments from your end.
0: Yan ang muna alam ang sitwasyon dito sa Sandigan Bayan. Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Nakatutok diyan po sa Sandigan Bayan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 8 minutes, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas, Traffic!
1: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa may edge southbound. Asahan na po natin pagbagal ang dahil yung sakyan sa may Irving Garcia hanggang makarating na po tayo ng Ortigas Avenue. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pagdating naman po sa Estrella hanggang Buendia, moderate traffic at paglagpas ng point 2-liter mabilis ang dahil sa kyan, masusunod na lamang po ng bahagyang pagbabagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic. Paglagpas naman po niya, muli po itong babagal sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Arenales Avenue. Moderate traffic na po sa may Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglapos sa mga po yung tuloy-tuloy pambisang dialogue sa yan, musudod na lamang po na pagbabagal sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo na Reliance. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard, paglagpas na po yung tuloy-tuloy pambisang dialogue sa yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Nibis flyover hanggang Green Meadows, sa sana't ipagbagal ng dialogue sa yan, masusunod na ulit pagbabagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Tiendisitas. Moderate traffic naman po sa may Arcovia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas po niyan, tuloy-tuloy po bisan dalo sa Kiam. Masusunod na lamang po nagbabagal dito lang po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Makinli asahan at magbagong dalo sa Kiam. Magpaglagpas naman po niyan, tuloy-tuloy po bisan dalo sa Kiam hanggang makarating na po tayo ng ating new V3. Pinapaalala po sa ating mga butrin sa mablaka po nagtatapos sa 1 at 2. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi ng ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, si Ann Gozon. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office, NCRPO. Baka kausap natin si Police Major Hazel Asilo, ang kanilang spokesperson. Siyempre, ito po'y may kaugnayan sa mga security measures, kaugnay ng Senate impeachment proceedings, mamaya. At ganun din, dyan sa Sandigan Bayan, ang mga security preparations dyan po sa paligid din ng Sandigan Bayan. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Post Marisa Montesilio, ang karapat dapat na parusa ng mga politikong napatunayang sangkot sa korupsyon ay ang habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi ng kanyang mga ari-ari ang kanyang naipundar nung siya ay nasa posisyon. Dahil pag hindi mabigat ang parusang ibibigay sa kanila, ay maaaring sabihin ng mga bagong henerasyon na normal lamang ang pagnakaw kapag ikaw ay trabador sa gobyerno. Kamatayan sana ang pinakamabigat na parusang dapat ibigay sa kanila. Pero labag ito sa kautosan ng ating Panginoon, kaya nararapat na lamang na habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi na kanilang mga ari-arian ang tukmang parusa na bibigay sa mga politikong napatunayan na sangkot sa korupsyon.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, dahil po sa ilang technical adjustments ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantalang napapakinggan sa 104.3 FM. Pero siyempre, mapapanood niyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng mga social media pages ng Radyo Pilipinas. At sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz, asahan naman ang mas malinaw, mas pinaigting na paghatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Siyempre, taus-pusong pasalamat pa rin sa inyong patuloy pong pagtangkilik at pagtitiwala sa Radyo Pilipinas.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office sa pamamagitan ng kanilang spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
1: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng mga update sa mga preparations, mga paghanda po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng impeachment proceedings na magaganap mamaya diyan po sa Senado. Major, ma'am.
13: Yes po, bilang paghahanda po natin dito sa impeachment proceedings mamayang hapon, ang NCRPO po ay nakataas na po ang ating alert status. Simula po kahapon, ng alas 5 ng hapon, tayo po ay naka-full alert status na para po ensure na ang ating po mga personnel at ang ating po mga lahat po ng resources ng NCRPO ay nakahanda na po para sa ating kung ano man po ang mga security requirements na kakailanganin po natin. Meron po tayong inihandang 6,000 personnel ng NCRPO na i-deploy para po ensure ang kapayapaan at kaayusan ng mga magaganap na pagtitipon sa labas po ng Senado.
1: Ayun. So 6,000 personnel ang i-deploy, nakahanda on the part of the National Capital Region Police Office, Major, ma'am.
13: Yes po, tama po kayo. Ito pong 6,000 na ito ay magmumula po sa iba't ibang district ng NCRPO, ganun din po sa regional headquarters. So, bukod po dito sa 6,000 na ito, may iba pa po tayo nakadeploy para naman po sa law enforcement operations natin para hindi naman po natin mapabayaan yung mga usual po natin na mga anti-criminality concerns po sa ating mga districts, sa ating mga stations po dito sa NCR.
1: Opo, base po sa mga impormasyon na nakakarating na sa inyong tanggapan, Major, meron ho bang mga inaasahan na magtitipon-tipon na mga grupo diyan po sa vicinity ng Senado, ma'am?
13: Meron po tayo mga monitored na groups. Although wala po silang mga permits, ito po ay mga iba't ibang grupo. Meron po mga anti at may mga supporters naman po. At sila naman po ay meron naman pong area para sa kanila. I-allow naman po sila na magkaroon ng kanilang mga pagtitipon. Yun nga lang po ang pakiusap natin sa mga lalahok ay ang syempre ang kanilang pagiging kalmado at
1: yung palakasin ang mga programa at mga procedures na may kaugnayan sa ease of doing business para higit na may makahikayat ng mga investors, both foreign and domestic investors, Prof. Astro, sir.
14: Yes, yes, yes. Remember, this is an international benchmark used by institutions to guide lending and development programs. So, it's really very important to us. Pero again, it doesn't erase the fact that the gap between the rich and the poor here in the Philippines, malaki pa yan, no? And the government and even the private sector should be partners in national development.
1: Mm-hmm. Okay, Prof, on another matter, ano, dito sa opisyal na pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Sa kanya pong pag-uwi ay nakakuha ng napakalaking investment pledges. Umabot sa $2.5 billion na investment pledges, Prof. Astro, sir.
14: Yes, yes. Ito ay magandang balita para sa atin, no? Maganda rin na talagang lumalakas rin ang ating kaugnayan sa iba't ibang bansa at sana mas mapansin tayo, no? Itong investments na ito ay kailangan talaga natin, lalo na tayo ay nanggagaling sa crisis of confidence, no? However, kailangan na palapagin natin ang mga gobyerno na nagtatrabaho doon sa below the line ng presidente, no? Na kailangan ayusin naman ang ating gobyerno, no? Para mas makaakit at maagaw natin yung mga dapat na pumunta dito sa investments, no?

0: para hindi pumunta sa ibang bansa. Ang dami pa ang kailangan gawin. Kailangan na ayusin ang bureaucracia. Kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin, no? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements sa ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to. Kaya napaka-importante talaga na ayusin ng gobyerno together with the private sector para maakit talaga itong mga pinirmahan na ito, no, na mag-invest po sa atin.
1: Ayan. And to this end, gaya ng iyong binanggit, mahalaga ang kooperasyon, pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para higit na mapaganda ang investment climate dito sa atin sa Pilipinas, Prof. Ano?
0: Tama po, tama po. Kaya nga yung ibang kasamahan po natin sa business sector ay kasama ni Presidente, no? At nagpirmahan din po sa harap ni Pangulo para talagang makita naman talaga yung magandang ugnayan between the private sector ng Pilipinas at ng Canada.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Prof. Astro, sir, di ba? Unti-unti na nag-ease up ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa maraming bahagi ng mundo, including dito sa atin sa Pilipinas. Ang presyuhan, halimbawa, ng petroleum products ay unti-unti nang bumababa compared nung kasagsagan ng Middle East crisis. Ano ang pananaw ng ating mga ekonomista dito sa unti-unting pagbabalik na, ika nga, ng sitwasyon sa atin dito sa Pilipinas, sir?
0: Manungalan, natutuwa po tayo, no, na somehow na-dissipate na or medyo nawawala na yung agam-agam sa Middle East. Tuloy yung peace talks, sana mas tumagal pa po, no? Ito ay positibo hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. However, kailangan paalalaan natin ang mga kababayan, this will not translate for immediate relief, no? Slowly, makikita natin yung epekto niyan. Parang yung mga nangyayari every time na may crisis, no? Sometimes, it takes around a year to 2 years, no? Before the economy adjusts, no? Madami pa pong kailangan gawin after ng gera. Madami pa pong supply chain na naapektuhan, no? So, it will take time. However, ang kagandahan lang po niyan ay at least wala na po yung agam-agam na yan. At yung oportunidad para sa akin, para mas mag-move forward at mag-focus na talaga tayo sa ekonomiya, ay andyan na po.
1: Ayun. Okay, Professor Astro Del Castillo, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob, sir.
0: Mahalala, Alan. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Mabuhay ang ating mga kababayan.
1: Thank you. Good morning, sir. Ekonomista si Professor Astro Del Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 39 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love.

0: FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para doon sa mga nagte-text, nagtatanong, tumatawag. Oy, ano bang latest dito sa minomonitor na bagyo? Malakas daw. Na pag pumasok sa Pilipinas, tatawaging Inday, ha? Narito ang update. Direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas. Weather!
3: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning.
4: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga digapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Super Typhoon Bavi nga o magiging si Bagyong Inday ay huling namataan sa layang 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour malapit sa Zen at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Patuloy nga kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng ating par bukas ng gabi o Miyerkules na madaling araw. At nananatili pa rin na mababa yung chance nito na maglandfall, ngunit maaaring lumapit, especially sa may part ng Batanes. At asahan na din natin yung pagpapalakas o pag-enhance nito ng southwest monsoon, kaya naman magkakaroon din ng mga malalakas mga pag-ulan, especially sa may kandurang bahagi ng ating bansa. Kaya antabayanan nga natin yung magiging update ng panahon sa masusunod na araw, hinggi nga sa epekto nitong binabantayan natin na super typhoon. Samantala ngayong araw, ridge of high pressure pa rin ang siyang iiral sa may extreme northern Luzon. At dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
3: Charmaine?
4: Yes, sir. Good
3: so
4: morning.
3: Ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, posibleng bukas ng gabi or Miyerkules ng umaga?
4: Yes po, tama po kayo.
3: Ayun. At pagpasok, ito ay hindi naman didikit sa landmass ng Pilipinas.
4: Yes po, sa may part lang po ng Batanes yung nakikita natin. Medyo lalapit po dyan na part.
3: Lalapit sa Batanes. Okay. So, base sa mga models at sa impormasyon na hawak ng Pag-asa, ito ay kailan ito magiging pinakamalapit sa lalawigan ng Batanes, Charmaine?
4: Yes po. So, posible po yan around mga Friday. And papalabas na po yan ng ating par mga bandang Friday to Saturday.
3: Ayun. So, ibig sabihin, pag nakapasok, ang magiging direksyon niya ay paakyat din.
4: Yes po, tama po.
3: Ayun. At hindi didikit sa Luzon, kaya lang lalapit sa Batanes Islands.
4: Tama po kayo.
3: Okay. Sige. So, in closing, Charmaine, baka may makapaalala ka sa mga kababayan natin na lalo tigit doon sa area ng Batanes na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Please go ahead, Charmaine.
4: Yes po. So nakikita po natin, malalakas yung mga pag-ulan as well as yung hangin na magiging epekto nito not only in Batanes part, especially dito sa may northern and eastern portion ng northern Luzon. So around, pagkapasok po nito ng par natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw, agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan, i-ready na po yung ating mga go bag, as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin. And not only po itong bagyo yung babantayan natin, no, yung habagat po, maraming mga pag-ulan yung dadalhin po nan. So ngayon pa lang po ay alamin na po natin yung mga safety areas kung saan tayo posibleng ma-evacuate, especially sa mga areas na may very high to high susceptibility when it comes to flooding tsaka landslide.
3: Ayun. Okay, Charmaine Barilla, thank you so much for the updates and the reminders mula sa Pag-asa. Thank you.
4: Okay po, thank you.
3: Good morning, Charmaine Barilla.

0: Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 47 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
3: ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Servicio Publiko.
3: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 50 minutes makalipas pong 7 a.m. Latest naman diyan po sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Mula June 29 hanggang July 5 lamang po, umabot po sa mahigit sa 6,600 ang kabuuang meals na naihain ng Walang Gutom Kitchen. Yan po'y sa gawin ng Pasay, Cebu at Zamboanga. Sa loob lamang po ng isang linggo, libu-libong pamilya at individual ang nabigyan ng pagkakataong makakain ng libre at masustansyang pagkain. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng DSWD na makatulong sa pagtugon sa involuntary hunger at mailapit ang pagkain sa mas maraming Pilipino sa ating bansa.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Banggitin lamang po namin uli mga kaibigan, dahil sa ilang mga technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po ang aming collab station ng PBS, Presidential Broadcast Service, simula sa araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng Radyo Pilipinas sa aming mga social media pages. At syempre sa pagbabalik po sa Radyo Radyo Pilipinas sa 738 kHz, mas malinaw at mas pinaigding ang paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Monday, July 6, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin Aligumatay. Thank you Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Mark Bokiron, at si Rose Ann Erno. Thank you! Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
17: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan.